0: mo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan nga na uyunan yun.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilang na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag at daw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, o gasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-gamit man taron, iawag ako ang tanan nga magamit

0: kami maglabat kanon ay gumikan ani nga bay kami. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:14 na mga katropa. Kini mong time check, ito diri ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kapeng adunay sagol ng glutathione o collagen. Kapeng makapaputi and of course makapahami sa ito agapanit. Mag-Santhone Gold Coffee Mix.
1: Sa modernong panahon, diin na kong hangit ang pag-ilas sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapanghitabo, sa katilingban. Bullseye!
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
1: Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Inahan lang palagman ang investigasyon kapahin sa mga insidente.
1: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Libertas, Data Popule, Nesse, Non Esse,
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihataga ni ini, way pagpakabana. Mga katropa nato din sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod nga nabot din itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa itong pagkumanuban, nining atong tulumanon ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga, Biyernes! Thanks God, it's a great Friday morning. Pizza Jess, magkakatropa ni ining buwan sa Hulyo. Tuig
1: 2026.
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako di ay katropa ka John Layman Chavez. By King.
2: Libertas Expresiones Nan Solom Iost Lukindi Es Sid Itcham Iost Odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makahistorya, kundi dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabag-an. Mga katropa, mayong buntag galing tarayan yung katropa niyang certified sir, katropang Philip Serrano.
1: Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye.
0: Good morning! Tara kape! Good morning, good morning!
2: Good morning mga katropa! Higop sa tagkape.
0: Asa man itong Facebook Live rap? No, sa man na putol, sa?
2: Ako sa disenting, huwag ako
0: doon. Kung sa kaduhanan na pinuang. Pinapa tayo, chog. Paway gamay. Kibo, okay, paway gamay. Kaya, asama ni, okay naman internet, pero kusog-kusog naman. Kaya, ang colmets, ay pag-inanggaw niya. Para paway sa gamay rap, mga 10 minutos, paway sa naman ka tayo live YouTube. Okay na, pero madinti na ba, YouTube sa tagamay.
2: YouTube ta. Malinta mga katropa.
0: Arita sa YouTube mga katropa be. Rap, palihog kong share lang sa ato ang live sa YouTube. Arita sa ato ang Facebook sharing na nga doon ibutang ilang dia caption nga di atay bagong live. Sa on tamaning nga na yung mga butang di na tumapasan kita-kita ra.
2: Kinahang lang tayo kaabag.
0: Live ta sa YouTube mga katropa. Kini, wapang man yung may taborap nung naputol lang itong YouTube.
2: Di na ay. Itong naputol na suspenso.
0: Ah, suspenso to. Dito yung kanina. Naputol kita. Huwag kita katiwa sa daw. Pero sige lang. One week na ba itong nawagtang ang Facebook? Ay lasang dungaan. Ay lasang upagdungaan. Ay lasang
2: dungaan.
0: Pero live di apunta sa YouTube mga katropa. May share pala yung katropang rap-rap kaya saon taman. Naputol ba dito kaya Facebook Live?
3: A few moments later.
2: Hindi naman yung tingog ako kung
0: good. Kana mo yung wako yung idea. Asa may natandugon di ini ganyan rap? Wala na rap.
2: Ako yun rin.
0: Ay mo ha, di amoy di mo tingog.
2: Rap, asa mo ni rap? Awa ka no?
0: Pao nga, nalasan na ta. Kung ano yahay,
4: saan mo kayo? Kalain sa nana.
1: No.
0: Ay nako, pero live tas YouTube.
2: Ay, ay pislit ini mo di ha.
0: Wala ko mag-isip ito ay.
2: Natitingog na.
0: Mabay pag-abot na ko. Sa paitaong ka nga. Ay mong basol
2: na nasa Rick Amaro.
0: Good morning
2: ni. Pataka lagi ni hiram.
0: Vic Ryle Rituya, may buntag sir. Watching and listening here in Bogos City. Salamat kayo. Janet Sotes, may buntaga. Pasensya nga, watay live sa Facebook. Paway gamay, katropang rap-rap. Arenas mga 35. Tanaw na to, og di bagyot din tao maulian. Pero importante nga, nagpadayon ta sa YouTube, katropang Philip. At least makabasa, gaya puntag
2: mga greetings.
0: Gikans to mga kaigsunan. Mga silingan, ako des ka lang gaman. Good morning, niyo tayo.
2: Balihin mo YouTube, balihin.
0: Balihin mo sa YouTube una. Kay saon taman ni katropang Philip. Mga na Minoros Radio, shift una tagamay, aris YouTube, bagay katropa. Sa pagawa pa kadumdum, i-search the XFM Cebu 88.3. Na ating official channel, di katropa ka Philip, unya nag-live taron ang programang Bullseye.
2: Matod pa ni Anyari TV, number first ko.
0: Si Chang Shifu na pa si YouTube.
5: Ala siya.
0: Hey, morning Dajang ha. Si Bonnie Gumapak, may buntag de sir. Mary Jane Tagra, good morning. Sa baga taga Upper Suran Association.
5: Oh, USA. Pag,
0: oh, USA. Si DJ Chris Scorpion Pre, good morning dia pre. Ani de ganda gana sa ta sa kono YouTube ni de ganda gana kamay.
5: Era pita mo gatos.
0: Malin na sila, malin. Ang uban na kadumdum na katodihang naminaw la sa radio hala are chef tagamay sa YouTube mga katropa.
2: Ari man mo dire makapadangan sa inyo hang mensahe.
0: Ari la mo greetings dire.
2: Anya si Jane Sutes, good morning. Anya lapon si Vic Riley Ritoya. Good morning mo Vic. Anya si Mary Jane Tagra Ponce. Ang imong sumpayan ng itilaw.
0: Si Robert Tagaan, naminaw pa daw. Salamat kayo, Robert. Pero grabe ka tropa ka Philip. Sus! Akong ginhawa in town. Sukad pa kagabi.
2: Grabe na inagapon. Bintahan na ron. Okay na ron.
0: Standby ko no. Check on ako no taga.
2: Wala may klase ron. Ang sagad sa mga tungaan.
0: Oh, suspense. Kasagaran bro. Dire sugbo bro. Wagi klase. Wala yung klase. Except sa Northern Cebu nga dili kayo grabe epekto. Ang kaning asphalt bitaw katropang Eric na nabog na gumikan sa pagbutos Mount Canlaon. Check ko na tadayon katropang Raprap. I-check ko na sa katropang Benji o sa katropang Eric Amaro. Kumusta mang hangin in town di Asgawa? Sa mga kagsuunan na tarong ka-views Facebook, YouTube. Kumusta ang hangin di sa inyo?
2: Yeah.
0: Kaysa amo kagabi katropang Philip at ang grabihan na malagod din noong sa grabi, meron ito Toledo, Blamban. Dito sa amo.
5: Kaya ang inyo, mas dool, biyan as Toledo.
0: Dool dool ganit, retalisay. O katong kahapon, hinumdum ka, nangaon ta mga alas 11 kapin.
2: Wala oy, alas 10.
0: Mga lasis ka pin, nga wala, pag-umad programa. Makapuling yun. Kuyog ba nila ito sa rap-rap gapon?
5: Naapas na siya, naapas.
0: O, naapas pa nila. Sus, grabe ang abog in town kagahapong adlawa, mga katropa, makapuling. Morning, daghan kayong mga eskulahan ron, ang napugos in tawag suspensus klase. Ang upan katropang Philip, di analas gitawag nilag blended learning. Kaya di kakumpiyansahan, mga katropa. Di kakumpiyansahan in taong hangin. Aga-advise tila ini katropag Philip pala inom yung mga dagdaghan tubig. Vitamin C. Ang allergic reaction ini, labi na katong mga kagsuunan na to, nga weak in taong lungs katropang Philip. Delikado kayo.
2: That's right.
0: Bakog nyo mo niyahon mo niya. Wagit tayo kumpiyansa, inom tagdaghan tubig. Kunya, sunog tagmas. Ang ilarabang giingon katong mask nga kanang N95.
2: Sa pwede rin nag N95, boy. Uy, nagpamahal ang mga kuwana. Daghan kayong post kahapon.
0: Nagmahal bitaw rong mga mask, katropang Philips. Asa mo to?
2: Katropang Roland Hernani. Asa mo, ruwan mo kabantay din ha. Nga magpalit yung mask ni Mahal.
0: Magsulo, bubo, mag-ilonggol. Mag-mask
2: ko na ko na. Nag-5 rabi yan ang original yung katropang Sali. Nala, nag-5.
0: Pilan eh. Madungong. Okay ra.
2: Okay ra.
0: Magmask na magprograma.
2: Wama sa abog di. Reayon lang. Sad.
0: Uy, musood in town. Gabi.
2: Ay,
0: kanang amo ka tropang Philip. Di maingos pagpanghambog. Sirado magyug. Sirado. Tumaga, sirado ka ng amo. Pero idiginhawa ni mo sa bay. Sus.
2: Kabalo ka nga no. Inyo ng aircon.
0: Dili ako na. Wala na ako gipasood. Ang air ka ng, kung ano ito. Kanang hangin sa gawas.
2: Di ba? Ang aircon nyo.
0: Naman na yung setting.
2: May kami gawas.
0: Delay, naman na i-setting katropang Philip nga ang hangin sa suod mura yung i-circulate.
2: Okay.
0: Mag-iapon, maura mag-iapon. Kay dol-dol, masagod. Sus, ako ang sakyanan in town. Ibis tagsara magyo kayo ng hugasan.
2: Hugas ka.
0: Atong usang adlaw, usang gabi eh. Giyugasan to katropang Philip.
2: Sus, tadi malasa.
0: Tadi malasa. Ando, agin ako ka sakyanan. Ang hugasan, tagsara magyo kayo na. Sus, katong imo dili na dire. Dili katong soke na to nga hugas ka.
2: Auto car wash. Oh,
0: automatic ba nga ba makina rim hugas ba? Sus, matay nakabayad pa ko. Pagka paghapon na napuno sa abog. Pero wala ila pok, ang puno sa abog katro pa Philip.
2: Malapok pa na mabutang ang tubig.
0: Gabi ko giniuwan masamo, lipaya na ko niuwan lagi.
2: Nakuha sa na flash out.
0: Di sa takaingong na flash out kay ganihan buntag pero magbugat kay hangin good ka tropa ka Philip although di na to makit di rin na press gapon nga makita gin mo physically ang abog sa muka ni magmask kay lang dakong kalahian nga pero atos gawas magmask go di gibada ka tropa ka Philip kumusta man mo des inyo ha okay pang inyong hangin
2: Robert Tagaan Bones gawapa kumusta mo diha
0: Ania, katropang rap rap, check na to na yan sa katropang Benji Ingonmans, katropang Eric Amaro. Kumusta ho na to dito sa gawas? Ha? Kumusta bang hangin? Sa katropang Benji Talisik, di Amaro Napitas, may inayawan. Best standby ko no, kumusta ang inyong hangin dito sa gawas? Good morning sir, watching from Paradise Dos, Kinasangan. Shout out baga e-bike driver, Dris Kakao, kusog kayong inyong programa, dire matod pang Rolly Mendez. Shout out ko no, 700 Kabalikat Operative sa Cebu City Chapter. Patod pang Albert Ermac. Michael Tampos, good morning. Mayang buntag ninyo doon, ha? Parting kusoga ko ng hangin. Diyas may Agos, Lapu-Lapu City. Mm-hmm. Ah, nindagan natin si Ocho, gatas ng kapino, ha? Si Jovan Caballero, naminaw po doon. Watching from Laray Inayawan. Salamat kayo. Good AM, sir. Shout out lang ko sa among guwapang supervisor, si Ma'am Ruth Hava. Og sa among scaler nga si Lenny og si Christine. Dagan kayong salamat. Matod pang Leo Jaron. Janet Sotes, may buta. Kuman namin inom og premium D3 nga kapisa. Good morning po sa taga-Kogon Dumanhog. Matod pag si Rubaya. Og aring inyong mga greetings dere si YouTube. Apili nalag pangaan yun kay lahi maning username bito si YouTube Katrabang Philip. Okay. Doon na may mga number.
6: Number.
0: At least ba, ma-acknowledge ito ba? Kinsan eh. Og asa po ni Napita. Check ko na dayon katropag rap-rap. Siyempre, kung naanas mental, situation report lang unas gawas. Kumusta man diya? Kay karon walay klase. Pero katropang Philip, wak man gisuspinsong trabaho. Ha? Padayon in taon ang panrabaho sa mga kaigsaunan. Taliwa ining bahad in taon mga katropas asphalt. Layo-layo na ginto katropang Philip ang Negros Island. Ah, pero saon taman nga at bang manta.
6: Okay.
0: Ah, unya gahapon ko no porting kusuga pag yus hangin. Standby sa gatong i-check ang pag-asa. Good morning po ni Ate Maribel Tolentino. Good morning ni Mama Desmohondo Manog Cebu. Na Tolentin. Ah, taka alam na tagbasa ini. Watching from Hong Kong. Ah, good morning po ni John Rick Romano. Nag-standby na katrabang rap-rap. Pwede po check tag-unag pag-asa magtatrap. Kaya sa mahinungdan na ning grabe pong hangin rin sa ato. Kaya ang explanation sa kadaghanan katropang Philip, layo na magitong Negros, apan abot ang mga katropa sa hangin, o abot as asphalt, gumikan kay dinakunos hangin. Kusog-kusog yung hangin po kagahapong adlawa. Ay magkumpiyansa ka na inyong mga puyab diyan, mapadpad na sa lain.
6: No.
0: Standby ko daw katropang rap-rap. Huwag di pa makontak sa katropang Bentars. Pwede po sa katropang Eric Amaro. Atong unahon, katropang rap-rap. Situation report lang di as gawas. O niya, pwede po check tag pag-asa rin rap. Sa di patamuad to sa ito agabagahisgutanan. Kay next week pa man resume katropang Philip ang hearing sa impeachment bato kang VP Sara. Pero niingon na kaghapong adlaw si Chief of Staff si Attorney Zulaika katropang Philip na prepare for bagyong Inday. Kaya ang Chief of Staff ni VP Sara Duterte, mga katropa, matod pa, gisumunan as hostile witness. Sa ito pa, witness ka di ilaha. Katropang Philip, kaya mao'y sunod ipresentar mga katropa diha sa Senado. Mao'y sunod nilag present katropa ka Philip ang Chief of Staff ni VP Sara. At least, masayra nila ang mga detalye subay atong giingong death threats matod pa katropa ka Philip. Batok kang presidente BBM, kaya ang asawa nga si Lisa, ingon man mga katropa ang kanhi ng dahil kay Speaker.
6: Oy!
0: Speaker Martin Romualdez. Check dayon katropang rap-rap. Dito maglangay mga katropa, may matimbrihi ko rin. Good morning day ni Kuya po nato, Engineer Jaime Alquizar. Sir, may buntag diha.
7: Yeah, good morning.
0: Good morning, Kuya, Engineer Jaime Alquizar. Naka-standby na speakers linya, mga katropa, gikas pag-asa mismo. Katropang Manny John Agbay.
8: Live report.
0: Katropang Manny John, good morning day, sir.
9: Yes sir, good morning po doon sa Tanaso Kintig Tuminao. Ako ko na itong latest food update para sa itong bantayan ng bagyo na Typhoon Inday. si Typhoon Inday yang latest location as Kopoy ang Geniha, si Ana-Ana sa 620 km east of Basco, Batanes. Yung si Typhoon Inday nagdala sa hangin na mabutok 150 km per hour doon sa sentro, Gastines mabutok 185 km per hour. Iyang present movement pa northwest sa Cusco na 20 km per hour. And para siyang forecast track of intensity, so far wala na usab iyang track. Padong Japonesia sa may northern portion sa Taiwan as a typhoon category. And posibleng na mag-exit na niya sa far o pa sa buntag. And posibleng mag-landfall sa may China, Sunday na sa buntag. And sa pagkakaroon, less likely Japon ang landfall scenario sa asang party sa itong nasod. Pero nakataas Japon ang mga signal warning. Number 2, mostly din sa may Batanes o eastern portion sa Baboyan Islands o signal number 1, mostly sa nabiling bahayan sa Baboyan Islands o nabiling bahayan sa Northern Luzon. Para sa itong forecast, wala din siya kakamadlawa para din sa Cebu, lakit na sa tibok Central Visayas, kay Makas Natita o madag-umon nga kangitan ngayon mga katag-katag ng mga pag-ulan o mga panulog na tibikan ng Southwest Monsoon o Habagat. So, posibleng ka po ng mga flash flood o landslide, labi na katong ng mga iwan sa Pilaka-Adlaw. And so, amuha lang di abisuhan, no? Itong mga dadol sa mga sapa o sa mga landslide areas na mamunito sa mga ipang issue naman ng mga heavy rainfall o mga thunderstorm advisory. O para sa kayong sa atong hangin, peringatan din sa Sugbo o lumimbahin sa Visayas, ay makas natin tao kasarangan ito sa kusog na hangin nga nagagitan sa Kasadpan. Ito na sa habagatang Kasadpan. Hindi nabalod sa tuwang karagatan kasarangan nga doon na sa makusog ang mga pagbalod. Doon wala tayong issue ng liwan din katagatan sa Visayas. Bigyan po siya advisable na mulawik itong mga gagmayang sa kanang pandagat o mga bangka at mga eksisuna ng mga isda. So, tungod aning pagkabalaron sa itong kanagatan. Temperatura karong adlaw mag-range sa 26 to 31 degrees Celsius. At itong sunset karong alas 6:18 sa hapon. Ugma lang ka itong nites. With update, Pinsil Manager ng Bayan, may gandang sutran.
0: Katropang manager, I know, dili ni sa pag-aasa gadyang concern, but tungod ining pagbutos bulkan ngadto sa Mount Canlaon, sir, naabot man ko diri ang asphalt. Sa ni sa hinungdan ani sir tinuod ni nga tungod sa kakusog kayong hangin ro nato di Sugbo.
9: Ay yes sir, tungod sa kung kakusog ng hangin no ning habagat nga ginhan si Typhoon Inday mao naabot sa tuwa ining asphalt ikan sa Canlaon.
0: Oh, hantod kanon sa ni expected nga ang habagat kusog-kusog diri sa ato sir.
9: Antod niya karon sa bad sir no pohon pero Sunday sa buntag medyo mag-okay na itong hangin ay dato ang weather condition.
0: Sige sir, salamat kayo sir ha.
9: Sige, wait pa yan.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Bullseye. So atong nadungog katropang Philip si katropang Manny John Agbay. Ikans pag-asa maktan. Ato basig dahil buong mong anong pag-asa atong i-contact. Ato lang nang i-relate katropang Philip. Kaya di man ningon nga grabe gud ta kaduol gud sa Mount Canlaon. Pero gumikan mga katropa sa kakusog sa habagat. Ang angin katropang Philip na abot diri sa ato.
1: Bullseye.
0: Ha? Ang asphalt diri sa ato mibubo katropang Philip. Tungod sa grabing habagat so until kon pa ini Sunday. Ang hiningusay na to ini antod biniugma.
7: Sunday, di pa ang bakit do malugma.
0: Ayon tag di kayo ingon nga mo grabe ka tropa ka Philip. Mas lang kita ka mas maayong maniguro ka tropang Philip unya kun mahimo nga di sa tamo gawas sa panimay. Ha? Ala sa gimo gawas. Ato lasag yung hingusgan ka tropang Philip gumikan kay ang atong panglawas mo pinaka importante. Labi na sa atong mga kaigsuonan nga mga apyugog lawas. Karon ang mga estudyante wa man ba o mang klasehi ka tropa ka Philip.
7: Wala naras balay.
0: Sa garas pagaya ko anro na aras school ha naras Solj Balay
7: or na small.
0: Pero alagay o kana mo small.
7: Asa man ay paingon.
0: Pero bintahan nila gamay.
7: Kay, mall, diba,
0: pero diba bintahan nila sa gamay ka tropang Philip kay di small siradom sa gyud kayo na. Ang uban, malipay magaligtuas sa eskulahan kay masiradong eskulahan kaysa snasbay. Although ang risgo mangod, maatiman yung klarong inyong mga bata.
7: Correct.
0: Check on na nato, bis, katropa ga Benji Talisik, mga katropa. Kumusta ho na to? Situation na report nga resgawas porti ko nung hinaya signal ni katropang Bentals, katropang Raprap. Ah, kay Diaz Gawas, o saman eh. Comment ko na mo yun. Ari sa tuwang YouTube. Naulian ang Facebook, wala pa. Ah, naulian na, okay na, wala pa. O wala pa gyapon, nag-live kag bago? Bago lang? Ni okay na. Onza? Karon taon-taon. Ah, unian na lang rap. Unahan lang sana si katropang Benji Talisik. Unian na lang katropang Raprap. Hawaii sana gamay diya. Kay putol atong focus magod katropang Philip. Tag restart anak. Anyways, daghan man nag-view na to.
7: Restart.
0: Yep. Arap, ayla sa darap. Padong naman tayo sinto sa YouTube. Sa dila sa nang Facebook.
7: Ayun, pugsa.
0: Ah, kapoy gini ang kulmita, eh.
7: Kulot na ang mita.
0: Ayla sa si Panaway.
7: Manda, ayla, mayingon ni Kotoli, di insulto.
0: Pabor lang ko na, ingon si Katropa. Alex Comendador, oh, nakadumdum na. Ayla lang na, di ang Facebook rap. Ay mo rin, manglukod, di ko padong anan niya. Kapila na putol, katulo. Katulo na putol.
7: Ayla lang.
0: Di ko no, di sa ta makatawag sa sa internet gini nato. Rab dita ni pasangin natin ngayong mita. E nga to, di man sa makatawag. Pero standby na ko no, sa katropa ka Benji Talisik. Pero saan man na to pagtanaw sa video nga naghangin ba ito gwa? Saan man na to pagkakita nito o gaabog bagwa?
7: Ang kaning abog, murag abog gini to.
0: Walay video di ay katropang rap-rap. Nga naman? Orang doon ay problema. Pasti lang pa ita mo. Sa ato dere mo yung problema, kita mo na yung problema, no? Ya, saan na sa problema? O messenger din, eh pwede. Ay. Pero sige lang, katong telegram, wala to telegram di ay. Naalaman to. So, ay ko no last na katrobang rap-rap. Last, naging kay Bati, manggugay katrobang Philip. Mag-report ka nga, muna sitwasyon re. Niya updated na biya kay taron high tech na biya tao niya.
7: Asag din lang.
0: Magsigil at imagine.
7: Amasad
0: lang. Reka standby na magkas Benji Talisik. Ang pikas lang ito. Abe, reka standby na ito. I-check katropang Bentals. May buntag.
1: Live report.
0: Good morning, katropang Benji. Nan,
7: wow. Ay, yeah.
0: No. Pwedig, dira, makita na nako. Abugi day kayo. Grabe. Grabing abuga, Gideos. Gawas. Kaya sa mga nag-comment, nag-viewers YouTube, kumusta man dias inyo, ha? Grabe pag abog ron. Nauli-ulian, ha?
7: Okay.
0: Although na was out naman. Natrawa-trawa ko na itong sakinan, oh. Napuno
7: man ang na way hugas.
0: Wala yung hugas na dyan rin, matagkadlaon. Matagkadlaon na man ay utuwas.
7: Karoon ko na ito, Beng. Anong daghan man lang? Limpyo-limpyo ng mga itong hangin ron.
0: Sa inyo ate ngali dito sa babaos pa rin.
7: Ang kuan ingos pagasa.
0: Pagasa ba bago pagkaingon. Ha?
7: IMB.
0: Ang IMB mo nagingon nga.
7: Okay na.
0: Pero magbugat kicks ginhawa god.
7: Di ba sige sampong sang ilong.
0: Depende sa tingali.
7: Oh.
0: Maabi ako kor kapon. Di ato check.
7: Ni nagtuwad bele ka video. Live na ni.
0: Live na ni, Benji na ni. Yeah. Oni ang video kana ito agatuwang ano dra kaya ito i-check sa Katropang Bentals.
1: Live report.
0: Good morning Katropang Benji. Katropang Benji. Sa mga mura makan katrumpa.
7: Ang trumpa eh kwa istingog Katropang Genre.
0: Katropang Benji.
7: Ay.
0: Na magsigitag testing ani balik o sa kaprogramahan.
7: Ayun.
0: Katropa Bentals! Pastilan. Basa lang sa tagamay ang greetings, Katropa Philip. Good morning po. Gito kag Rosalinda Casinares. Good morning. Ang abog, sir. Grabe, kuno gipon ko. Nating nanti ka. Nagang gini-comment, oh. Grabe, gipon.
7: Asama nila, ha?
0: Oh, dire. Lagtang kasi, talisay.
7: Lagtang.
0: Dile, ay. Nalagi, gipon. Libog bitong ka nimo?
7: Gabi, iningon mga okay-okay.
0: Ay, gabi, lisod mga kita ginhawa gabi. Okay silang mata.
7: No.
0: Okay silang mata.
7: Kuan among ko sa...
0: Ano yan, peek ng gibati sa mga tao.
7: Arang-arang, nawa pa nyo na balik na sa original.
0: Madagi pa rin.
7: Kailin makag-abog kayo niya, hini lang abog, di narang-arang na.
0: Pero minta, sa amo ay no, hindi pa rin agidresyudal nyo, makapuling katong kahapong adlawa, galakaw ta. Matay, makapuling, oy. Although karon na agyapon, mag-iniginhawa ni mo, ma-feel gin ni mo, ang imong tutunlan. Ben, naka-standby na, Katropang Benji?
8: Yes, good morning, Patel. Kumusta sa akong signal?
0: Ang imong signal, okay kaayo, Katropang Bentals. Nindot ang imong signal.
8: Yes, yeah. Yeah, may buntag, Katropang Janine. Diyata ron lahat sa ang kining barkiliwan niya itong dagbesimbo niya. At rin gin, maturo na kining pag-aspol o kining pag-apagatigak sa aspol, kakaabuan daw, makonsidere nga may pagbutos-bulkan dito sa may Canlaon City, ang Bulkan Canlaon, mga katropa. Muna nga, binisusubo, hindi nga takay. Pagkalangin ng subo, mga katropa niya, anong niabot ba na ganing mga abog, maturo na kanyang paspol, yung mismo sa atong dagbayan, pipila ka mga prosper pa dyan eh. Ang nagkatagal ng ugan ng Aspol at ang ato ni Benito Ban kay mismo sa akin ng suit sa iniwan politician ang bangko sa DO na may Aspol yung na butangan o kaya nahulog ng Aspol gano'n ba dyan ikatapag
0: Osa
2: Asa ba?
0: Asa Kadit sa ayaw sa pag-rap kadit hinahin na istorya o sa ito yung hitabo
8: ang kwan ang ilang bangko sa Agaring D.O. Now the Aspol na apa yan?
0: Bangko sa?
8: Yes, sir.
2: Bangko.
0: Bangko. Dili, bangko. Okay. Bangko, so, bangko. Ang bangko sa desk officer di Has Inayawan, doon ay nahug nga Aspol.
8: Naabugan.
0: Face
2: mask mga tao.
0: Face mask gano'n. Pangataan na ako nang anong ka-face mask mas nanay.
8: Ma'am, live. Benji, dahil din si XFM. Live din ka lang. Mangunan nag-face mask banda.
10: Ay, napa may abog. Napa'y abog. Residue tingay ni gahapo. Residue. Oh, residue.
8: Residue.
0: XFM na,
10: okay.
0: Benji, mo na ka itong nanagpahaya.
10: Oh, no.
8: Virgin.
10: Raganas.
0: Raganas. Ayan.
2: Ma'am Virgin, Raganas. Paano na eh? Dramaturgaman eh.
8: Di ba?
10: Para dilig ma, simot ni mong abog. Kaya makadaot man ang abog, labi pagigil sa vulkan. Watak si Bawgun sa mga kuwanan ng gikan sa vulkan.
0: Maogin.
10: Okay. 75.
8: Kumbati pa, gana video.
10: Kumbati pa.
8: Mang Bergie, kada ba
0: 75? Diya, kasagaran katropang Benji, gamask yung mga tao.
8: Nagbibilawa.
0: Ay, pangutan na ko naman ang uban. Ganun wa sila gamask. Basig tungod na kay Webaligya. Kay
2: Orni Mahal.
0: Gapong at lawa. Gapanik buying ang mga tao gapon.
8: Sir, good morning, sir. May butag. Live ka sa XFM. Benji na si pangalan mo, sir?
11: JP, sir.
8: JP.
0: Okay. Pasulo pala nagmask. Ikay makaingon na 9 taon.
8: Sir, ano? Nagmask pa ka?
11: Master kay napamay gamay nga apog-apog.
2: Ah, napay gamay.
8: Para
2: tingin
8: magpaske.
2: Residyo ni.
11: Ah, mas maayo din.
8: Pero hapon sir, kanin mong i-buy ko ani ma-pa, hapong i-aspol.
11: Puno sir, puno at to puno.
8: Ano, pero wala na.
2: Nagbunga na gina gasol.
8: Gasol. Nagapong puno.
11: Oo, na daghan siya sir.
8: Hapon, di ba nagahapon? Anong sir, nagkuhan sa kapog?
11: Oo, nagapaw sir kay nagkuhan man, nagni-era pa ng mountain laon.
8: Okay, salamat. GB.
11: Deliver me, sir.
8: Deliver me. Okay. Can I open your neighbors? Sir, good morning. Can I? Ikaw, sir. Walk in the face mask. Ganun
12: ba? Ay. Huwag kapalit.
0: Pero kumusta ang iyong paginhawa, Tals?
2: Paginhawa.
0: Inhale-exhale, Ragebon.
8: Kagabungan, pag-hook siya, okay na pagpakatagak sa Aspol ba? Okay na mga bogey ka sa mga kwan ka rin salin sa
2: bogey ka rin.
8: Kumusta ng gagawin, huwag na mag-isulit ka ng kwan, ka ng kwan, pag-ulat ng bubo.
12: Bawang, pero kung
8: Pachiko kayo.
0: Wa kay extra mask tas tigain taon nas pachiko tas.
8: Actually, nagkini ba magmask?
0: Akala ba talaga kana to katroma mit.
8: Kani kada ba jan ni? Ang ato mask bogi pagagisi.
0: Ayya, dako masagogag now. Pero ayo, isa ba, magsabot na daan. Pag-isa ka din sa di pa ka mga interview balik, ay yuging na nga ang pagkahog sa Aspol. Kaya nahog-hog na na. Ina nga, ang pagkahog sa abo, or mingon kag pure Aspol lang. Kumusta man ang Aspol? So, siya mong ilang, anak?
7: Ayaw nang nahog-hog.
0: Pero ayaw nang,
7: ina nga, napiang na. Kanoon man mahog!
0: Ina nga, ina pangutan na ni mo, nakasinati kas Aspol, nakasimhot kag abo, ano ba? Ikas bulkan na anak.
2: Nabugan
0: ka kahapon. Ayaw yung ingna nga ang pagkahog sa Aspol patay tadi ha.
13: Nora, na kuya.
0: Huwag mo na magamit iyang mask. Nigawas mo ipong ilong.
13: Okay. Mawala ha po mawak. Sabi mo pa, ayaw mong huwag po sa kanil pag ako sa Aspol.
10: Huwag po yun. Sakit kayo sa mata. Sakit kayo sa... Ilong!
2: Sige sa mata, tinood. Sakit sa mata, sige
13: sa
2: ilong.
13: Sakit sa mata, sige sa ilong. Mauna yung mong... Yan, mauna, sige ako sa mata niyo. Maglugot.
2: Mauna ang gasiyahin si Aaron, katropang Bentals.
0: Okay, magka-pulling man.
10: Lain di siya yung ginawa, kamaghanghang.
13: Huwag ka na, pulling.
10: Hapit!
2: Hapit!
13: Kalik na lang mata. Huwag it.
10: Ayan, kung ano sa... Ano ba?
13: So, kagahapon, huwag ka magawa sa...
10: Nag-drive ko.
13: Ano ka? Pero niyoli ka kay Angwan.
10: Nagungkuhan ang talingsik siya pero nilin siya talingsik at tubig.
2: Gilok-gilok
10: pa rin? Bun-bun.
2: Murug katuloy.
10: Kuya ko, uligoy. Pagkuhan, nagkuhan na may mga mas. Akong hinan ako mga isang pagmas mo kay kuhan tayo ang nabuto ang kuhan sa alaon.
13: So ba ito, naligo ka?
10: Naligo ka. Magahe akong buhok.
13: Nagkuhan mo pag imo? Open
10: mo tayo,
13: I'm proud.
10: No, wala naman.
0: Ay, giblahan ko na daan. Ay, dili na ingon tungod sa Aspol. Sa doon, giblahan ko na yung buhok.
13: Oo. Iba, masin mo tayo, bakit ko sa Aspol? Ma'am, salamat. Sa pa ni mo?
10: Nora Gabuya.
13: Si Ma'am Nora Gabuya, ka na bang dyan? Ato na interview. So, mostly, ato na interview din mga nag-shoot face mask ng mga taga-inayawan nun yung mga tao.
0: Kumusta man yung pagpamaligya rog face mask tals? Kaya nabi na gingon.
13: Naglagaw ng umpradivis mo sa mga inayawan public magigito.
0: Katropang Benji, tinood din nga, ganihit na sa kunong baligya rog face mask. Kaya nabi uban nga, og na'y crisis, doon na sa'y opportunity. Di mahal ko doon, tag-5 nga. Inanay, face mask, tag-5.
2: 15 na.
0: Ah, 15 na ron ay.
13: No.
0: Ang
13: ito mo, ma'am?
10: Tax, 55.
13: Okay, so ano mo mahal, ma'am?
0: Labor de garan, stock!
13: Kagahapon, wala mo parikpahing kagahapon?
10: O, dagun naman din kagahapon.
13: So, gano'n ka naman?
10: Wala.
13: Okay, ma'am, kung halin, ma'am? Kumuling?
10: Julina.
13: Julina.
10: Trevino.
13: Trevino. Ma'am, dahil naman si Ma'am Julina.
2: Kuya, pagpalit og face mask niya, kuya, niya panghatag sa uban, kuya?
13: Tapagin?
2: Pagpalit dag usa ka box ba? Ako lang ta plan niya panghatag dag sa mga tao.
13: Yes, mga atong guan.
2: Oh.
13: Atong kagay. Di ko gago kakabilitin, naghawid ko sa saka.
2: Ah, naghawid ka, okay.
13: Anyway, magpalit tag duha ka box karon. O nya atong i-video mo panghatag sa face mask.
2: Kala nindot ta. Tag sa aming manager.
0: Kana tag sa mi. Panghatag dag face mask.
2: Okay, pang bentas ang wala ba tagae.
13: Yes, mobile tayo, pahamato report. Di mahala na face mask. Saka ito magawa face mask din mismo sa...
0: At asa ba?
2: Pero pag live lang yapon ha?
0: Katropa Benji, nala ko yung reminder gamay. Bati ra ba kag-experience na yung face mask?
13: Pero ba dyan, pass is pass.
0: Di ba ra ba? Remind lang ko gamay baga. O di kalimu, di mo dawat, di mo sa loob. Pagkita lang lang hatagan, wala kay ingon ng mga lakang kapagabuhaton.
13: No. Basihin ko, pass is pass.
0: Pass is pass. Di ako bilib.
13: Yeah. Nataubos na.
0: Ah, kana. Yan ang galing. So, ikaw, mga...
13: Kailangan mo mo na eh.
0: Onsa?
13: Lahat ba naman gagawin mo? Ganang asphalt
0: ba rin? Asphalt ba rin? Di man pareha sa una nga bakinaon sa mazumbi, ano?
2: Mo.
0: Lahi, masa to. Kaya delikado man tato. Kato, di ko malimot atong higayon na kanis katropa bintal. Pero timig yung laagana. Ni Sod, hadlok man ta sa una. Sa tong barangaya, dre. Sa itong barangay, katropang Benzi, nga di pa sudlan rin. Akoan? Barangay Luz?
13: Sityo sa Matera Barangay Luz. Nga, nag-abang ang ground zero.
0: Sos, nag-abang pamiskati dito silang katropang Jonah. Niabot bitaw na Benzi, gikas Barangay Luz. Hapit ako ni Puspusi, ay!
2: No.
0: Kay, sunang kag, murag, si katropang Bintal sa ito, mura, o kakuan katropang Rap-Rap, murag astronaut. Nag-PPE ba?
2: No.
0: Nilaak bitaw na rito sa mong boarding house.
2: Nag-PPE?
0: Ga-PPE? Sos, akong alihan yun ay. Akong pag-gukod ako si Iro. Mahadlok. Istang Iro, God.
2: Hadlok.
0: Kuyo, masanis ka tropang Binji. Kaya di man ni mahadlok sa una, sad. Diba, lison na kato ka tropang Bintas?
13: Yeah,
0: na abi lang gisuod
13: ang
0: kuwang
13: ganini ang ground zero sa
0: Sunday sila lagi. Wala lagi sa
13: manok. Oh. Pero siyang gibadlo ta ni Agos kay pinadto. Dito na nga murag dibati ka gulpa kay basi i-quarantine ta.
2: Pero klaro hon ta kuya. Kuan lang kanang anisay ba kapilam ka na takdas kuan gobin ni adto.
13: Sabi nyo, ganun ba, Milip? Mura ka awesome, ganun ba?
0: Ang COVID mo yung atras, hindi madahan ito, Hana.
13: Pag-feel ito, kapatid na ito, pamating nga ganang kuha, ganang gigobita.
0: Di na kagaginawa. Huwag malagi ka masulti na mo.
2: Huwag ma. Di ba di man naganahan mo kaon ang gigobit niya? Mura magwa kay barbahan na ito.
13: Di, kota, lahat ito nga wate ka ni kaon, kota man nag-self-quarantine ta.
0: Ah, nag-self-quarantine ka ito. Yes, kanong sige makagsuroy sa mong boarding house, auna?
13: Humanawan to.
2: Oy, may pagkumina din eh, Kuya Alex sa Panta diha sa Carbon
0: Station. Oy, good morning da, Kuya.
2: Kuya diha sa Carbon, ng mga polis. Kumusta diha, mga tropa?
0: Salamat kayo. Anyways, katropang Benji, salamat katropang Benji.
13: Yes, man ato paghatag buhay mga white rivers mo sa mga iniwan, barang iniwan, o ato mga mismo sa iniwan public market kilabot na kaning update ron sa asphalt o ganing pag face mask sa pipila ka masugwanon kumbangan na katagamdam o ganing ang kabalaka sa asphalt nunot na sa ganing mga abog higas sa bukang kanaon live pa direct dito sa barangay iniwan ikaw balik ka doon pag genre ano ba doon o ikaw bago na pa para di mo balang ka doon nga na sa asphalt hindi o santo basbol kay depensa sa immune system. Og mas palikon ang ibang immunisem kung magkainog ang Santo Plus Gold. Maganda ba ni? Pagpasipa sa mga sakit, mga katropa. Kadi ka matamdak. Gigi sa kawas, kaupay ka kapag Jenny Roblado. Inyong katropa, Benji Dalisnik. XFM News.
1: XFM Report. Bullseye.
0: Salamat katropang Benji Dalisnik sa imong report. Commercial sa taga-tropang Philip. Sa ito magbalik, tabukan na ito. Speakers, bangis, katropang Erika Maro. Asa man siya na pita ron, katropang Rap-Rap.
2: Ito mo bang mga katropa? Basig, makakuha na ito dito sa south, dito sa
0: yes.
2: Northern part.
0: Yes. May standby ron, Todd. Ato sa nige palotso ng pipila, kamagahan na ispay nomdom. Sa mga player, despicable ball, ay sa mong panggawas, ha?
2: Oras sa Exafam Cebu. Filipina Standard Time, alas 8:59.
1: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
14: XFM.
15: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
16: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasa. Nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron nga pong Santone Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
17: Marling, Ochiya, napiyot akong bumiyan piling napiyot. Nang huwag akong babunod. Binom akong Santone Plus lang. Marti akong bumimbing. Maayo-kayo siya.
15: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
18: Melchor Garcia, taga-Peru, Bayamon, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala magbisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kanyang atong nadunggan sa mga kauban ako na kanyang Premium Coffee Mix. Mayo daw kanyang. Atong gisulayan, mag-inom. Mga duha kadlaw, tulo kadlaw. Mura mag-baskog po gamay. Mura po kong ibata atong lihok ba. Sa una, siyempre, nagi panahon na magluyat ha. Kasi ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga bumuhang ko, basta tinuod yun kini, kaya nasulayan na yun ako.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
19: May buntag? Mo apply yung takong pagkabarbero?
20: Dali mo barbero mong ipaginta. Parlor ni.
19: Ah, mo ba? Parlor din eh? Kada sa'yo ko magsugod.
20: Ay,
21: exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
22: Available sa mga butika.
23: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
22: Girl,
23: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
22: No more!
23: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
24: Sister Pain.
25: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulon lang akong inom. Nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
26: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
27: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
28: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
29: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
30: Abli na.
29: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
30: Yes to Health Clinic.
29: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9.05 na mga katropa. Kining maong time check. Getod gini ka na to sa Santhone Plus Coffee Mix. Ang kape nga walay sagul nga caffeine, kape nga makabusog, gumikan kay dunay soya katropa ka Philip. Gamit kinis itong mga kaigsuunan ng mga drivers katropa ka Philip. Pangil-pangil sa tiyan mga katropa, gumikan kay dipod baghilab ang atong tiyan. Santhone Plus Coffee Mix. Bullseye. Anyway, check on na to. Tabukan na to sa katropang Eric Amaro. Situation report mga katropa. Kumusta marong yung area? Standby sab kay isunod na to sa katropang June 14. Standby na speakers linya mga katropas, katropang Eric Amaro. Live report.
1: Mayo ka buntaga, katropang Janley, katropang Philip, sa mga katropas, suki na kita sa Kaltibo, 80.3, ni Mutanta Dres, may care area. No? Dinato mo sinabi ito, ya? Pugnaong hangin, niob na palibot, katropang Janley, mga kaigsuna, no? Subay sa batik na panahon po, ha? Unan pa aning akini pong kislo na palibot po sa adala aning either bagyog ining Inday o ingon man punan pag kanipong east no smoke gikan sa kini pog bulkan Kanlaon katubag dan ni mga katubag katubag Philip ha sa atong naobserbahan ni noon diri unlike kagahapon sa buntag katubag dan katubag dan ni ang mga tao dali kini tao kayo nga ipalit o face mask marakusan ako ato nakapalit din ako sa kaset katubag dan ni katubag Philip mga kaigalaan kay di magin madaan no? Di ka mag face mask kuya kang utuyon kay tungod sa aning dito ako mga microscopic particles no ang dala usap sa kining abo ashball humano sa bibuto aga kinipuga bulkag Kanlaon na dito usap sa Negros Island ha in kakapon ato ga observation bihang ni Ngio Pagayo ni Kistong ang palibot sa Sigan Sugbo. So ang ato sa mga kinipungaan din eh, kinipong response sa ato sa mga administrator, mga principal, di papahuli dahil ang mga estudyante, katapaga Philip, mga higala. So ang mga ginikanan po, nilipanting sa nipansatan, so nag early output sa kinukisina ni excuse para ito nakuha mga bata matod sa mga panimalay katapang Janley, katapang Philip, mga kailangan po, tinagahan, nag-face mask. Pero sa atong na-observahan karon katapang Janley, comparison katapang Philip, unlike kagapon, wa na nato nakita no ang sigit pagtagak-tagak ng mga orasa sa kinipong abo o ash ball. Depende no ni no kay na may matod pa tungod kay microscopic no na si microscopic pa fine particle kining pi matod pa PM2.5 na di nakahatag sa buga ko poor quality sa kinipong kining quality of air din sa Sugbo. So di mo lang ito makita. Kasi walang dyan lang ito makita. Pero naan eh. Katubang Janley, katubang Philip. So ang uban, cautious, padayon ng pag-face mask. Napot ay nakita ang karong katubang Janley tungkol sa pag-arang-arang na sa kinipong kahintang sa panahon. Di na kayo daghan ang kinipong kuhan baka na daas sa atong mga clouds baka gikan dito sa Negros Island. Nadadiri, napadpadiri sa Sugbo. So, kwan kayo, kanabang less na lang ang nag-face mask kalmang Janley, katulong Philip, ang mga kahigalaan. Kailangan yun ato, ang ato sa matagal, Departamento sa Panglawas, kinipong ato ng UH7, ato yung ipagamit, no, pasulubon yung N95 face mask. Ang uban pa rin, i-advisan, kung doon ay air purifier, magsulong yapon, unya ang uban, i-advisan yung katong doon ay mga bata, doon ay mga kinipong pamilya nga mga inaran, o di ba ka, doon ay mga comorbidities nga extra care yun. Nga doon sabi na kumahimo, di pagawas-gawason sa panimalay. Katropang Janley, katropang Philip, ang nagkila. Uban gani, kung na sila yung mga bintana niya, ang kinipong kortina dito, katropang Janley, i-advisan pag-ing bas-on. Kaya para ang katong mga microscopic o mga gagmayang kinipong particle na sangit sa basa-usap ng mga kinipong kortina o bigid musod sa panimalay. Katropang Janley, uban, stay indoors yun at sa mga kwarto na diyan makahanggap aning aso kagap at kanipong aning kaning abog kay kaghapon kwan yung gayo kanabang ang aside sa visibility na to no?

0: kining yung mabati kini mo ikaw samtang kining itom imong sina magbaris-baris kag gamo nga dalawa mamuti gyud mapulo sa abo kay tungod sa kini pog ashfall no gikan sa kini pong bulkan nga kining dibuskan noon katubang dyan ni katubang Pilip mga kaigsunan po da. So karong mga oras na ato lang sitwasyon amta diri sa my tier area barangay Tandro Office na sa Subo ako mga nakita gikan sila dito sa kini pong Pohol Mindanao area katubang dyan li ang majority wag yung kayo nag face mask no kaya posible wag dito sila wag sila makasinati ani pong asphalt agabot ni Subo lay uban katubang dyan li nga posible familiar din sila din nakabalita baga sila na apektado ta na nasa huyuhis na itong hangin po na ang kini pong mga people ka mga kini pong kwantito no microscopic particles gikan dito sa kini pong pagbutos vulkan sa Negros so ba naka face mask katong pag dyan katong pilit mga kigalaan na kay delikado no matod pa kining gagmay kayo niya nga particles delikado mo kuni matod pa sa ato sa mga kini pong departamento sa panglawas mapunta sa atong hanggab na to, mapunta sa atong baga, katubang Stanley, masulod sa atong bloodstream na makamugna na nun o severe respiratory or hindi maka cardiovascular health issues, katubang Stanley, katubang Philip, mga kaigsuunan po. Yeah, so far, sa mga oras ha, observation na ito, diriskos na bahin, na ay kinipong adlaw, no, mapil na to ang iyang init, pero kwan po, mapil po na to ang bugnaw nga huyuhuy sa hangin, katubang Stanley, o kisdo nga palibot diri sa gawas nga bahin mga oras na mga kaigalaan. Ay noon, mingaw-mingaw kay na'y mga wak niyong trabaho na po yung ba nga kinipong wak mo laroy-laroy kay wak may gitod ng mga estudyante kay kantilado mga klase kagapon kantilado po itong people ka mga flight sa katubang dyan ni sa ato Gabartan Cebu International Airport rata lang po ni check o niya kung kagahapon sa oras na kagahapon kung nabalik ang mga canceled flight or delayed flight tungkol sa atong abot diri sa ashfall no pag kinipong mga abo gikan usab sa at kinipong bulkang kinipong kanaod dito no usab sa Negros Island katulad pag dyan katulad mapilip mga kaigsunan pero sa gapon ha itong mga katropa it's better to be safe than sorry na lang yun. Kung kamo diya, pagtanaw niyo, langanin kayo ang inyong ka-intense panglawas. So, doon naman yung mga respiratory illnesses, mga asmahon diya, uban pa. Dali, asingon kung makahanggap ug abog, mas mayo, naka-face mask na lang yun. Katupang Zanli, katupang Philip, para usab sa kinipong own protection, no? Mga kahigalaan. Ha? So far, katupang Zanli, katupang Philip, mga katropa, muna itong sitwasyon na sa, dili sa may tier area sa kini pong Pier 1 dapit no dapayan sa Sugbo po nya sa mga katropa para pirming active lagsi at the same time taas ang atong fighting capabilities mga sakit-sakit mga kigilan dapat muinom ta og kining vitamin C pili lang mo magilan saan po vitamin C o nya pun ang pagin yung kape nga healthy rich in vitamin C mga kilan tukos kamunggay og sa mango scene Samsung plus coffee mix kape na tambal pa arang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Camaro XFM News
1: XFM Report Bullseye.
2: Salamat katropang Eric Amaro sa Bug Report samtang sa Pikas Bahin sa Bukan atos katropang John Cator na nukad live dito po sa Dagbes Naga Duldool Rob Nes Toledo good katropang Philip correct matag lugar naglailahi-lailahi man ato aga baga experiences about ining matod pang katropang Benji pagkahog sa asphalt
3: nakapiang na
2: ay nako pero mo ni magmask good ta mga katropa e matod pa, baguhay lang ang pag-asa. Miingon nga, kusog-kusog ning hangin until, kuan pa, Sunday pa tama, uli-uli na katropa ka, Philip.
4: Sunday, completely wipe out na siguro.
2: Oo, marguwa na gitingali. Ni Karon, dili naman hinoon ang gipag-on bitaw sa abog.
4: Not as hard as dili, yesterday.
2: Pares naghapon. Pero kuya, o maniba, o karon, buto na sagbalik, magalburuto na sagbalik. Kaya, maabot, ma-appel man kita, dire, how, nawa ha? Layo-layo, nagalit, ha? Ingon, nani na ang atong na-feel, how much more tong tua manimuyo, Dolls, Vulcan?
4: Bulls! Katropang Zanli, ang ilang mga baligyas merkado,
2: wala,
4: ang ilang mga display nga na sa daplay karsada, wala din na makaon ang ilang mga prutas.
2: Yes! Kaning atong gibate, ron, atong nasinate, katropang Philip?
4: 5.3% na nais ila dito.
2: Paitaluyan taon sa mga namuyo dito, no?
4: Imagina, gapon. Pito, mga kahoy, pulos na puti.
2: Yes, po. Gapon, reklamo, magitang abog-abog lang.
4: Para
2: to'y. Sus, paita. Gapon lagi to nagkaon tayo ko mura magdagkaon ug abo apil ani.
4: Pagawas,
2: di ma pagawas magina to ni pum naman ko.
4: May atop. Oh. Diya, sa kuan na sa lobby na to ubos na. Pag adto na to sa open area. La, sa mani. Nya ko wa pangu kabasa to katropang Janli nga na ay ni buto di ay. Ikaw naman yung ni buto ang kuan ng kadlaon.
2: Oh.
4: Adik to ikaw na abot na di ribay mao na ni. Sus.
2: Siyempre, ikaw katropang Raprap, huwag naanas katropang June Kator. Katropang June, good morning!
1: Live report!
5: Yes, may one bag, katropang Jenny. Kapag apo no karon ang video kita na ang atong hari at tao unlike kag kapuan lawag porting yung ituma sa pamanon na dunay pagpataga ka mga asukol ika di ko sa pagputos ka on ang laon ya mga karon ando maganda ay bayan sa kung ano na kaya puso ng mga kung ano yung mga grabe kamay na fan no kamay na kapon ng kapon ni kapon ng gabon ma kita kapag
4: mm-hmm. So ang kalangitan ron katropang John medyo adigin ingon hayag kayo pero unsa man kauwan noon ba din ang napita?
5: Sabaga karon kuno siya ay init gawas ang init sa atlaw mm-hmm. Yung hangin-hangin na pero dili din po na totally hayag pa mura pinso nagyap ng hindi
2: medyo kisdom-kisdom pa man katropang Philip tanawa ning langit oh kisdom-kisdom pa man oh suspaita. Pero dili na ni parehas gapon katropang John nga magputi-puti yung imong sinina o nakay. Lakin nila band ito, puti-puti ganoy.
5: Yes, ano na katropang John, dili na parehas gapon nga. Butang nga ng t-shirt na lang. Pag karo ko yung magpukataga kay mo, mura magmo, magkaro po din mo, mga doon yung imong John, doon yung magpukun nga something, imong gapon, ito na di ay, full na di ay, sa bulkan. Pero karon, na, wala na tingin na pagkatagag, pero, isdom-isdom niya po ang pangatod.
2: Ang ginhawa ni mo di, katropang John, di na di parehas kahapon ng medyo, so, ginhawa na ko, magkabantay bitaw ka ng magtayhop ka sa buwan. Mm. Maogi akong ma-feel katropang Philip eh.
5: Yes, katropang John, di ba, bitahala ni kasi kahapon nga, ang murag lang din yung ginhawa, murag katubutuklan, pero na nagkaupo nga, kuan, karon, bitahala na kami, kuan naman, ngangin, suros ang akin. Kaya, di nga po kakapinsaan. Kung kay Bawal Pina, tukis daw mo niya. Itanaw niya po ako, marag magpag lang yan po. Marag naalang yan po ni kinagmay ka mga passports na di nga natin saan. Kay, ano makadaot. Lawas.
2: Sige, salamat kayo, Katropan John.
5: Yes, salamat kayo, Katropan John Lee. Katropan Philip, sa mga suki, kito pinaw. Live lang rin sa atak po yan. Sa nakaalang po kayo sa suki, para sa Philip, sa kong atak. Doon ka mara,
1: XFM Report. This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3.
4: Oras XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:18.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: XFM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. Sandown Plus Coffee Mix.
8: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan.

0: Coffee Mix. Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na give ko everyday, less stress. Tapos, di na ako dali upon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ako ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya na ko pa siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mag-apply ko trabaho, sir.
3: Musa ba imong nahibaw, Wanday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Hello, sir. Dili na mo kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-ide posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag usagon na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musunod. Ay,

0: kay di nataka-klaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium T3. Ang bago.
2: Di ay si Alvin. Biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-sideways. From gig kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o ginasubawan.
1: Premium T3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo. Food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho. Pero bisag ka, puy, always ang gap na ito. Para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng iyong ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Dihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na!
7: Abli na!
8: Abli na!
7: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: XFM.
12: Ora sa XFM, Cebu, Philippines Standard Time, alas 9.23 na katropa ka Philip. Kining maong time check, ito di ka ganato, magkakatropa sa Santhon Plus Gold. Mga kaigsauna na to, ang na problema, gumikan na ninyo diabetes katropa ka Philip. Na problema mga katropa, gumikan sa kaning high blood pressure, Santhone Plus Gold lang to. Marig, 2 kakapsulas buntag, 2 udto o 2 gabi. Mag Santhone Plus Gold, it supports your health.
13: Bullseye.
12: Anyways, mga katropa, check tag magabalita, gikan sa tuwa gabaga kaubanan.

0: Day call center, nga ni shift ko no pagkadrag po, sir. Pastila. Na itarong trabaho, katropa ko, Philip. Kita in town ining shortcut. Beato e checks, katropang Eric Amaro, Sega Report. Live report.
1: Katropa kaya dyan, Lee. Katropa Philip D.I. usak call center agent.
0: Yate is langers kaya.
2: Langers ka letrik.
1: No. Ano, hindi ka, doon kayo ka sa pagka call center agent, katropa dyan. So, nasoon ako imong mga intonation ko.
0: You know.
1: So, mani katropa dyan, Lee, ha? Maragi pull anas siya sa pagka-call center katropa dyan, Lee. Maragi nadao ito business business mo nga ani ikikarir na lang niya ang pagka drug pusher pero white shirt taking by T-City Anyos kinsa kani call center agent katropa dyan kay nadakpan man siya no, sa mga operatiba sa Police Station 3 Water Pump Station ubos sa Cebu City Police Office CCPO Gris May City Daklan Barangay Tejero Sudan sa Sugbo alas 5 tak na kapon sa hapon na ang dinakpan mawalang ni si a certain Melbert lang no nani ka ipon nagpuyo sa Buga Gapit ha? Ang kini mauga spitsado katropa dyan nakuhaan ni siya o pipila ka mga putos makete sa gitano sa mga Shabu o gingon man nabayo sa position kining 200 pesos nga kini puga pay basta money katropa dyan mga kaya supra po ni mga 5 gramos na nakuha po niya kay lagi matupasab niya nga ganahan po tayo siya mabalik katropa dyan gani nagsige po siya pang-apply pagka call center agent apan na wala may midawat kay lagi murag kuhan po siya na di focus siya ron nagsige po siya kuhan po na una man nun ang pagpayuto ganding drugas o paggamit or pagbisipisyo ba sa mauga illegal nga kini puga drugas katropa dyan mga kaigalaan na niya kay lagi pamilyado katropa dyan li wala trabaho motog nagpayot lang po siya murag nakarir na lang ginyaron ang pagpayot o siya buhin noon matupasap niya unang higayon pa niya nilakpan siya tungkol sa mga pagpayot o ginadliga drogas ipasalik ko na hiring dinakpan nga kung kuhan siya kagawa siya puhon kuhan agad siya yan naging trungo niyang kinabuhi matur pa katupag dyan li o yan naging ibalik no pagkarir ang pagka call center kaysa pagka drug pusher so far katupag dyan mga saan niya ito kapasin na kasigasgi ka sa Police Station 3 Water Pump Police Station
0: kailangan dahil kita rekon na niya ng pamaligyag siya po.
1: Dali raman, easy money man, katupan siya, di naman kakinala magpuwaw, no? Ang kay kanilaging trabaho, bisag napagkas pinakasuog, pinakabaho niya, at doon kas mga customer, katupan ka dyan, li, mga kila, easy money, kumbaga, no? Kaya,
0: pasay di kinahang lang mamuwa o taon, hindi magkikatuwa ganyan, problema mo ganyan, pagmata raman.
1: No. Unlike sa kanang kwadyo ka, pila ka, utso oras ka niyang magsigig lingkod niya mag kining entertain no, sa mga customer. Katapang sila, kanip, ikaw may tuon sa mga customer. Bisa napakamura pa naglungga ng daga na yung mga lungga. At tuon yung kakip.
2: Pangitaon, so pinangita ni Katapang Yarek?
1: Pinangita sa mga customer. Katapang sila, mura mag easy money, tugtog lang ka niya, pukawon lang ka sa mga customer. Katapang sila, so mato, mara nakauyon sa si Gamay. Na di-focus morning na prioritize na career niya ron ang pagka-drug pusher katropan Zanli katropan Philip
2: sige
0: sige salamat. Salamat kayo katropan Eric
1: sa mga ito kasi ka sa Station 3 mga katropa may pag-inyong siyo po no? Atong kape nga Santo Plasco Pex kaya the more you drink the healthier you are mga kahigalaan o good for the heart memory immune system ni mga kailan wak pag ini caffeine nga kape mga higala di kina magpalpitin yung kasing-kasing alam sa Dikos ang Pilipino para sa Pilipinas ang katropa Eric Amaro, XFM News.
3: XFM Report. Bullseye.
2: Tropang Eric Amaro sa imuhang report. Katropang Jan Lay, ito ang tabukan ng report gikan ni katropang Benji Talisik. Lumikan niya doon ay butane o smuggled cigarettes na kumpiska mga katropa dito sa lungsod sa Balamban. Sama ni, tinraka ni, o wing van, o baka ha, container van na po ni. O unsa man ang gisudlan ani katropang Benji Talisik.
3: Live report.
4: Daghang salamat sa pagkabilik ko ng pag-jali maabot sa akin ang 3 milyon pesos ang kanilang sekreni ang mga smuggled cigarettes ang na sagbigay ni koleksyon lang dili sa kwa madidihos dili sa Balamban at si Gibong pagpagdakop sa mga polis sa akin ang provincial mobile company sa pagmamuhay ng polis, Lieutenant Colonel Robert Burlat o Police Captain John Kennedy ang galing deputy sa agaring provincial force commander agaring company sa pawag gabit sa himong kinapagpangronda, kinapagpili, din nahitabo ni ang pagpangronda sa ito kakabulisan, alas 9 tagna, sa buong naghabo-adlawa, dito sa sityo Kagwangan, Barangay Tarong, Marilijos, Cebu. Ang kinin mga suspek na nagpanggamaw sila si Ronel Garciano Laurito, 30 anyos, o niya usagidig ang lupayo sa Barangay Maslog, Danao City, o gingon man, sa ang kinin mga suspek mao si Noel Anyan Bautista, 27 anyos, o niya nagpuyo ni sa Inabanga Bohol o Santo Niño, Inabanga Bohol, o lumad niya taga sa Niño, Inabanga Bohol, sa niya dito na po ina sa may sityo, Kagwangan, Barangay Tarong, sa Marilijos. Ang kapulisan sa babangon ni Police Central Colonel Board at Kitabang Central Colonel Bilip, nagkadawas sa informasyon, nga doon ay agipang kung doon mga kinaraton ng mga kaning kahansa sa Regilio, bagong sigurat, sigur man, kaning mga butin. Matong ilang gi molitor o ilang gi hapan, pila ka mga adlaw, ang system nga nagkompirmar nga ang kaming maong mga illegal smuggled cigarette yung man kaming mga butin. So sila pag-check dito, ubay-ubay na yung mga karton na nagkumuha din sa sigarilyo, trace minutes, kapin, agadilan sa mga sigarilyo o yung man sa kaling butin kaisers nga doon ay mabot sa dulaan 10,000 pesos ang katilad sa mga illegal ng mga butin ang nasagmit sa tukabulasan sa PFMC, Provincial Force Mobile Company na nagkabas dito sa may northbound or north portion sa Cebu Province, Katabang Jali, Katabang Pilip.
2: Kapag Bendals? Doon. Unsa man eh, dugay na ni sila nag-operate din ha sa ilahang butane or kining smuggled cigarettes?
4: Now, so Katabang Jali, kung sundin nga ang kining si Police Secretary Roel Burlat, bago nila assign is si Force Commander sa dito sa Napit Malanga. Posible nga ito din Katabang Pilip kung niya na yung mga nakuha informasyon sila nga ni feed gito ko nila o halong nga monitor o gi-surveillance o gi-surveillance ang system nga ka nagpaprobado mo na nga ilang ronda. But for sure ko, Philip, tato din eh, kanang dugo na ni nga wak ba pahibaw sa otoridad o dugo na eh, kumbaga, kanang wak, kanang halong musumbong, ano sa system nga bago nang lideran dito sa maong dapit nga nag-monitor sa northern part sa Cebu Province o po sa leadership ng Police ng Colonel Roel Burlat mana nga dito nagkuha nila ang kinimawang bililyon ng smuggled cigarettes kina Vangelico na bilip.
2: Katropag Bentals, kini mga sigarilyo ha, kinarton, dagko man yung karton. Sa mani, di ni ang gikan sa diri katong gi-operasyonan sa itong BOC o sa Coast Guard o NBI?
4: Ato lang i-verify, no? Ato yung checker ng katropag bilip kung ang kinimawang sigarilyo ilang sagbit. Same ba sa mga packaging? Okay, same ba sa product? Yung nga nasagmit ng mga sigarilyo, dahil sa kanang Bureau of Customs, PCG, dahil sa mga Pertres, o yung sa mga barangay bagayan, Karaman Jel, Karaman Bilip.
2: Kaya dagandaghan naman ni Katropang Bentals, o niya, karon pa ni nasakpan niya sa itong kapulisan, nagwa ma destino dia si LT Col Burlat, di pa ni madakpan?
4: Yes. Yeah, probably kayo, Bilip, no? Kanyang mga sigarilyo, kung cover sila, posible nga mga kuwani ka ng mga gipangkibhangan ng mga sigarilyo ba nga, siguro posible nga napalit na kay by ang ilang pagbaligya by tag-tag ba? By municipality. Pero super, ang ganyan mo sa nasagmit sa Customs, Bureau of Customs o PCG o yung man ang ganyan ng NBI o PNP, Karaman Sila, Karaman Philip, kung ito, dulaan o sa kabilyon ito nga kadilada.
2: O sa kabilyon?
4: Ito kay kwantong murag mo gini ang kumbaga manufacturer ba nga murag ba sila tig deliver or tig hatulog ba si Grillo from Cebu to other part of neighboring town o neighboring province kaya mabilip sa Cebu province o sa laibong area o pulo sa Luzon, Visayas o sa Mindanao.
2: Katropang Bentals, pila kabuk na dakpan dyan eh, ani?
4: Diba, ang dakpan kaya mabilip kaya mabang dyan eh.
2: Maoy operator aning butane o kanini ang maoy nagkustodi aning mga sigarilyo?
4: Yes, kini sila si Juan, kini sila si Noel Anyana Bautista o kikuman si Ronel Garciano Laurito.
2: Kaniro, naan na sila presuhan?
4: Yeah, I believe kina Banjali dito na nagipreso sa Marilijos PNP. Gusto nila nga why kanyang didesisyal ang
2: Balaban?
4: provincial force.
5: Okay.
4: Company. Mobile company. Dito nga nagabase dito sa north northern part of Cebu
5: siguro. Marang tuwa ni Stolidom siguro ka tropa Bentas, no?
4: Di ko sure kung asan sila, but na sa
5: okay, ang mobile force nila din ha. Murag naaman si Toledo nagbase.
4: Ako nasabot ako na bilip, 9 north, 9 south na. Hindi ko kalimut ako.
5: So, karon ka tropang Bentals, unsa man eh, nahikay ng kaso? Against ani nila?
4: Yes, considering nga, kagahapon po yung nagbagro ng Bilip, ang kaning to ha, magkatabalik kaso kalapasan sa Republic Act 11-15-11592 o kaling kalapasan sa illegal sealing and refilling of LPG butane o violation of Section 1401 of Republic Act 10-863 o Custom Modernization and Tariff Act under okay ni ang mo na ang kaso ngay basag kasi no ha kada basag ni mahinauta nga kanyang doon mo tugan posible nga api ilang mga gaon mapasika po kaso kada mapiling ko naman dyan eh.
5: Sige palihog kung monitoran ni Katropang Bentals kay sindikato ni
0: Mike na kuhan sa nila no na bantayan nila dayon.
4: Yes, uman nga doon ay mga nihat na tip katropang dyan ni Katropang Pilip.
0: So ang nai nihat ug nai nihat taga tip sa mga tagasod mo nihatag or di ining ngayon nga ng load kay wa maapil sa ingon tampong nga kaayuhan.
4: Si Borlet, wa pa mo hato gito gini ang gito ang informasyon. Considering nga, we do believe nga doon pa ilang follow-up ang operation ko naman dyan. Sa kanyang mong ginaghanon nga nagkuha sa sigarilyo, millions of kanang kadila sa sigarilyo. So, posible nga na panilain, no? Nga, kung ang kanyang marapinisiklan eh. But man nga, ilang kipagkumutan nga mas doon pa ilang masagmit o magkumpiska ang mga cigarettes ang mga smuggled cigarettes mauni ang mag-lead nga kanini ang mga nasagmit sa ilang lain na operation Katropang Jali, Katropang Pilip.
0: Sige, salamat kayo Katropang Benji.
4: Bago na report nila hibos sa kanini kabulusan sa Subo Katropang ay magkilimot yapon sa pagkablas kagresasyon Town Herbal Oil di ulan muntog na nun ay tiyalang dagubutong kalangitan ang pwede ka maghaplas aron bawa ang katog na mga gala. Hindi mo, sa Yes to Health, ikaw palitan, o niya mapalit sa marmasag botika sa inyo lugar. On board sa patrol, kaubalik katropang Jerry Renoblado, alang sa regyo sa Pilipino, para sa Pilipinas si katropa, Benji Talisig, X7 News.
3: XFM Report. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Para na sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
2: Oras, XFM Cebu, Filipina, Standard Time, alas 9.38.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Muli na kasi nilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito binig man. Masama yung Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3.

0: may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: DJ Boots, murag na magigay utang ako, DJ Boots.
3: Usa? Kanus amo ko nakautang nimo?
2: Ah, katong hubukay ko, DJ Boots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang nako.
3: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
2: Kanus aman, kanus aman.
3: Aw, katong hubog sa kay ka.
2: Aya!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Day ni Tagas

0: pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantong Biyernes. Alas 9 hantong alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: XFM.
6: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9.44 na katropaga Philip Kinima. Ang time check, getod ka na to sa Santhon Vitamin C, ang alkaline-based, non-acidic nga vitamin C. Pinas panahon karon nga day asphalt katropaga Philip, matod bang katropang Binji.
7: Nangahog ng asphalt.
6: Nangahog ng asphalt. Importante kayo ang kana. Importante kay mga katropa palig-on dasi to ang lawas ha, proteksyon kita sa itong lawas. Gumikan kay ang atong panglawas puhon na ni sa bisan unsang butang katropa right. Philip. Mag-Santhon Vitamin C, mora ni vitamin C nga non-acidic. Di maghila bang imong tiyan, di magsakit ang imong kuto-kuto. Kun ikaw ni ka-Santhon Vitamin C. Ang alkaline niya vitamin C. Now, napatay gamay ang oras. Tewa takahisgot, ani niya itong nakalabay ang adlaw. Pero update lang tagamay mga katropa sa kaguliang ining flood control. Si Sara Discayarap matay, gitugutan
8: ang
6: kapiyansa. Ha? Sara Discaya matay.
7: Unsa man ni gilipat ratas impeachment anya si Sara gibuy-an di ay?
6: Ana kapiyansa og 1 million Sara.
7: Bisan pag 100 million.
6: Ang British accent ba? Although si Curly katropa baga Philip.
7: May gipuli.
6: Ingon tampong priso gapon.
7: Priso.
6: Pero si Sara Discaya kay duha.
7: Pero motuo ka nga di na makabuhi.
6: Okay, og nakabuhi si Sara kay ang artist si Lapu-Lapu City katropa baga Philip. Ah, may grant og bail ni Sara Discaya. Subay sa kaning 96.5 million nga ghost flood control project nga tos Jose Abad Santos getos Davao Oriental. Ah, sa Osaka 15-page resolution. Niadtong nakalabayng adlaw,
7: nalipat raging tao, no?
6: Si RTC Branch 27 presiding judge Nelson Leiko. Migrant sa petition to bail ngadto kang Discaya, gumikan kay matod pang Judge Nelson, the prosecution, ang gobyerno may prosecution ani.
7: Gobyerno man.
6: Ha? The prosecution failed to establish strong evidence sa iyang personal and active participation in the alleged conspiracy to commit malversation of public funds through falsification of public documents.
5: Bullseye.
6: Lawas kang Discaya, ang kaubang Discaya nga si Cesar Ryan Abungin, ang acting chief of finance section sa DPWH,
7: buhi,
6: gawas
7: sir.
6: Pod.
7: Buhi, sir.
6: Una pang nakagawa si Discaya kaysang Jinggoy.
5: Bullseye.
3: Nga
6: si Diskaya matay. Obvious.
7: Ginoon yan ang adato. Unsa ra kun Diskaya sa una?
6: Ginoo ko.
7: Ha? Class Curly. Taga Antique.
6: Di na to mabasol ang korte. Now, ugoy klarong ebidensya silang gisumiter.
7: Ang amang i-convicto sa korte.
6: Ang aan manag di tugutan sa korte. So, sa man eh, ato ning luag hugot tayo ni
7: Sigrid Seta.
6: No. Kaya nagadepende man is mo file ipangsangat nga tong mga ebidensya. Now, kanina kung sagpa ni sa administrasyong BBM.
8: Bullseye.
6: Happy tarbatuig tong mahiya naman kayo. Unya, katropang Philip. Ang napriso nga, katos ni Skaya, obvious man yun nga nakabinipisyo. Although, dita mo kay, dita mo yun nga nangawat. But, nakabinipisyo yung CS flood control. Di naman nalalisonon. Now, matay na kagawas.
7: Kaya, Scurly? Bag-ora man ang napriso.
6: Bag-ora man eh.
7: Sa patilaw na nagpila kabuhan, sad.
6: Saga, pinag-priso sa muna.
7: Unya.
6: O sa may paman mo hatag o statement si Claire Castro ini katropaga Philip. O sa may reactions malakan niya ngang ilang gikasuhan na kagawas.
7: Wa man. Nga nung wa may mapagawa si Claire Castro?
6: Wa may gihatag nga pa mo. Wa pa ba siya
7: na
6: hawag
7: ng Ligas Manila?
6: Maos siya nakadaglisod kayo.
7: Napagata na nga nung wala man. Kakadako anang isyu ha. Usara na sa gatosan ka mga proyekto sa mga kompanya ang ipanag-iyang Diskaya.
6: Eh dakong batod pang tiriridon. Kana ko nung pag-file ko no, gakaskas na ko no, maluoy ko nung tas mga kahoy. Kaskasta ko nun sa papel. Ridon, oh.
7: Right, sa
6: nisteri. Kaniron.
7: Nagahirang ganahan yung suntok ko ng animal.
6: Kisa to, yung konsyal ni...
7: Taka-sultan ko darap, siguro to?
6: Tingnan dyan, balak ka lon, ter. Bantayin mo akong post. Nagsuwat ko gabi.
7: Suwat ko gabi.
6: Of course. Kaya di mo sa taingon tapulan kayo. Nadre, trabaho. Abos balay, trabaho. Mga bata. Di, kaman eh. Passion man eh, katrabang Philip. Di man eh, waman din na to. Giisip na trabaho. Jam-jam raman din nga ito.
7: Anya, hayaran yung tawana. Ganahan yung...
6: Ingon man to siya.
7: Suntukon?
6: Masival file niya. Kaskas. Takano, maluoy ko nung tas mga papel. Now!
7: Luoy, tas kahoy, oy.
6: Isa ba? Nagin yung mga ashpool ng hulog, oy. Porto giyo, buka o trawa. Awan yung among-among keyboard. Ganyan buntag, limpyo ka niya. Limpyo ka niya, ganyan buntag.
7: Ito pa lang niyagin to, ikaw.
6: Di lagi. Limpyo na ganyan buntag.
7: Limpyo na yung keyboard.
6: Amaro, di pa na mo hiccups. Amaro, nagabog-abog. Pero katropang Philip.
7: Balikan na stiri.
6: Balikan na to. Usa may reaction sa kuan na ni. Arita ombudsman. Usa may inyong reaction
7: na ni. Oy, ombudsman. Yeng, usa na yeng.
6: Usa man ta ni nga DPWH o kamoy nanguha og mga ebidensya. Ningon ang korte nga huyang ang inyong ebidensya. The prosecution failed to establish strong evidence.
7: Sato ba huyang?
6: Huyang. Huyang ang ebidensyang ilang gisumiter. Na obvious naman kayo ito mga payong o niya. Saan taman nilang nabaligya na raba itong truck na payong?
7: Huwag
6: pananglitan, madismiss yung kaso.
7: Nagi pa maligya na.
6: Kung saan naman lang na. Kung saan naman lang na, katropang Philip. Kung atong gobyerno sa may lakang na to sunod, nadismiss naman eh. Wala. Gigrantan manig bail. So,
7: ingon as dismissal kay
6: ay appeal baka ni sa ko ano kanang ingon tampong suna ba?
7: Mayon.
6: Ana baka ni nga okay na tay gid ko pug kadiot pero at least nakagawas. Kada kong hinanggaw ini ka tropa ka Philip. Unya mura lagwa ang atong gobyerno. Unya sama ni ang uban niya file na tag kaso.
7: Kinsa man ang kwarta nga giusik-usikan?
6: Mo na nakadaglis.
7: Nahabitaw din na si Rodante Marcolita, gipriso ninyo ron.
6: Si Rodante?
7: Ang tulok ang mga daggong negosyante, gipriso.
6: Tanawa niyo.
7: Nawa pa na yung kontrata sa gobyerno.
6: Tanawa, Rodante Marcolita, gipriso. Walay na-involve ng kwarta sa gobyerno, gifile ang plunder. Ang rason nga nung gipriso si Marcolita, at gapon
7: na ba... Nidawat?
6: Nidawat si Marcolita o kwarta, gikan sa usa ka pribadong tao.
7: Nawa pa na yung kontrata sa gobyerno.
6: Ang pribadong tao nga si kanhi congressman hinone Mike Defensor way kontrata sa gobyerno
7: and the two others
6: ang katong duha way kontrata sa gobyerno sa ato pa way bugte ang pagdawat ni kwarta ni Marcolita kay mudagan kag National Post of course kinahanglan yung gag campaign funders dia. Now dili man na bawal sa balaod gani ang kumilek mi dismiss gahapon Finland magkasos Marcoleta. Dito sa Comelec. Nga, ipa tangtangon isip senador, gumikan atong pagdawat niya. O, ningong Comelec nga, away kalabasan sa Marcoleta, ilawom sa balaod sa Comelec.
7: Mawag mo tayo
6: ilang ibasihan. Mawag
7: mo tayo ilang
6: Mone nakadaglisod ining ombudsman.
7: Sa amin naman.
6: Mone ka doon, di ay obvious kayo katropang Philip. Mabita ko sahay, maglibog ko ining mga tao bitong morally right. Magpakaroon ing nun nga contrast corruption. O di akaroon o. Sa may tingog ninyo ining kang diskaya. Kada kong sagpa ining gobyerno.
7: Sa may mga reaksyon.
6: Kada kong... Ayun na, tatapanig.
7: Papila na tiri niya. Kada kong sagpa ining mapili sa reeleksyon.
6: So, adi
7: naman. Naimos lang tanong iyahang... Posisyon ron.
6: Ego no dip og lugar pa ni moy iyang gidaganan. Mga district
7: ah, mga ganing po na kadaog katropang diyan. Libis
6: sa pagkakalis silang dilima, silang joke no dip na kadaog. Pero ari loophole man gunis balaod kining party list. Ha?
7: Ang mga huyang naking kandidato,
6: tuas party list.
7: Kani nakadaog sa distrito,
6: tuas party list.
7: Mangitag pagi makahimog party list.
6: Mo na nakadaglisod. Kaya sa may lakang sa gobyerno ini ka, no?
7: Wala, di na natin man sa gobyerno.
6: Di na natin man nun. Kaya basin tingali o ga, sabi na yun, muatras si ang diskaya. Basin kaya i-relate si Sara. Eh, boss ba na yun? Wala ta mag-ingon, ngayon na na. Pero makaduda, takatropang Philip, o ang ako dani. Nga no man eh, giunsa man din na ninyo di pag-file ang kaso. Nga obvious man kayo, di nga doon na good say kalambigitan. Madato lang ang inato kapaspas, o niya ang pinakadakong kwarta gikas flood control na animo.
7: 30 bilyones.
6: Oh, madato lang kang yunan ang kapaspas. Ha? Ah?
7: Si Marcolita, jinggoy na priso.
6: Oh, niya, walay kwartas gobyerno nga involved. Ay, hinatag sa mga amigo. Ikaw, ay kagagupensa ko, ako din akong dawat yun, ay.
7: Ha?
6: Kung siya harap ako, hinoon. Ah, wala pa sa hinihatag na ako, bisag 30 million lang. Masahin mo pa na kung siya. Pastilang paita, ha? Porte prisoha yung taong Marcolita. Maopay porting sa baa against any corruption. Ipreso lang kay gitigaag kwartas pribadong individual. Arong gamiton atong nakalabay nga eleksyon. Wa ra may bugti. Gumikan kay wa may projects Marcolita nga to ani. Mike Defensor. Si Mike Defensor wa pod mangontrata sa gobyerno. Pero nga preso. Ingon Comelec wa sila kalapasan. Pero gipa preso sa ombudsman. Bulsa. Karon obvious kayo na DPWH nakagawas. Nga ang DP, tanang proyekto, muagi yun nila. Sara Diskaya, kontraktor. Iyang proyekto, pero ningong korte, huyang ang inyong ebidensya. Gawas si Sara Diskaya, sana all. Bilaray fiansa, 1 million? O, ginoo ko.
7: Bisan pag 100 million?
6: Bisan pag billion, kaya ng fiansa ang Diskaya. Kaya may kwarta naman na. Nakapaldo naman as flood control. Paita, no?
7: Ay,
6: nako, makadismaya ang yung kayo. Pero apikis oras at tanging musunod nga tulumanon wanted kiliga. Kawa ni DJ Reyna Chinita, partner na Todres Mika, si katropang Rafael Baring. Sa newsroom, si katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa, kung es katropang John Layman Chavez Mikey.
7: Ako sa mga katropa niya certified turbo user, katropang Philip Atwil Serrohano.
6: Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Mayo gabundang sugbo, katropa mo.
7: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!

Ang mga kanta gidalit kaninyo sa Windsor, alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Right now, next playing MLRT or MLTR. Michael learns to rock all the air with his song, Paint My Love, one of his hits. Hangtod alas 12 sa kabuntan, no? It's not kabuntagot, but kautuhon, katropa, mag-uman-uman ta. Kauna mga sunata. Nga, makaingong kag sakit sa dunggan. Di sakit sa dunggan. Dami sa dunggan, pero sakit sa dughan. This is your DJ RC on the air right now. I'll be with you up until 12.

0: Ayan. Hello po. Magandang morning. I hope everyone is doing great. Chika lang na ako. Plastikan. Ayan! May buntag sa buwanon. May buntag ka bisayan. And of course, may buntag sa maabdanin yung pagsibiyan na itong karabuntaga. I hope you enjoy the best music this morning. Nothing can beat with the best playlist in the morning. Let's yaw-yaw ta kay. Some of you might be working at the moment. You're gonna hanju mo nga probably. You're just gonna listen to good music. Oh, narano siya. Ginaanam ba namin ako ng playlist din? Nang aware mo ba? Liyo na to, B. Ang atong comment section. Hello, good morning, good morning, good morning sa inyo ha din ha sa mga namin. No. Ano mo, ot mo? Ano po tako ba? Marangkada po tako ba? Adlib eh. Ganahan ko adlib today. Hello po, good morning. Someone is calling on the other line. Who is this?
1: Good morning, Cross.
0: Ayun, grabe, pinakuan pa man yun, pinak.
1: Sa
0: may tuyo ni mo na ko? Sa may kaalagad na ko?
1: Wala lang. Gusto lang ako mag-chika-chika kay Min. Ganang ako mag-chika niyo.
0: Ah, ganang. Nino chan ako music group. Kaya ako ganang yan naman sa DI. Inspired. Yeah, inspired pag yung garong kay in love kay ko. Samot ko ganahan mag-play music. Ano naman na siya? Di ba lahir yung pagkarang na kanang na-in love ka ba kay? Lami kay mag-play mga nindot ng music. Oh, dahil wala ka rin eh. Wapa ka na eh, gugma.
1: What lang?
0: Ay, wapa dahil eh. Sige lang, pasal. Okay na na. Morning crush kisa DJ Leonard ni. Ikaw ni?
1: O ako na.
0: Kapi na rin ka mag-ilis ang pangalan sa Facebook sa isa ka bulan. Kapuya
1: ni. Wala na akong account, wala na ng DJ Leonard na akong page. Wala na, na-restrict na akong video. Ano ta ko?
0: Oh, DJ Leonard in the mix. Sa DJ ka?
1: Ako crush DJ apps ang gamit.
0: Ah, okay. Wala ka gatugtog.
1: Wala. Ako na yung magbatugtog. Matugtog mo ko.
0: Ayan. DJ Leonard on the mix. DJ Leonard on the mix. Ana man. Ako'y pangutana sa imuha ba? Ang akong pangutana sa imuha. Ang imong ex. Ni chat og kalit kay mangutang. Mangutang kay kinahanglan niya gamitong pampalit og tambal. Mo bang pautangon?
1: Serious nga na to ba, Cross, na para sa ko, kung need niya yung kwarta, ako pautangon. Kay gawas mo na sa among relasyon. Kaya ako, para na ko, dili ko sama sa uban nga kanang komo kay ex na ilan ang dumtan na para nako kwan ex ni mo na pero ayaw na ko na bisag ex ni mo na imo na nang isipon nga kaaway bisan gipasakitan ka na kung magkinala sa tabang kanang imo sang tabangan pero wa po na magpasabot nga niasa ka nga magkabalik pa mo pero kung doon na sa pamilya ko once nga magkinala sa tabang tabang igir nga kanang dila na magunawan na kanang kapalit ba. O gaya po, ayaw po nang himuha nga mutabang ka nga aron ka makabinta sa iya. Kung hindi, tabangin sa isip, imang isip ka tao. Mm-hmm. Muna para sa ko.
0: May yuki ka mutambang, no?
1: Liwat ako ni Makras.
0: Diba? Uy, kuya, wag katawa sa kumigo eh. Nindot yung katawa. Nindot yung katawa ka ng pinasahi. Kausap ko ng katanaw eh. Ayaw! Ano siyang katawa ay makulatan sa dito?
1: Cross. kanang mag-exena ako ng tagamay kanang kanang kan nasakpan ko ni mo nga
0: gisugo lagi ko ni mo ay gisugo lagi ko ni mo ay
1: aw kan aw kan na mali ko
0: ay na mahara baka TF kayo dong kabaw baka dong baka TF maka TF juga sa kuha.
1: Ay, dinalang.
0: Guol siya eh. Anyway, unsa tayo mong gusto tayo mong unsa tayo mong eksena?
1: Kwan, kanang nasakpan ko ni mga donay lain. Unsa ay... Sige, sige.
0: Eh, nasakpan ta ka nagpalpal.
1: Ay,
0: bad, no? Bad, ay. Uy, dapat magpalpal dyan mo mga laki ha, aron di mo ma-prostate. Seryoso na.
1: Aw sila, pero ako di ko anak eh. According to the Bible, Genesis chapter 9, na, ang naghimo anak tulok ka tao.
0: Ya, o sabi na yung prostate? Gusto ka ma-prostate?
1: Aw, bahana na, importante nga din ako makasala sa Ginoo.
0: Uy.
1: Bahana ko kaya sa Di naman na importante na ako kung kumaon sa nikong prostate. Ang importante na ako, may partner man ko or sa wala, pero happy naman ko nga makadungog ni mo kayo. Para na ako, tapat ang puso ko para na
0: siya. Stress man ko ni mo eh.
1: Ay!
0: Imo kong ipa-stress. Sa imong explanation. Bahala na kang ma-prostate, basta di ka kasala, ana.
1: Yes, yes.
0: Ah, asa sa kanya, no, asa kanya gikuha po niya.
1: Ay, yeah.
0: So, okay lang magsakit ka niya, at imanon ka, bahimo kang problema. Oh, excuse me ha, dili problema ang mga nagsakit ha.
1: Nakatunan na ako sa kong pare nga si, paring digibot.
0: Uy, nagapalpal mong gunto?
1: Ano
0: ba? Kakis. Sa matawag ka, kisa may gusto ma-prostate in town, oy, yung ma-hospital, magkasakit, kisa may muatima na to. Nung sa matawag ka, oy.
1: Mahala na.
0: Mahala na.
1: Total na, balong ma-prostate. Naman ba, Santon Plus.
0: Ah, mahala ka kay naman kisaligan. Gay mo naman nung tambal lang atong kuhan. Supports health naman na. Di na siya kuhan ha. Di na siya claim. No therapeutic claim ta ha.
1: Yes, sir.
0: Anyway, now, mo muna yung gusto po, dahil
1: nakita.
0: Sige, ato acting on to yung mong gusto.
1: Sige.
0: Tagay, sa experience ako, sa gito.
1: Kanang nasaktan ko ni mong donay lain.
0: Ay, sorry.
1: Kanya, kanang, nag, kanang, nangyari ko sa silo nga, din nag ikunin mo pa sa silo.
0: Sige. Ako rin bahala sa akong script.
1: Ah, sige, on the spot.
0: Oh, on the spot. Wait lang, pangitaon ako to kung drama nga background, ha? Kaya parang natin, drama background. What's a kadali? Masulod ko kunoy sa balay. Oh. Asa pa akong drama nga background, eh? Kapuya po na, ano yung ipatrabaho manuun ko?
1: Ay,
0: ako sa pangitaon ng drama na ako nga background, kaya para mas tindot yun siya, ha?
1: Sige.
0: What's a kadali? Kaya nato. Asa?
1: Daw lang sir.
0: Isugo bang guay ni Leonard in town, oy.
1: Sorry.
0: Pangitaan to, Jun. Ayan, Jun. Kana. Ayan. Adi, sad. Kapuyaan na, eh. Manya na, ha? Muni. Amo ba ni?
1: Daganang malita. Takot.
0: Isa na nakamalita, pero dahag siper. Uy.
1: Oh.
0: Ay. Di mo. Ayun. Wag yun. Ah, dito na, masood na ko eh. Masood na lang ko sportahan. Masood na ko ha. Leonard?
1: Oh.
0: Unsa ka tinuod? Unsa ka tinuod nga doon na kailangan?
1: Kwan lab, kanang, ako na nasa gimaydi lang pa. Pero wala na nagpasabot nga, uyab ni Ana.
0: Ganong gimaydi ba ni mo siya? Ikunsa mo siya, Leonard, tukani ko sa tinuod.
1: Friend lang, unya, nihangyosan ako nga magpamaydi. Kamala na, mawawin ang usaw ang love. Pero,
2: kung sa'yo usaw, friend, magpamindi sa imo, ha? Sa'yo tawag sa imo, imuang, hindi tawag naman sa imo Facebook. Advertisement? Ay,
1: for public,
2: Pa-public ka na kung magkakagdaw, Leonard, mo nakagwapo? Magkamit-kamit ka mo nakagwapo, Leonard! Pang mindy-mindy pa sa kaglaing babae, halos ultimo gani ako kuko. Dili maghahin ni mo na. Dili maghahin ni mo, Ipaus. Kamagagod ni mong noong, Leonard. Tungkol tinood. Ano na ba yung nakita mo ninyo?
1: Lang ko kabalo ka nga. Ito lang. Kabalo ka na.
2: Ako lang yun.
1: Oh, ikaw lang yung vlog. Huwag ako nang pangmatod, ani mo.
2: Pinagi sa unsa.
1: Talikod yung
2: vlog. Noong talikod! Tumag ako! Ay, kukating-ating ka, ha? Ay, kukating-ating ka. Ay, kukating-ating ka, ha? Gusto kang mapusilta ka karon? Asa to kong pusil, eh? Asa to? Pusilong ta ka? Sa kapag sa imong gawang? Linard! Huwag ka namatay, Linard. Dapat mamatay ka pagka humang butos pusil. Ay, dapat tapos si Leonard na din so kang kamatay. Ang sama sa... O, ka na. Usap. 1, 2, 3.
1: Okay.
2: O.
1: Sampo,
2: anak kong gusto. Mamatay d'yo ka din, he. Kakabaga ba si mong naong mga ate ka na ako? Imo kong ilaron, ha?
1: Salamat ka, ano?
2: Ay, naka. Uy, uramang manok na titilaok ni si Leonard noon. Anyway, Leonard. Naka-shoutout, Leonard.
1: Okay, shoutout akong Papa Dre, Papa Nardo, din sa akong family, sa mga

Pada tu kontrahan kaya man ang pagtuo. Kinsamansag ko. Tristan Wyatt Vigulay, hello po. Cookies Garcia, hello. Chris Alex Cut. Good AM DGRC, request ko any song from Bonnie Tyler. In memory niya. Shout out sa tanan Palanas, Alcantara, dagang naminaw ni Muderi. Salamat, DJ. Ating sana DJ, hinglo. Oh, mananaw nga, oy. Oh, Miheyo ka, Ginete Junior. Asya, kalain ni mo DJ, maninood mang kaasa dito nga part, ang mang palpalo, ang ako ang linyada. Ano man, nasakitan ka, Miheyo? Ano ikaw ay masakitan? You sure mo diya, oy? Ano pa yung nood ka ng entertainment data din, hi? Kung masakitan mo, tinood na. Murarago nag ako pagsutian sa kuglain niya kung masakitan ko buot pasabot na tinuod siya. Simple, simple, very simple. Ano man eh? Ano mo ingon man siyang couldn't load the kuan? Sure di ha? Ayan ako sang basahon kadali ha para way mang luon. Oo, maing buntag DJ. Boss rap o DJ Guapa. Guapa, dyan ko sa inyong pananaw, no? Kasi pagkailad ako ninyo ba? Ninduta mo drama ni mo DJ, oy. Miss ko na ang love. Oh, I love. Miss ko na. I love XFM Radio. Diri ba kayan? Request ko Girl of My Dreams by Mofats. Ayan yung nga kanta, di ba, ang Mofats? Marag manok nga ni Tuktugaok. Ah, unsa ni Sunoy o Mungaan? O Tuktugaok ba na yung Mungaan, DJ? Ayaw na, sad na. Igan kay Elenito Uwana Limuran to Hino. Good morning, palihog kong tugtog awid sa Naguluhan Lady by Kenny Roger. Awit Naguluhan Lady by Kenny Roger DJ RC. Salamat daan, maluoy ka. Isa pwede maluoy, ani nga tanang heart, imo namang gi-comment. Lilay color, sa ni halo-halo. Pastor si DJ Leonard. Dili ko sure. Pastor. Nindot siya na kong morning basta maminaw sa ibang mga music. Lamaw na sa nanan ang madunggan ka. Alamang. Dapat lang kapoy ragyoyoan niya. Di mo ganahan. Nagtanaw baya jud ko sa kagwapa ron DJ RC bigot porya buyag og lawas. Oh, buyag yun, namusok naman ko. Itlog na naman gani akong ginakaon. Itlog ni Rap Rap. Itlog nga dala ni Rap Rap gikan ila Ate Bubel. Shoutout sa imo Ate Bubel. Shoutout sa mga nangaon karon nila Ate Bubel nang pagpaminaw kusukin ang radyo nila li as always. Ala Ate Bubel din ha sa may kananan diha oh. Sa may lami doon niya, itlog na gyud ako. Lami kay mukha og bisag unsa pero kay nag-diet man ta oy. Isa pa itlog nga pwede kaunon din ha. Gikan kay Elenito Uwano, ipalpa lang na DJ. Ngano ako may suguon mo si Leonard datong suguon karon ni ba prostate. Yung single mo kinahanglan na ninyo. Pero kung namoy mga asawa, o di like ko nang istorya. Oh, hello sa inyo, di Ate Bubel. Oo, na ako'y kuan din, hana. So therefore, na ako'y utang. Kaya namo doon ka itlogi padagi kan kay Rafael Barry. Lagi, masaag naman ko diha, Ron. Regards lang ko sa mga ulitaw ni mo diha nga mga customer. Kaya may asawa ko'y kalibin. Kaya nato'y kaisa diha nga na ako'y naila-ila niya. Nato'y kalibin. Paita po na ninyo. Eh, ma-post ko sa Facebook. Wala tayo na nga experience. Maka-experience lang tayo. Mungkin saman-saman sila. Oy! Ito ka, try ko kinono. Oy. No hate sa mga MIU at mga men in. MIU lagi. Pero kung sagarang yun ako nailan ito mga ni Agi kay mga naibala na lang na ako niya. Di ba pwede hindi ko kahibaw, no? Pila na may pag-contact sa kong mga amigo. Ibawaan din ako, sus. Duha man na iyang kalibin din sa Cebu na unsaman sa Tano. Ay, mga ulit tawag.

0: Yun. Regards ko di Ate Bubel, ha? Ate Evangeline. Sir Eddie Yap. Shoutout sa inyo, ha, din, ha? Ina nga, nagpaalaan ko, nagpa-audition day ko rin. Audition ko. Di nga maningway ka na yung malabing-labing, uy. Inahan ko gwapo. May nang anes. Uy! Uy, ko mga atik, uy. Bala nag-inong kong mura sa kagwapa, basta ako ganahan ko gwapo. Ganahan ko gwapo, ganahan ko medyo na gamay-gahi-gahi sa ubos. Pasabutan ko na medyo na tantong abs, Jude. Pwede po dad bod. Ganahan ko, anak. Kaya makahiga yun diya, Pambiobel, ina lang ko. Ina lang, paduawa lang sa kwadri sa stasyon. Doon ramanta. Alas 11, sa kaha. Nalilay kahapon ng kabuntagon. Mga katropa, ako sang hatagan ng oras siya nga. Ang mapilag ka mga pahinom dumabalik tataod-taod. Sa programang Wanted Clear. Para po sa itong mga nindot ng mga sunata hangtod alas 12 sa kautungoy. This is your DJ Reyna Chinita. Ay, alisuan, ha? Basin ikaw kung malisuan.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
2: Textel by 33 years, taga Marco de. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na pukog tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Disulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Vision Next. Daghan na ang natumangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na ko Sore Eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Sip on. Gahi nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
10: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas ang lakas.
7: supplement for men, mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time 11:16 in the morning. Ang oras hatod sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Katropa, daghang kape nga nakaroon sa market o ang uban lain-lain binipisyo nga makuha sa inyong panglawas. But make sure to choose the right one. Santon Plus Coffee Mix, ano ni malunggay, soya powder, o mangustin nga makahatag sa kaligoon sa inyong panglawas. Katropa, lain-lain binipisyo ang makuha, labi na ka ang mangustin, ginatawag nga queen of all vegetables, sama sa malunggay o moringa, nga ginatawag o, mangustin na ginatawag o queen of all fruits, ang malunggay ang ginatawag o queen of all vegetables. Katropa mo nang choose the right coffee which contains the right content ni ini nga makahatag og kalikon sa inyong panglawas. Alas 11:17 na. Sa kabuntagon, katropa, kaninga to ang produktong Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide, ilabi na sa ato ang physical store nga naadri located sa ato ang istasyon. Ubos mismo sa ato ang istasyon sa Z Plus building operating from Monday to Thursday. Monday to Friday, closed to during Friday. Saturday and will be open or will be back on Sunday, which is on the Sunday nagapahigayon ng free consultation and general check-up, mga katropa. Santona Plus Coffee Mix, ang kape o produkto nga makahatag o kaligon sa inyong panglawas. Kape nga makapahatag pod o laing-laing binipisyo pinaagi sa tulo ka content ni ini, katropa. Munang pili ang kape nga nga pinaka nanambal pa. Alas 11:18 na sa kabuntagon sa programang Wanted Kilig.

0: Well, that was Lainey. Almost November na. Parating ng concert nila sa SM Arena. Wow. Speaking of SM Arena, kaka-open lang yesterday. Diba? They actually let the public see the inside of SM Arena. It's $1 billion worth of project by Ayala and SM. Time check is 11:52 in the morning. Time check is brought to you by Windsor Colorwan 2026. Get ready, Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Colorwan 2026 on July 18, 2026. Starting at 3 a.m. onwards at City de Marie, and choose your challenge from 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smart watches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
1: I don't think so.
0: Register now. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. And today is open. You can visit there. For online registration, you can message Windsor on Facebook or visit their website, windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Colorwan 2026. Run, celebrate, win, mga katropa. Wanna kuy igong oras, I have to say goodbye. But of course, see you later sa programang X-Rated, alauna hangtod alas tres. Sa kahaponan katropa, kundi inline na pang istorya sa kinabuhi nga tong salusaluhan. But before anything else, before I forgot, just a quick shout out to Mami Lorna. Thank you for the music. Yes, you're welcome, Mami Lorna. To Jay Dakal-Dakal. Hello sa inyo ha, Leonard. Sa itong caller kagayin na, Elenito Uano Timurain. Ayan, may buntag sa inyo. Dekang salamat sa pagpamili. At sa inyo DJ Katugon. Yes, Katugon kay Kuy. Kabara may tulog di mo kabi eh. Katugon man galing ka, marag mubura ka ayo. Oo. Like nakatug na ko, buntag na. Normal lang siya na dahil kay hardworking, beta. Gusto magitag madatog dali. Awa nga tayo tulugay. At saka tugo naman ka DJ, ano si Francis Tinidal. Kung na palang kay ikaambag sa akong kinabuhi Tinidal, di na lang dyan ko magpuwaw. Boss, nagkagwapa man kag maayo mo, na chismis Delmar Artaho nga di na ko i-deny. Sa hangtod-hangtod akong angkunon. Anyway, katropa, kaya wala naman kong igong oras. Bye for now, but see you later. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!
3: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na saman ako og nga ibati, kung tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po ang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
5: Sandown Plus Coffee Mix.
6: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang pantel ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo ni ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
5: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Iya, nagsuka, badyod ko pa it.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Next, Mr. Butch.
2: Ah, Doc, Doc. Kung sa magiging akong sakit, Doc. Kung sa magiging akong sakit.
3: Oh, doon na ba kayo kwarta?
2: Wala ro ba, Doc?
3: Oh, wa kay sakit.
2: Nge.
3: Ayaw!
4: Exciting!
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Natural murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting Youth, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Food supplement for men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
7: Exciting time, katropa, alas 12.
8: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: Ang mga pangunang headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday patuloy na humina sa silangan ng Itbayat, Batanes. Tropical wind signal number 2, nakataas pa rin sa tatlong lugar sa Luzon.
1: Sandigan Bayan, kinwestiyon ang pagbisita kay Senador Dante Barcoleta sa PNP General Hospital.
0: Sandigan Bayan, ibinasura din po ang motion ni Senator Jinggoy Estradang makadalo sa impeachment trial.
1: Status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa July 14, kinansela ng ICC Chamber.
0: Department of Foreign Affairs, mga katropa, giniit na nasa soberenya ng Pilipinas ang Batanes.
1: Sa balitang regional, ilang lugar sa Cebu nagsuspindi ng klase dahil sa ashfall mula sa Bulkang Canlaon.
0: Balitang international, North Korea, palalakasin pa ang nuclear force.
1: Sa balitang showbiz, wax figure ni Catherine Bernardo, ipinakita na sa publiko.
0: At sa balitang sports, John Amores, balik PBA sa Titan Ultra Giant Risers.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panangalian na po ng Biyernes at 10 sa buwan ng July 2026. Live mula po sa XFM News Central, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan at napapanood din nyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Depa.
2: XFM News Nationwide Update.
0: Mga katropa, sa detalye muna, unahin natin sa panahon, patuloy po na humina ang Typhoon Inday habang kumikilos siya pahilagang kanluran sa Sea East ng Taiwan. Huling namataan ang sentro ng bagyo 570 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin nasa 140, pagbugso na 170 at kumikilos northwestward sa bilis po ng 20 kph. Nananatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes. Silangang bahagi po ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Samantala, umiira naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion po ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ipugao, kabilang ng Aguinaldo, Alfonso, Lista, at sa Ilocos Norte. Ayon sa PAGASA, inasang lalabas ang Typhoon Inday sa Pilipinas bukas. Bukas po na umaga, pero mananatiling maulan pa rin pagsapit ng weekend dahil hahatake ng bagyo ang habagat, kaya tasahan na magiging maulan ang malaking bahagi ng Western Luzon at Visayas. Kaya payuhan po ng PAGASA mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto at patuloy na subaybayan pa rin ang mga susunod na weather bulletin. Samantala, sumikat pa rin ang araw kanina 5:33 na umaga at inasang lulubog bandang alas 6:30 ng gabi.
1: Mahigit 680 na biyahero na stranded sa mga pantalan habang nananalasa ang bagyong Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Umabot na sa 681 pasero, truck drivers at cargo helpers ang stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Inday. Ayon sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard o PCG nitong Biyernes ng umaga, Hulyo 10, sa datos sa PCG, apektado ang 57 pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Southern Visayas, Barb, Central Visayas, Western Visayas at Bicol Region. Kabilang din sa mga naapektuhan ang 206 rolling cargos, 12 sasakyan pandagat at 33 motor bangka na pasamantalang hindi makabiyahe. Samantala, 161 sasakyan pandagat at 138 motor bangka ang sumilong sa mga ligtas na lugar habang nanatili mapangarib ang kondisyon ng karagatang bunsod ng bagyo. Patuloy naman nagpapatupad ng may pitak pagbabantay ang kondisyon ng Philippine Coast Guard sa mga apektadong pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at maiwasan ang mga insidente sa gitna ng panlasa ng bagyong Inday. Para sa lahat ng sa Pilipinas.

0: Shelter. Inaunahan ni Mayor Dato Umbra Bayam Dilanggalin ang distribution ng ayuda. Katuwang po ang MDR-RMO, hindi ng provincial level PNP at mga opisyal ng barangay. Agad din kumilos ang LGU para tulungan yung mga residente mula sa apat na barangay na apektado ng pananalasa ng bagyo at baha.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sa kinwestiyon naman ng Sandigan Bayan ang pagpayag ng Philippine National Police General Hospital na mabisita sina Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla kay Senador Ronald Orodante Marculeta kahit naka-confine ito dahil sa mild pneumonia at dapat umanong naka-isolate. Ayon sa korte, nais nitong mabigyan linaw kung bakit pinayagan ang naturang mga pagbisita sa kabila ng kondisyon ng senador. Dahil dito makikipag-ugnayan ng Internal Medicine Department ng PNP Health Service General Hospital sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang limitahan ang mga bibisita sa senador. Samantala, batay sa assessment ni Police Lieutenant Colonel Benley Bayani, fit to travel at fit to appear na umano ang para harapin ang mga kaso sa Sandigan Bayan sa tulong ng antibiotic treatment. Gayunman, kailangan umano nitong magsuot ng face mask dahil sa pneumonia. Nananatili naman naka-confine si Marculeta sa PNP General Hospital at inirekomendang i-isolate hanggang matapos ang pag-inom ng mga gamot para hindi na rin makahawa sa iba. Sa ngayon, iniintay ang pinal na medical clearance para sa kanyang paglilipat sa New Quezon City Jail.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division. Mga katropa, ang hiling ni Senator Jinggo Estrada makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil umano sa kawalan ng sapat na batayan. Ayon sa korte, hindi maaaring gampanan ng isang opisyal po ng gobyerno ang kanyang tungkulin habang nasa preventive detention. Maliban kung siya ay makapagpiansa o mapalaya po sa ilalim ng recognizance. Binigyan din ng Sandigan Bayan ang impeachment trial ay inatakdang tumagal ng 92 trial days kaya't hindi maaaring ituring na pansamantalang leave ang paulit-ulit na pagdalo ni Estrada sa Senado. Dahil dito na tiling hindi makadadalo si Estrada sa impeachment proceedings habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang mga kaso na plunder at graft.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Samantala, mga katropa, umaasa ang Malacanang na mananatiling nakabatay sa ebidensya, due process at rule of law ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mandato ng Senado bilang impeachment court at patuloy na igagalang ang paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan. Sinabi rin ni Castro na inaasahan ng palasyo na susundin ang mga senador ang umiiral na batas at ibabatay ang kanilang magiging pasya sa mga ebidensyang iaharap sa paglilitis. Dagdag pa niya, tuloy lamang ang pagbibigay ng pahayag ng Malacanang kapag may mga isyong direktang may kinalaman sa Pangulo at kinakailangang linawin batay sa mga katotohanan.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinagtanggol naman, mga katropa, ni Senator Judge Padilla ang ganyan pong pagtatanong sa impeachment trial kaugnay doon sa original o raw copy ng video ni Vice President Sara Duterte na ginamit bilang ebidensya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang original na video ay dapat manggaling sa mismong Zoom recording habang ang mga kopyang nakuha mula naman sa live stream o internet ay mituturing na duplicate at maaari umanong ma-edit o mabago. Iginit din ng senador na tungkulin ng mga investigador na hanapin ang original file dahil ito ang dapat maging pangunahing batayan sa isang investigasyon. Ang pahayag ni Padilla ay kasunod na mapuna sa kanyang pagtatanong kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong tungkol sa pinagmula ng video na iniharap nga sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nilinaw ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nitong Huwebes na hindi ang Kongreso ang pumili ng mga proyektong nagkakahalaga ng 153 billion pesos na pinondohan gamit ang sobrang budget ng PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC noong 2024. Ayon kay Leviste, ang Department of Public Works and Highways ang nagtakda at pumili ng mga proyektong popondohan at karamihan sa mga ito ay may mga nasa flood control project. Ngayon pa ng kongresista, walang naging papel ang Kongreso sa pagpili ng mga partikular na proyekto. Anya, ang tanging inaprobahan ng Kongreso ay ang pag

0: pondo habang ang pagpili ng mga proyekto ay nasa jurisdiksyon ng DPWH. Dagdag pa niya, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang maaaring magbigay linaw kung bakit inilaan ang sobrang pondo sa PhilHealth at PDIC sa mga flood control project, pati na rin kung paano napili ang mga proyekto at mga kontraktor na magsasagawa ng mga ito. Ang pahayag ni Leviste ay kasunod ng mga katanungan at batikos hinggil sa paggamit ng sobrang pondo ng PhilHealth at PDIC para pondohan ang mga infrastructure project ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Senador Rizza Ontiveros kinwestiyon yung pay under protest sa mga kinukwestiyong bill sa kuryente. Tatropa natin sa balita, Brian DePaz sa XFM Mega Manila.
0: Kinwestiyon ni Senador Rizza Ontiveros ang patakaran na kinakailangang magbayad muna ang mga consumer ng kanilang kinukwestiyong electric bill upang maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo habang iniimbestigahan ang kanilang reklamo. Ito ay matapos lumabas ang isang naiulat na insidente kung saan sinihil ng mataas na konsumo ng kuryente ang isang pamilya kahit naka-off ang lahat ng circuit breakers ng kanilang bahay habang sila ay nasa bakasyon. Kalaunan ay kinilala ng Meralco na ang naturang billing ay bunga ng pagkakamali ng meter reader. Gayunman, ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, ang mga consumer na kumukwestiyon sa kanilang bill ay kinakailangan pa rin magbayad under protest at upang hindi maputulan ng kuryente habang dinidiriga kanilang reklamo. Dahil dito nagpahayag ng pagkabahala si Ontiveros at sinabing bakit parang inuuna pa ang interes ng Meralco. Hindi naman umano siguro sila malulugi sa unpaid contested bills. Pero ang mga kababayan naman natin na hindi handa sa biglang lobo ng babayaran ay lalong mahihirap ang mag-budget. Ayon kay Ontiveros, dapat tiyakin ang mga kinaukulang ahensya na napoprotektahan ang kapakanan ng mga consumer, lalo na sa mga kasong may malinaw na pagkakamali sa meter reading at sa pagsingil ng electric bill. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
1: XFM Nationwide.
0: Kinansilan ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang ikatlong status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sana sa July 14. Ayon sa ICC, na pagpasyahan itong kanselahin matapos sabihin ng mga panig sa kaso na wala silang bagong usaping kailangan talakayin sa kasalukuyang yugto ng paglilitis. Itinakda naman ng korte ang susunod na status conference sa September 16 habang mananatiling sa November 30 naman ngayong taon sisimula ng paglilitis ni Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Matatandang iniutos din ng ICC ang panibagong pagsusuri sa kalusugan ni Duterte upang matiyak kung siya ay fit to stand trial.
2: Mga katropa, iginit po ng Department of Foreign Affairs na hindi naman mapagdedebatehan ang soberenya ng Pilipinas sa Batanes. Kasunod ng pahayag ng ilang Chinese scholars na umano'y bahagi ito ng China sa pamagitan po ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi papatulan ng Pilipinas sa mga pagtatangkang baguhin ang umiiral na katotohanan tungkol po sa teritoryo ng bansa. Binigyan din ng DFA na maging ang consular district ng Chinese Consulate General sa Luwag ay kinikilala ang Batanes bilang bahagi ng Pilipinas. Samantala, tinawag naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na disinformation at joke narratives ang nasabing pahayag ng China.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling tiniyak na Estados Unidos ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa Pilipinas upang mapanatili ang seguridad sa karagatan ng South China Sea kasabay ng nalalapit na ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay U.S. Assistant Secretary of State Michael George Desember, nananatiling pinakamahalagang batayan ng arbitral ruling sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa South China Sea at sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Binigyan din ng mga eksperto at opisyal ng Pilipinas na ang naturang desisyon ay isang mahalagang tagumpay sa ilalim ng international law at patuloy na nagsisilbing gabay sa pagtatanggol ng pambansang interes ng bansa. Sa pagdiriwang ng Pilipinas sa July 12 sa ikasampung anibersaryo ng Arbitral Award sa temang A Decade Hence, The Enduring Promise of Peaceful Dispute Settlement.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. SM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa na inyong napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Tugiraw sa 95.7, XFM Kalibo sa 96.5, at XFM Sambuanga sa 99.5.
1: Balitang regional.
2: Diretso tayo sa Cebu. May ilang lugar pala sa Cebu nagsuspindi po ng klase dahil pa rin sa ASPOL. Mula naman sa Bulkan Canlon. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Nagsuspindi ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Cebu ngayong Biyernes dahil sa epekto ng ashfall o pag-ulan ng abo mula sa pagputok ng Bulkan Canlaon noong Huwebes. Ayon sa Cebu Provincial Government, kasama sa mga nagpatupad ng class suspension ang Cebu City, kung saan suspindido ang klase mula nursery hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ang desisyon naman sa pagsuspindi ng klase sa kolehiyo ay ipinasa na sa mga administrator ng mga paaralan. Suspindido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga lugar ng Danau City, Karkar City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Toledo City at sa mga bayan ng Consolacion, Compostela, Liloan, Argao, Dumanhog, Aluginsan, Dalaget, Tuburan, Katmun, Bantayan at Balamban. Samantala sa Naga City, Talisay City, Cordova at Mindanilla, suspindido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan. Sa San Fernando at Santa Fe, sinuspindi naman ang klase hanggang sa susunod na abiso ng mga lokal na pamahalaan. Ito ay matapos ang pagputok ng Bulkan Canlaon sa Negros Island noong Huwebes na nagbuga ng abo na dinala ng malakas na hangin at patungo sa ilang bahagi ng Cebu. Dahil sa pagkalat ng ashfall, nagsagawa ng mahakbang ang ilang lokal na pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga residente habang patuloy na minomonitor ang kalidad ng hangin. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Positibong balita, mister sa Puerto Princesa, sinaksak ng 5 beses ng misis habang nag-iinom. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng 5 beses ng kanyang asawa sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan kagabi, July 9. Nag-iinuman na mag-asawa sa loob ng kanilang inuupahang boarding house dakong alas 10 ng gabi nang mauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap dahil umano sa problemang pinansyal. Nais daw kasing magpagamot ng babae dahil sa kanyang karamdaman at doon na sila nagtalo. Ayon kay Purok President Johnny Niliasca, 5 saksak ang tinamo ni Mister at ng kanyang ang kinausap si Mrs., hindi raw nito maipaliwanag kung bakit niya nagawang saksakin si Mister dahil naglalambingan pa silang mag-asawa noong una. Nakalabas pa ng kanilang bahay ang biktima bago siya muling inabutan at pinagsasaksak ng kanyang asawa sa bahagi ng braso, likod at tagiliran na isugod pa sa pagamutan ng biktima. Habang inaresto naman ng responding police ang suspect, na-recover din ang patalim na ginamit at planong sampahan ng kaso si Mrs. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito naman, katropa, mayroong senior citizen ang natutulog po sa balkonahe. Patay din to matapos barilin ang hindi pa nakilalang suspect. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa, XFM Iloilo.
5: Senior citizen matapos na baril ng hindi pa nakikilalang suspect sado sa City Lunoy, Barangay Gabunga, Pasay City. Kinilalang biktima na si alias Jerry, 60 years old at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel German Magbanua III, ang hepe ng Pasay City Police Station, nakarinig ng putok ng baril ang pamangkin ng biktima kung kaya't agad itong bumangon at lumabas sa kanilang bahay. Laking gulat na lang nito nang makita ng may tama na ng balang kanyang tiyuhin. Sa balkonahe umano ng kanilang bahay natutulog ang kanyang tiyo. Samantala, na-recover sa crime scene ang isang basyon ng 12-gauge shotgun na posibleng ginamit na armas ng suspect. Patuloy pang tinutukoy ang posibleng motibo sa krimen. Ganon rin ang paghahanap at pagtukoy sa suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. Yeah. X-Films.
0: Board member sa Negros Occidental, person of interest matapos mamataan sa lugar ng illegal na online sabong. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Namataan sa lugar kung saan na-discover ng mga pulis ang isang operasyon ng illegal online sabong sa IB Magalona, Negros Occidental, si 3rd District Board Member Andro Muntilibano noong nakaraang Hulyo 8. Ayon kay Police Regional Director Police Brigadier General Romano Carvino, hindi inaresto ang nasabing public official dahil wala ito sa warrant of arrest at nasa paligid lamang ng lugar. Iimbestigahan at formal na iimbitahan ng Negros Occidental Provincial Police Office si Montalibano para sa investigasyon at itinuturing na person of interest sa ngayon. Sinisiyasat din kung siya nga ba ang may-ari ng 5 hektaryang lupa na pinagtayuan ng isabong studio at manukan. Sa operasyon, na-recover ng mga otoridad ang 142 na buhay na manok, 106 na patay na manok, 156 na tarik, at iba't ibang sabong parafernalia na pinaniniwalaan ang kagagamit lamang. Sa kasalukuyan, hindi pa matiyak ng pulis ang eksaktong halaga na pinaniniwalaan ang illegal na operasyon. Gayunman, naniniwala ang regional director na umaabot sa 1,000,000 piso ang kinikita ng isabong sa Negros. Tiniyak naman ng Negros Occidental Police Provincial Office na ipagpapatuloy nila ang mahigpit na pagpapatupad ng batas upang masugpo ang lahat ng uri ng kriminalidad sa lalawigan. Nadiskubre ang pinaniniwala ang illegal na online sabong na operasyon matapos ang isang joint manhunt operation ng iba't ibang law enforcement units upang isilbi ang warrant of arrest laban sa regional most wanted person na kinilalang si Ronel Garde na pinaghahanap kaugnay ng kasong murder, ngunit ito ay nakatakas. Itinanggi naman ng board member na may kinalaman siya sa illegal na operasyon at iginiit na nagtungo lamang siya sa lugar dahil bahagi ito ng kanyang ari-arian. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako sa katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Balitang International.
1: Sa balita sa Bayang Dagat, hatid po sa atin ang Santon Gold Katropa. Balili pong subukan to. Likas, subuk at epektibo. Inianunsyo ng North Korea na lalo nilang palalakasin ang nuclear force nila sa kalidad at dami bilang bahagi daw po ng kanilang military modernization. Ayon sa state media na KCNA, napagkasundan ito sa pulong ng Central Military Commission ng ruling party na pinangunahan ni Korean leader Kim Jong-un. Kabilang sa mga plano ang pagpapalawak ng nuclear capabilities, modernization ng mga military bases at pagpapabilis ng construction ng mga modernong naval bases. Iginit ni Kim mga katropa na tanging isang malakas na hukbo ang mga pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng kanilang bansa sa gitna ng umiiral na tensyon sa South Korea at Estados Unidos.
0: XFM News Nationwide. Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C, kalusugan sa isang cups. Inilabas na ang Madame Tussauds Hong Kong wax figure ni Catherine Bernardo sa isang mall sa Makati City kahapon. Marami ang humanga sa halos magkamukhang magkamukha nilang cat twin habang magkasamang ipinakita ang actress at ang kanyang wax figure. Si Catherine ang ika-apat na Filipino personality na nabigyan ng wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong, kasunod ni na Pia Wurtzbach, Manny Pacquiao at Ann Curtis. Ayon sa Madame Tussauds Hong Kong, isa itong pagkilala sa tagumpay ni Catherine at sa patuloy nitong pagdadala ng karangalan sa Pilipinas sa international stage. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News Nation Balitang Sports.
1: Ang balitang sports naman, katropa, ihatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, protection sa buong katawan. Nagbabalik sa PBA si John Amores matapos pumirma sa Titan Ultra Giant Risers. Ilang araw bago po ang pagbukas ng PBA Season 50 Governor's Cup. Inianunsyo ng koponan ng pagkuha kay Amores at managod itong tinanggap bilang bagong member ng kanilang roster. Matatandaan po ninyong lahat na suspindi ang professional license ni Amores matapos siyang masangkot sa isang shooting incident dyan sa Laguna noong 2024. Bago po ang kanyang pagbabalik, huli siyang naglaro para sa Northport Batang Pier at nanatiling indefinitely banned sa NCAA dahil sa punching incident naman noong 2022.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XLM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sa Manila XFM News Nationwide. Today is Friday, July 10, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan din po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: paghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Nines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Tamang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekretong malusog na buhay. Dito

0: Ka-wellness! Welcome po muli sa panibawang edisyon ng atin pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang Yes to Health at ang atin pong mga dekalidad na produkto gaya ng atin pong Sunstone Plus Gold. Yan po ay pwede mabili sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy, sabihin ko Doc Michelle Hinas, makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, kasama din po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakler. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw ha, sa lahat na ating mga ka-wellness, mga katropa po natin, Luzon, Visayas at Mindanao, na araw-araw po ay kasama natin sa palatuntunang ito na nakikinig. Sumusubaybay sa bawat episode na ating pong tinatalakay ho dito. Welcome po kayo sa programang ito at sana ho ay nasa maayos ho tayong kalagayan. Bagaman medyo nagbabanta ang hindi magandang panahon, partner. O talagang ito parang panahon yata ng pagbagyo na.
0: Kaya umpisa na naman.
1: Kaya kung kayo po ay nakikinig, sana po ingat-ingat din saan man kayo naroon at pag-uusapan na naman natin ang mga bagay na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog at pagpapalakas araw-araw.
0: Samahan po kami dito sa ating pong talakayan. Of course, tayo po ay napakinggan nationwide sa ating pong mga XFM stations, Solid FM station. Ganoon din sa iba pong mga radio stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. At tayo po ay napapanood din ngayon ng live sa ating pong Facebook page. Search nyo po, i-follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin. Naka-post po lahat yan dyan sa ating pong FB page. At kung kayo ay nanonood na ngayon sa ating pong live streaming, nako, meron pong regalo sa inyo ang Yes to Health ka-wellness, ha? Para sa mga gustong sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways, huwag kalimutan ang ating pong mechanics, ha? I-share nyo po ang ating live streaming and then i-comment nyo dyan ang mga good experiences ninyo patungkol sa paggamit ng ating mga produkto at huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po, ipipili tayo ng mga maswerte na mga kasunod sa atin pong mechanics, ha, para mabahagian ng Sunstone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Sa mga gusto pong sumali sa ating pong palatuntunan, ha, pwede kayong mag-text ang pong mga comments, mga kabati ninyo, or mga katanungan patungkol sa ating pag-uusapan ngayong araw. Text nyo yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasala ng mga katungan, pakilagyan po ng pangalan ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Sa mga nais mga sumubok ng ating pong mga produkto, pwedeng mabilihan sa ating pong mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, TJP, South Star Drug, Generica, ganoon na rin sa mga local pharmacies sa inyong lugar ay pagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. Available din ang ating Sunstone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at soon, abang-abangan yung mga ka-wellness, maging available na rin ang mga produkto ng Yes to Health sa Pure Gold Supermarket. Mas accessible na para sa mga ka-wellness natin na gusto yung sumubok. Yan. Ang ating pong mga produkto. Ha? And of course, pwede rin mabili yan sa ating pong online shopping store, Shopee. I-search lang Yes to Health 2011.
1: And mga ka-wellness, pwede rin po kayo makabili ng ating mga produkto sa lahat ng Yes to Health Clinic at ang kagandahan niyan, partner. Mm-hmm. Discounted na yan!
0: Yun!
1: Oh, di ba?
0: Napakaganda.
1: Kung kayo po ay senior citizen, dalhin lang po ang inyong mga ID or any identification na pwedeng magsabing kayo senior po. Mm-hmm. At kung pupunta kayo sa Yes to Health Clinic, pwede na rin kayong magpakonsulta. Yeah. Double purpose na, no? Mm-hmm. At pag pumunta po kayo doon at doon kayo bibili ng produkto, of course, meron po tayong discount. Mm-hmm. Meron tayong mga consultant na pwedeng magbigay po sa inyo ng mga program na pwede nyo magamit, especially sa natural pati, ano. Meron tayong cleansing and detoxification, meron tayong mga modalities gaya ng nutritional therapy, isa sa maganda rin yung ating pong natural therapy, yan, yung ating mga biozapper, eye detoxification, and yung mugok buyang Korean Therapy. Meron din tayo mga assessment tool gaya ho ng Radotech sa Batangas City at yung live blood analysis na pwede niyong puntahan sa mga Yes to Heart Wellness Clinic po sa ating pong iba't ibang location.
0: Yun ha. Kaya sa mga gusto pong sumubok ng ating pong mga dekalidad na produkto at gusto nyo masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga subusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, Second Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Calling tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Calling tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Phoning tawagan sa 0910-018-7529. Pugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Cosi Norte, Pugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel Bor, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Phoning tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule, the secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katawang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin itong mahalagang bahagi ng ating pong diet, ha? Ating pagkain na madalas na pagkakamalan na masama. Dahil sa haba ng panahon, Dok, kumbaga parang na-brainwash tayo. Na itong parte ng pagkain natin ito ay hindi maganda o ito ay nakakasama sa ating pong pangangatawan. Ito pong tinatawag na dietary fats. Ayan. Hindi po lahat ng taba dapat nating iwasan, mga ka-wellness. No? Meron lang mga meron mga fats na literally ay nakakasira sa ating pangatawan, but kinakailangan malaman natin at makilala natin itong mga good fats. Kasi sa katunayan, ang mga good fats to ay napakalaga para sa malusog na heart area at sa iba pang parte ng ating pong pangatawan, such as sa ating pong brain. Kung gusto mo na maging maayos ang functions ng brain mo, may-utilize mo na maayos yung brain functions, kinakailangan mo itong mga good fats. Ha? At ganoon na rin sa tamang production ng mga hormones ating pangatawan at para sa pagsipsip na ng mga certain vitamins, mga tinatawag po natin na adek na vitamins, ano? O yung vitamin A, D, E, E, and K. Eh, samahan niyo po kami ni Doc Algie sa paghimay-himay o pagtalakay. Kung ano ba yung mga healthy fats? Saan ba natin ito makikita? Saan ba ito makukuha? At paano natin ito maihasama sa ating pong pang-araw-araw na pagkain para mas mapasigla natin at mapalusog ang ating pong pamumuhay? Doc Algie, may maganda bang dulot itong mga fats na ito sa ating pong pangangatawan?
1: Actually, yung fats, pag nung unang panahon, pag napag-uusapan yung taba, talagang negative.
0: Oo. Prejudice talaga ng mga tao.
1: Ay, automatic. Ayaw nila niyan. Mm-hmm. Ano? Pero kahit sinasabing ayaw nila, humihigop naman ng fats. Actually po, mga ka-wellness, ang dietary fats po ay napaka-essential sa pag-maintain ng overall health natin. Especially habang tayo tumatanda, di ba? Nagulat kayo doon. Habang umiilad tayo, kailangan natin ng enough dietary fats kasi ang katawan natin nangangailangan ho ito ng regular intake ng fats. Kasi sabi nga ng isang scientist, si Vasanti Malik, isang research scientist po sa Department of Nutrition ng Harvard University. Sabi niya, ang taba daw ay nagbibigay sa atin ng enerhiya. Ayan, so, di ba? Commonly sinasabi that ang main source of energy natin, carbohydrates.
0: Yes,
1: ano?
0: So,
1: pero ang fats ay isa ring very vital, pero sa pagdating ng mga malamig na panahon.
0: Mm-hmm.
1: Alam nyo ba na ang fats is very important sa ating pong energy production.
0: Mm-hmm.
1: At in fact, yung fats natin na sa katawan, ipinoproteksyonan nyo yung ating mga organs. Mm-hmm. Ano? Sinusuportahan yung paglago ng ating mga cells. At pinapanatili yung ating cholesterol at blood pressure under control. Sasabihin nyo, tataas ang kilay. Parang baliktad naman yan.
0: Oo nga.
1: At tumutulong din ang ating ang mga fats na to na ma-absorb yung mga vital nutrients na hindi ma-absorb kung wala ang fat. Yung sinasabi mo kanina, yung ADEC. Ano?
0: Tama daw ko.
1: Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K.
0: Mm-hmm.
1: At itong mga fats na to, hindi siya basta ma-absorb ng katawan kung walang dietary fats.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung kulang tayo sa essential dietary fats, hindi rin ma-absorb yung mga nutrients na ating pinag-uusapan ngayon.
0: Oh.
1: Yung membrane na nakapalibot sa palibot ng ating cells at yung ating kumbaga para physically separate yung inside from the outside ng isang cell na ng tao, nandun yung ating fats na kinakain healthy. Ano?
0: Mm-hmm.
1: At ito'y napaka-importante. Mainly, ito ay gawa sa mga phospholipids, triglycerides, and cholesterol. Ngayon, yung cell membrane na yun, kapag hindi ito healthy, magkakaroon ng problema yung cells natin. Magkakaroon ng instability yung ating cells, so pwede siya mamatay ng mas maga, kaya mas mabilis tayong tumatanda. So, ang utak din natin, for example, napakayaman sa fats. Kaya di ba, pag nakakita tayo ng mga vlog na kumakain sila ng mga ulo, ng mga baka, napakamamantika nung brain, di ba? So, 60% ng ating utak is composed of fat at kumbaga, ito napaka-importante, ano? Yung DHA na tinatawag, narinig nyo ba yun? DHA? Yung docosahexaenoic acid, ang hirap pronounce, ano? O, DHA ay major brain fatty acids. Yung lipid ng ating retina sa mata natin ay nagtataglay din ng mataas na concentration ng DHA. Mm-hmm. Kaya nga di ba pinopromote nila yan para sa healthy brain.
0: Oh.
1: Alam ba natin na yun ay isang taba na napaka-importante sa ating katawan. So sa ating diet, mga ka-wellness, napaka-importante talaga nito. So consuming sufficient amount of fatty foods, healthy sa ating kalusugan. Na hindi pa pwedeng ipagwalang bahala kasi mga nagtuturo ng kinakailangan na wala talagang fats, as in, nagluluto sila, puro nilaga.
0: Mm-hmm.
1: Makikita mo rin yung katawan ng mga nag-a-advocate ng ganon na hindi rin ka-healthy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat balance lang ho tayo na lahat ng parte ng ating diet, taba, protina, carbohydrates, importante ho yan. Basta pinag-uusapan yung quality, quantity, at yung source kung saan natin ito kinukuha, mga ka-wellness.
0: mga health conscious doc ng mga ka-wellness natin, ano? Speaking of yung quality ng mga fats, 'di ba, sa mga packaging ng mga food na ini-intake natin, merong mga nakalagay diyan eh, saturated fats, trans fats. Ano-ano ba itong mga major dietary fats na ito, doc? Ito ba ay okay sa atin or ano sila?
1: Magandang tanong yan kasi yun, doon natin madi-differentiate kasi kung ano yung uri ng taba. Ano. Mm-hmm. Meron tatlong major dietary fats sa ating pagkain. Ano yung una? Saturated fats.
0: Mm-hmm.
1: Ang saturated fats, majority ng saturated fats ay makikita natin sa animal products.
0: Mm-hmm.
1: So, yan yung isang
0: majority.
1: Uri ng taba. Majority. Oh. Pero meron ding saturated fats sa ibang mga plant-based source. Ano. Another thing is yung trans fat.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga trans fat, ito eh nangyayari kapag yung liquid oil, take note ha, yung liquid oil ay ginagawa nilang solid fat.
0: Mm-hmm.
1: Like yung mga vegetable shortening, yung mga margarine, di ba? Yun ay part ng tinatawag na trans fat.
0: Mm-hmm.
1: Okay? May ikatlo yung monounsaturated fats. Ito, pag naririnig nyo, monounsaturated fat. Meaning, this fat is healthy.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Makukuha mo yung sa olive oil, sa mga ilang seeds, mm-hmm. ano? Nuts. At saka, ang isa sa paborito kong source ng monounsaturated fat sa prutas ay yung avocado.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nga, nung mga time na, syempre, hindi natin maiwasan, tumataas yung ating timbang. Mahirap pigilin.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung stress ka, kung busy ka, wala kang exercise.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa sa pinaka-choice ko talaga sa diet is yung avocado.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag avocado season, talagang tinatry ko na yun eh, na kumain ng mas maraming avocado kasi bihira lang naman kasi yan eh. Tama sa isang taon, di ba? Another types of fats, yung polyunsaturated fats. Usually, itong polyunsaturated fat, popular itong source nito yung fish oil.
0: Mm-hmm.
1: Yung, kasi omega-3 fatty acid, di ba mayaman yan sa, yung sa fish oil.
0: Tama daw.
1: Yun ay polyunsaturated fat. Then yung flaxseed, sa nuts, yung walnut, saka yung soybeans.
0: Mm-hmm.
1: Eh, napakayaman sa polyunsaturated fatty acid. So, hindi ibig sabihin fat yan.
0: Mm-hmm.
1: Isang klase lang yan. Kaya isa lang yung pagtingin natin. Na, ay, lahat ng fats masama yan sa kalusugan natin. Hindi po ganun. No?
0: So, itong mga fats na ito, Dok, yung mga dietary fats na ito, ano yung epekto nito sa ating pangatawan? Ito ba, nakakapagpataas ba ng cholesterol natin? Ano ba yung downside nila? At ano naman yung mga good effects sa katawan natin?
1: Yes, oo, nakaka-apekto kasi merong different effect yung ano sa ating cholesterol level yung dietary fat. For example, yung iyong diet ay mataas sa saturated fat saka sa mga trans fat, ano, tinataas naman ito yung level ng cholesterol, especially yung LDL sa level nito sa ating dugo. Sa isang pag-aaral sa Harvard ng mga Harvard researchers, nasabi nila noong March 2018 issue ng American Journal of Clinical Nutrition, alam mo, nakalagay doon na, na yung pag-consume ng monounsaturated fats, especially nuts, olive oil, isama na rin natin yung coconut oil kasi coconut oil is recently sinabi nila that this oil from coconut is isa sa pinaka-healthiest oil in the planet.
0: Mm-hmm.
1: Kaya talagang nakakatuwa dahil sa ating bansa maraming coconut oil. Ano? If you consume that kind of fat, it can lower yung risk ng heart disease.
0: Mm-hmm.
1: Especially if yung healthy fat, nire-replace natin ng mga saturated fat mula sa animal sources at sinasabayan pa natin ng mga refined carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Refined carbohydrates, research, nagtataas yan ng level ng LDL. Kaya nga mayroon natawag na cholesterol, dalawang type, HDL and LDL.
0: Mm-hmm.
1: Yung LDL, para madaling matandaan, ito yung abbreviation na gusto kong tandaan nyo. Lechon de leche.
0: Mm-hmm.
1: LDL. Meaning, ang
0: LDL. Yan sa LDL.
1: Sa LDL. Pero, although LDL is also essential for the body, hindi naisip ng iba, lahat ng taba, like LDL, one of the best for repair ng ating mga blood vessel, pag merong mga problema sa blood vessel, kaya lang ang problema nito, depende sa sources, depende sa quantity. Sinabi ng mga pag-aaral din na yung benefits sa pag-consume ng mga monounsaturated fat ay, kumbaga is, tuloy-tuloy natin gagawin, ito ay nag-negate. Ibig sabihin, naiiwasan natin na mag-consume tayo ng mas maraming saturated fat. Kasi ang katawan talaga natin, normally, hihingi ng fat yan.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, if we are consuming a lot of monounsaturated fat, hindi na tayo matetemp sa pagkain ng mga fats that are not actually healthy, yung mga saturated fat. Ano? So yung ating katawan, hindi siya kayang, hindi niya kaya mag-produce ng mga polyunsaturated fatty acid, linoleic acid, and alpha-linoleic acid. Kaya nga, kumbaga, itong mga to ay makukuha natin sa mga sources externally, sa labas sa ating katawan. Kung wala yung mga essential fatty acid, may mga vital function tayo sa katawan na makukompromise. Okay? Kaya dapat sila laging provided sa ating pagkain, katulad nitong linoleic acid na to, di ba? Alam ko, marami nito sa Moringa Seed Oil partner.
0: Tama, oo.
1: Di ba? Nakikita natin lagi yun, ano? So, eto mga to, kumbaga, can be converted to longer chain fatty acid and compounds with hormone-like or inflammatory properties. Okay. Katulad ng mga prostaglandins, iba, or iba pang mga nagkukos ng inflammatory sa katawan. So, kumbaga, kung tayo ay sapat sa ganitong mga essential fats, mababawasan din yung danger sa ating katawan sa pagtaas din ng mga tinatawag na hormone-like inflammatories. Okay? So, kaya pala maraming tao, pag hindi sila kumakain ng essential fatty acid, parang ang bilis tumanda.
0: Tama daw.
1: Parang tuyot na tuyot. Di ba? May mga nakikita akong ganun kasi. So, napaka-importante nito na yung mga essential fatty acid, kasi involved din sila sa mga physiological process. Katulad ng blood clotting, wound healing, at saka yung tinatawag na balance of inflammation sa katawan. Actually, ang inflammation, hindi naman masama eh.
0: Tama.
1: Kaya pag hindi balance yung inflammation ng katawan natin, puro na lang inflammatory response, wala nang relaxation ng katawan. Hindi tayo magiging healthy talaga everyday. Kaya, tandaan natin that fats are essential. The most important thing is ano yung quantity, ano yung quality, at ano yung source na ating kinukuhang fats sa ating katawan.
0: Ayun. Yan mga ka-wellness ha. Ang mga dapat na nating malaman about fats. Mamaya naman, Doc, pag-usapan natin about cholesterol naman. Kung ano ang ano na to. Ano yung functions nito sa katawan natin. At ano naman yung problema ng kailangan-regulate ang cholesterol sa ating pangangatawan. Alamin po natin yan sa pagbabalik ng ating pong programa. Kaya kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, bumaya magtanong. Sex lang yan sa ating pong numero. At ipon sex line 0969-609-6545. Totoo lang po mga kawelas, dahil magbabalik ang programa
2: The Secret of Health. The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. 7 Plus Gold. Mabibili sa pinagaling. The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa at pag-usapan po natin itong patungkol naman sa cholesterol. Sa pag-usapan natin about sa fats, iba't ibang klase ng mga fats. Pag-usapan natin doc, kung ano ang gampanin ng cholesterol sa katawan natin, bakit yung iba ay against na against din pag pinag-uusapan ng cholesterol, parang meron na silang trauma sa cholesterol, ano? Pero ano nga ba doc, ang nature ng cholesterol sa ating pong pangangatawan?
1: Ayan, alam mo, may mga type talaga ng cholesterol na essential para sa ating good health. At yung katawan natin nangangailangan nito para magawa niya yung kanyang mga ibang-ibang trabaho. Ano? Alam mo ba na ang cholesterol is importante sa paggawa ng katawan natin ng hormones? Alam mo natin na yung mga hormones, ito yung mga chemical messenger ng katawan. Ibig sabihin, kung ang hormone ay kulang, hindi magiging maganda yung resulta sa ating kalusugan. Pag ang hormone naman ay sobrang naman, surge. Parang sa babae, pag sobra yung estrogen, pwede ka magkaroon mga pangangapal ng matres, di ba? Pero pag kulang ka naman, pwede ka magkaroon ng infertility and other issues, ano, pagdating sa hormone o sa katawan natin. So, kumbaga yung hormone, nakatutulong ito sa ating katawan. So yung cholesterol, ito ay napakalaki ng importansya sa pag-create ng hormone na ating sistema. Actually, yung cholesterol, it travels through the blood. ah, na ang tawag doon sa protein na yon na ginagamit is yung lipoprotein. Mm-hmm. Diba? So, yun yung way. At isa pa, ang ating utak. Take note, ang brain is the highest level in the body, ha? Mm-hmm. Siya may highest level of cholesterol content sa katawan natin. Mm-hmm. Approximately 20% ng ating total body cholesterol can be found in our brain.
0: Sa brain area.
1: Oo, kaya nga, kung ikaw ay kulang sa essential cholesterol, actually ito maganda. Ito yung gusto kong i-share sa inyo. Ang cholesterol, walang cholesterol ang plant-based food.
0: Mm-hmm.
1: And the body also can create cholesterol sa kanyang sarili.
0: Uh-huh.
1: Pero

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 1 o'clock in the afternoon. Ang oras, hatod sa inyo ng Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, ang oras hatod sa inyo nga makahatag pug kaligon mo. Nang ayaw kalimot, nga doon ay partner sa Matag-Adlaw. Labi na sa isgutan ng pampahimsog sa lawas. Ang Santone Vitamin C, adun ay mangustin. Dili lang orange, adun ay mangustin ng mga katropa. Munang ikalimot produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butika nationwide. Labi na sa itong physical store nga na diriubo sa istasyon sa Z Plaza Building. Open from Monday to Friday and then closed during Saturday. Open ta during Sunday, kapahigayin tag free consultation and general check-up. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, atong programang X-Rated, magsugod na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long,
2: bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay kunin.
7: Promise?
6: Promise.
7: Ako po, gilingon na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
3: Pero diba, give up naman ka, diba? Kasakti na siya.
2: Adlaw, mupahilak ka nimo. O mupakatawa.
8: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw! Ayaw nga.
2: X-Rated.
3: Boris! Unya ka ron. Pahilag-hilag ka.
2: X-Rated sa

0: 34. That was the time check. Time check is brought to you by Windsor Coloron 2026. X-rated na mga katropa. Maying hapon. Maying hapon sa itong mga listeners nga nagwat sa itong X-rated drama. Dili lang din sa Visayas. Labi na sa nakilang laing dapit sa Mindanao, Davao. Sa Tagum, ano na po tayo pagpaminawan karoon diha. Maapon pa sa Santa Cruz. Naapon karoon diya madunggan ta sa may Davao de Oro. Nga mga bahin sa Davao de Oro. Maabot itong pagsibya din ha. Shout out to XFM Davao. And of course, shout out to Solid X, Solid FM. And of course, shout out to XFM Tago. May pagpaminaw. Diba? Kumusta na? I don't know kung anong weather right now. Hindi ako lumabas eh. Oo, masyado akong nagkulong. Masyado akong nagkulong. Eh, hindi ko alam kung ano na ba. Kami pa ba o may iba na? Ano akong gusto? Anong wala ko'y nahibalaan? Ano akong gusto? Anong wala ko'y idea? Kung okay pa ba mi o dili na? Char lang, uy. Para bang... Okay, hello, shout out. Oh, wait lang ha. Ako lang basahon. Kadali lang. Ang luod. Magiging sila sa kuha, ha? Hello, may pagpaminaw kay Eric Pitugo Official. O, karat, lagi kay mo diri sa pahaklapo-lapo DJ. Basta di lang akong tingog. Ambot, siguro kay di maigo ang signal. Lapo-lapo mo, anagin na. Lapo-lapo ka banda. Ano na yung mga lugar nga diligid nindot ang igo sa itong transmitter. Kaya ba, sige, doon ay natabunan ba mo din, ha? Sabay na. Kaya ang sure kung anino itong tingog nga malabayan ni na itong programa, kaning buhol. Kaya wamay naka, sa transmitter, wamay nakababag. Diba? Ano naman na siya? Rinout ko nga, munindot yun din yung amuang tingog din na, no? Kagi na ba ko din nga nag-survey ko kauban ng amuang kaubanan dari sa estasyon. Nindot, tagamay yung tipa. Pinakuha, maminaw na mo din, ha? O na-confirm na ko nga, doon na mo din na minaw. Pakita na kong nawag kanina nga, di doon nga nung daw akong, ako adong live kay Pimiri daw to kilid. O sige, nara o. Nara. Ana. Pero makita na ninyo. Ayaw ba ko tayo nag-sunglass nyo? Nag-sunglass si DJ Arce. Sunglass siya kay Wano siya tulog. Ikot pag mata. Oo, so. Ana lang sa ako. Artista, artista lang sa ako. Guwapa na ba? Ayan, di ako nang giatubang kay Aaron Dili umag-uol. Maging ano, nung ina, napirmi akong camera. Di, Karon, no, ana. Okay na? Ayan. Hello sa inyo, may pagpaminaw. Salamat, DJ Leonard. Oh, si Leonard, wala naman iundang nagpaminaw si Leonard. Okay. Ang DJ wala lagi on air ari sa lapu-lapu na on air ilang grupo mo abdan din ha pag muda ko na yung suporta nga mo makuha din ha pag mas daga pag yung listener na to paningkamutan na tong maka-expand diba naman na salamat eh ha sa pagpangita po sa amo ang programa sa inyo mga radyo at kung di minyo madunggan pinagi sa radyo halaan mo diri sa live makita naman ko sa kong kalamion na diri oh Come on na. Ano ang pangutan ng ano naman ni nag-antipara, antipara, basta. Shout out sa ako sa mga bana nga wala diha ilang asawa. Kalas kaayo og shampoo town. Alabi ko na kuno nga kalas mo og lotion. Tutubi ko nga lotion ang gamit, tapos use oil. Ibituhan og bulad. Shampoo di ay. Ah, masumot magod ang shampoo. Isa ka diya, Christian, na mo diya kagawa na. May hapon, Charlene. All the way from Bukidnon. Randy Santisa sa may pagpaminaw. DJ Leonard on the mix. Dili day on the, in the mix, day ni D.I. DJ. Mayang hapon, Crush Rain at Chinita. Pa-shoutout ni Ma'am Charlene. O Ate Emily Flores. At na nalang, especially ni mo, Crush. Salamat. Sherwin Bacalso, ano siya? Chinita, paano ayaw na siya Ayaw na po, pasag di siya. Bakit ipugos mo na ito at itong kaugalingan sa mga tao dili na gusto na ito? Ato na silang itugyan. Sherwin Bacalso, lami na muambak bitaw. Kung muambak ka, balipayon sila niya, ikaw alkansi. Diba? Ang kinabuhi, mo ganin ang nailaing-laing adlaw, Sherwin, kay tungod laing-laing sugilanon, laing-laing hangit, laing-laing tao. Niagisag ko na, Sherwin. Nagilisan ko. Di lang isa, lima. Pero wa ko nahingon nga muambak ko. Kaya ano man, napamang ko'y ginawang kinabuhi, adunay paglaong. Anara na siya. Muganing namugna ang buntag. Kaya aron adunay tay laing adlaw, nga mo balik. Una kung muingon kang muambak ka, ayaw. Masisira ang buhay mo. Sabot ka, Sherwin? Request na ka tayo pagsaad ang idol. Saan yung titulo? Upang talinjay, upat na yung mata. O, ayaw pagsaad. O, saan yung kakuan? O, saan yung katawag? Ani, o, sa kabisra. Hello, DJ. You're so hot. Shout out and watching, listening from RE Glass, Caloobian, Leyte. Exciting! Hello po sa inyo, ha? Exciting. Diyan sa Leyte, maupay na hapon. Maupay na kulup. Mo. Tama ba ko? Gabi na. Ngayon nga po, DJ, pa-shoutout ko sa akong kauban din sa RCA nga si Ado og Angelo gikan kay John Kian Alolor. Hi, DJ, pa-shoutout from Mama of Davao de Oro gikan kay Poy ng Lima. Di ko sure kung tama ni, basta gibaliktad na sa niyang pangalan. Alam ba ni, mga sakit ninyo ngayon yung mga pangalan sa Facebook, pambaliktad ron. Mag-isog tagpagbasa din niyo sa on-air. Pasige lang. Palangga man ta mo. Uyun, uyun na lang kita mo ay. Asya, mutambag koron crush ha. Pero di ta kasugtan mutambag bahin sa prostate. Kay imuingon ra ka nga bahalag dili magkuan. Kumusugot ato nga tambag kay... Dili pwede ta na magkasakit in town, Leonard. Tagbo man ganing ampo ning uban diri nga. Sama ni atong pulos atong pagampo, Leonard, kung imo ra pasagdan sila ma-prostate. Tagbo man ito pa ning kamot nga mahimsog. Sige, mangitag ingon sa uban nga amping prevention is better than cure. Tanya ko ang migo eh. Ayaw itong katambag ha. Rabuyag. Kung kita ka, Leonard, pataka ka sa ana. Takbo ta din pang remind niya, ikaw lingon na ka nga okay ra. Kapoy kay ka, Leonard. Babaan ta anis itong mga tigpaminaw. Sige ta, pangwan din nga healthy, ano, healthy is ano, health is wealth. Prevention is better than cure niya. Muingon na kag okay. Makasala ta sa Ginoo. Ah. Klaro, Leonard. Bakulbaan sa kunin mo. Okay na, Leonard. Katawa. Ano kong Leonard? Katawa na siya sa comment section. Ana siya, PNDJ, great akong wife, DJ. J Labad-Labad from Toledo City. Naminaw mi sa radyo. Kumusta ito ang signal diya sa Toledo? Kusog ra? Namay niingong ang lapu-lapu di daw ta kay madungog. Hanap-hanap daw ta. Basig liso-iliso, ala na niyang kuwain. Ang tina. And I really love to see you tonight. Ah, okay. It's England done. Feeling na ko. Tama ba ko? Ano bitaw? Ano mo niyang gabi? Unsa tanaw ni mo na ako? Lamok? Ano bitaw na? Ano mo itong ganahan mo gabi ira kitaon? Nga pwede, available man kung hapon, mahuman na magkog on air. O abi pa lang, musta lamok? Nga gabi ira mo gawas? Diliin tao kung musup-sup o dugo o eh. Masap-sap ang do... Mula gina si Doc Gigi, basta maabot siya na makakatuntag mga dilima o ba? Ang dang tao eh. At Primitivo Aguilar Oliverio. Shout out dire sa Bacayan Villa de Mercedes nila Esmer Driver. Ayan, diya sa may Bacayan. May pagpaminaw ninyo sa Bacayan. Grabe pangaringin ako. Primitivo Primitivo Aguilar Oliverio. Murasag pangalan sa kuan. Pangalan siya sa kanang hasindero. Na nag-iya og na nag-iya og dakong kuan. Dakong yuta. Ayan. Maayang hapon, DJ. Regards daw ni Motiboy DJ. Guapa daw ka, ayaw ka. Lamion pag yun. Ay, na lang siya nga. Salamat, T-Boy. Ay, na si T-Boy nga. Kung gilamian siya na ako sa live, mas lami ko sa personal. Ay, na siya ka. Pero una ang tanay. Ako sa tagaan og oras og panahon ang atong pipila ka mga pahinumdom. Ayaw! Kung diin niya taod-taod ato nang madungga na nga to ang X-rated drama. Ayaw! Tapos ganyan mga radyo niya taod-taod ha. Ato nang kwan. Oh, sige, ato pakos ganyan mga radyo kay pagbalik na ko taod-taod. X-rated drama na ta. Okay, ayaw kalimot. Kusgi. Kusgi pag yun. Ayan, na last na lang dyan. Alright, okay. 1:46 in the afternoon, katropa. Ayaw liso ang radyo, ha? Kaya mabalik na taod-taod sa itong X-rated drama.
1: Mga katropa, exciting!
2: Santo Basco.
3: Ako si Don sa Kamaestra.
4: Magka-ulcer po.
3: Nag-research ko sa'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santo Basco. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santo Basco Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Basco Coffee Mix. Rigo ng the best. Sa kada higop niyo sa Santo Basco Coffee Mix. Murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebeng. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamna dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giuman sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapal-
4: malit sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, among gitry, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
11: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
13: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:50 in the afternoon. Ang oras, hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, I have my coffee here also. Tungod kay mas importante ang adunay kape nga imo ang imnon sa matagigayon nga ikaw murag galuya na. But it's not all coffee nga makahatag og kaligon sa panglawas o kahimsog o maayong benepisyo tungod kay ang Santhone Plus Coffee Mix. Pwedeng adunay malunggay, adunay mangustin, og soya powder. Sama sa tong kape. But pasabot ani, daghang benepisyo nga makuha katropa mo nang if you're looking for the right coffee with the right benefits, choose Santhone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide at sa ang physical store nga nadiri ubos sa itong istasyon, ang Z Plaza building open from Monday to Friday, closed during Saturday, will be back open on Sunday. Before ko makalimot din, no? Ako din ingon sa nga, nagkapay kayo pwede sila free consultation and general check-up. So from 9 to 5, nasa nagkapay kayo nga check-up, kauban si Doc Bernie. So kung ganahan mo, pero mas nindot gud dili dapat ganahan, dapat gud magpa-check mo kay aron mahibaw-an ninyo kung sa may kinahanglan sa inyo mga panglawas o kinahanglan ba ninyo ginani inana, kinahanglan ba mas malig-unon pag yun, kinahanglan ba gud adunay buhaton nga mas importante, kay prevention is better than cure ka tropa. Ayog liho kung diha pa nagsakit na ka, kay delikado ka na. All right, Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa katropa, X-rated drama na.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakit? Ayokong lato sa hanga.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butuin sa inyong kinatawa. Mas sobra ka dukiro. Putlon ko ni anumat sa gayang tarani.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: lagi ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalainlaing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X-rated.

0: Ngayong adlaw, kaninyong tanan. Sa mga suking tipo minawan, ining programang X-Rated. Di na lang kita palami, ani. Hadlo ka na'y naasad. Kining atong usuwa tampo, kabahin kini sa usa ka istorya. Sa usa ka babae nga taga Toledo City. Nga atong tagaan, og higayon. Nga i-share ang iyang sugilanon. Ato siyang itago sa pangalang Dina. Dina. Si Dina. 30 años. Mini. Ay ang problema may tungod. Tungod sa mga pasangil sa iyong mga silingan. Matod nila. Ongo si Dina. Ang pangutana. Tinuod ba ka nga ongo ka Dina? Din hinato masahiran sa iyang suwat sugilanon. Nga itong gihataga kinabuhi. Nagiuluhan og. Ungo.
1: Dina! Sa kaman din na gabi ing dako, nagsige pa man kag panudlay diha.
2: Ha? Huh? Ano man dayo gabi eh?
1: Ay! Wala ka may bawa nga, lipi na maayo.
2: Ay, totoo magkana dro eh. Wala na sa bagong panahon ron. Kalimutan mong good ko. Nga, may katulog maayo na akong o. Mga isulay-sulay na nang ako akong buhok.
1: Kalimutan man day ka nga. Ganun, di mo naputna na imong buhok. Aga na, imong buhok ay lapas ako na sa imong sampo na imong buhok.
2: Ay, Andro. Ay, yun din, hilabdi akong buhok, ha? Bahala na. Di yun din ako paputlan. Bahala nagmasangko ni si Yuta. Di yun din ako paputlan.
1: Na. Sige na. Katuna. Nauna ko na mas kwarto, ha?
2: Oh, musunod ako.
3: Ayun, talibabik.
2: Bahala, uloy. Kayod, no, nina ko paputla, no, akong buhok, no. Ay. Yun na pa. Wala man. Huwag doon ay natanaw na ako. Uy, si Mila man to. Huwag dali kayong nakapasalipod silang haligi silang bahay. Kung saan mo to siya? Ganina ra ka to siyang nagtanaw na ako.

0: Unsa? Namatay ang baboy nila ni Nang Lagring?
1: Oo, namatay. O, magkapalimbawat pag yung sa balahibo. Kaya ano, nahabo ang tinae sa baboy.
0: Unsa? Hey, Drew, ikaw ba binuang ka diha?
1: Ay, oo, oh, lagi wa, lagi ko na binuang. O, gituhuan sa kadaghanan nga, gibalbal ko no ang baboy.

0: Kalibuot na yun.
1: Dina!
0: Eh, kakatulos akong lawas na isa
1: oh, na niya. Oh, alam mali ka din sa balkon niya eh. Sabi mo lang kung asa ka. Kamata mo lang kung awa ka sa kutupad.
0: Ay, dalimuot kayo eh. Yakatul kaya akong lawas.
1: Ay, mao di ay nga nag-alindas sa ikaw. Luhag kay ka sa imuang gilingkuran din sa balkon.
0: Ay, masunod na lagi ko ni Mom Andro. Pangilan sa ko din eh.
1: Alas, alas. Sige.
0: Ay, kakatul. Bits akong lawas eh. Ay, nga lumang yun ni eh. Si Mila? Dali na sabsindit ako. Nag-apot ko na nga mong mata nga. Nagtanaw siya na kutimi sa balkonahe. Sabi silingan na. Kapila naman kumakabantay nga. Urang magsigi o paniin. Kaya mo tago na ba kung makitaan? Taon sa manisiya?

Kinain sa damgo eh. Gituo ko. Og naglisod ko ko ginawa. Hangtod karon naghangos pag yung gihapon ko. Sana parang urasa? Uy, halos-losi naman dahil sa itong gabi eh. Baguhay lang dahil ko nakatagpilo. Kinatuko, alas-onsay naman ito pasado. Ay, kalain sa kong damgo eh. Si Mila? Si Mila? Nagdali-dali og suod sa ila. Pagkakita niya na ako. Sama ito, Bayana? Puro man og nakakita og

0: ayaw tagdad ang imong silingan.
1: Ma.
0: Oh, tingalig na suya lang na nimo.
1: Ambot ba mawi? Basta kilahi yun yan tinagdan ako.
2: Wa mo mag-away na imong silingan?
1: Wa man sad pa.
2: Basig doon lang yung siguro hinungtan nga nung naingon siya ana nimo.
1: Magdali kong lakaw. Kaya pitara ba mong ngit-ngit na? Teka, pihiang yung kuda. Ang ako mga hinayahay dito. Oh. Uy. Si Mila. Siya kinakong ikasugat. Tumusa mo to si Mila. Pidagan man palayo nga nakakita na ko. Naunsa to siya?
3: Naglibogid ko. Sige, pakita siya mong silingan, DJ. Tungod kay. Nganong mahadlok siya din hinako. Nga mura pa og makakita og ungo nga maglikay nako. O kung magsugat ang among mga mata, mulingiw dayon siya. O hangtod usa ka adlaw ni Ana. Mao kini ang nahitapo.
1: Unsa? Nangamatay ang tulo ka manok ni Darwin?
4: Oh! Og nahabo ang tinae! Mura ba og? Kanapit og kundis-kundis ang kalawasan?
1: Unsa?
4: Maulagi na, niya, naagiungo ng atong dapit. Tunay mangtas!
1: Naunsa man taon mo, Drew, eh? Pataka na lang yung mugbukaan ninyong baba. Way ungo, oy, way mangtas!
4: Way ungo, way mangtas! Be, be, unya, kanang hitabo nga pagkamatay sa mga hayop. Unsa man na?
1: Basig ihas lang na nga gutom nga mananap nga gikan sa bukid. Ug nasaag dinis patag. Ug mga unog ginhawaan sa mananap.

0: Ay, hapit mga alas 2:00 itong gabi. Uy. May paug. Wa akong winong bukapida. Wa nunong ko giduka. Hala. Naay may nagkidap-kidlap. Naakid oh. Nasa kural nga sin sa ubos sa ilang bahay ni Mila. Kanaugon ko ganit, be. Usa man ang nagkidap-kidlap. Usa man din eh, uy. Stake ka raman din eh, napilit din eh. Makailad biya ni uy. Reflection na din sa suga. Tagkan, yung keng mailad, ani. Ako nang tantagon, bi.
1: Boy! Ako, boy! Mas ka sa kumiseta, boy! Boy! Boy, boy! Boy,
0: kailangan
1: mas ka sa kumiseta, umo!
0: Naaangkog umo nga nangaskas?
1: Boy! Boy!

0: Ngano? Dili ka ongo, ha? Dili ka ba ongo? Hoy. Ongo ka, oy!
1: Tanungan lagi ko anay mo sunutihan, ha, Mila? Wala bayag yung ko mahilabot ni mo?
0: Kay ngano? Kinsa babayhan ng mahadlok maputlan ng buhok, ha? Unya pag yun, no? Magsigi og sudlay bisag tungang gabi, eh, ha? Unya pag yun, kinsa may tarong nga amo na lang makitaan sa akong bana nga sa tungang gabi, eh, magsigi standby dyan sa inong balkonahe. Naihiga yun nga mahigwaos ka, murag uhaw kayang imong tutunlan. Unya pasad, no? Kinsa may tarong nga tao nga mangas ka sa sin sa tungang gabi, eh? O kinsa'y tarong nga tao nga magtuad-tuad, ha? O niya, ang makahimo rin gilana, no? Ang ongo!
1: Unsa? Hey! Nagyan di maayo, Andro. Nagpakauaw lang yun na si Mila sa akong pagkatao. Gipa na ba ipag yun niya nga ongo ko, no ko?
2: Ay, bayanin mo. Ay, nagtubayi, good.
1: Dili. Patag mon gyud na akong babayhana na. Nagpataka na lang gyud na siya gyawin si Mbaba. Ikihan ako siya.

Maoto, DJ. Naalaan ko nga, ungo. Naalang ganit, tagi pang buhat, ungo dayon. Bitaw, DJ, mo niya kung doon problema. Nakakita kog away tungod sa among silingan. Nga gipasangin lan ko nga ungo. Nga ang tanan, niyang gipamasangil nako, mga sulagma lang. Parihas anang gili ko magpapatulog buhok. Katong nangaskas ko, kagikuha nako ang sticker sa sin. Katong gikabot nako ang sudlay nga nahog. Giingnan ko nga ungo nga nagtuwad. Nakoy amiga mo tuwad pero di to ungo. Ay, shout out ni Moriniel. Damay. Wait lang. Bitaw DJ, nahug yun nga. Siya ginagsugod sa chismis nga ungo ko sa among lugar. O ni mga pangutana, ang sabay angay na kung buhato na ani niya, oy. Di naman mapunga niyang ba-ba. Ako siyang ikiha, DJ. Mo ka na akong plano. Pero unsa may ikiha na ako niya. Taganday. Oh, ano yan ang pagdaod sa imuhang kuan? Imuhang credibility. Basta na sa balaw. Ito na istorya nun niya, tada. Kaya na pa ako, wow naman siya din na ako. Gusto na ako makabayad siya na akong dah. Dako din he, tungkol siyang ginapabuhat niya pagpaka-uwaw. Di na guro may mag-abot ani, o di na guro may mag-ayo ang among kabubuton ani, tungod kay naglagot naman siya pugko niya. Tao DJ, oy. Kaunguon ko sa kalagot. Makaingon sab ka, og. Kitkiton ko na lang niya mong silingan. Bitaw tambagi in taon ko ninyo, kuusay angay na kong buhaton. Ako si Dina. Dina. Di na ungo, ha? Dini na lang kuto, mga kong sulat sa Gilano, DJ. At alam ba yun ako ang inyong mga advice, ha? Patugtuga de ang huwag matakot. O huwag kang matakot, DJ, sa eraser heads. Di na eraser heads today. Murag huwag kang matakot. Di man na eraser heads. Orange and lemon today. Basta mauna to, no? Basta bahala ko, an? Basta muna i-tighten. Maminaw ra ko, DJ. Paabot ra ko sa inyong mga tambag.

0: Mabuhay sa na... Ay, kahit ang kanta. Kasi sila mo naman siya. Okay, sige, rin na lang. Ipugos ba na ito? Basta niya mabash ng gitaan. Anyway, adun natin caller sa Pika's linya at itong pangutan on. Kung unsa bagay purpose o gano'n na namag siya. Hello, may hapon.
1: Hi, this is Rina.
0: Ayun, ito na.
1: Superstar.
0: Ayan. Anong masasabi mo sa ating Amega nga nagka-problema nga gipasangin lang nga ungo siya? Itaw na kayo si... Una, sige siya ginaglamo nga giinitan. Feel lang ko ka na sigpanid mo na yung ungo, Jay. Nausa mo sa Camila. Masige sa kagpangamang. Kapuya po din.
1: Pag-ila sa ungo, no? Kawatan na mata ang ungo.
0: Sa
1: osa? Pag-ila tanaw niyo, pero kung imo na tanaw, muling yun na.
0: Kala. Muna. Sumoto siya kay sige muling niyo man.
1: Pag tanaw na niyo nga, kanang dili ba siya, kanang magkawatan og mata. Tanawa nga, kanang inigtutok niyo, di ba? Lina mo harap.
0: Sige, unsa may rangutan na siya ba? Unsa di buhaton niya? Yan ang lokasuhan.
1: Ako na dyan niya, papaputulog buhok. Unya, kanang, ayaw, pagsuot ka, kanang ginang lang sexy ka. Kada isiksi nga ungo.
0: Bitaw.
1: Kanang kasagaran mong good, kaawag mo sa salida, kasagaran sa mga ungo, kasong buhok. Niya, magsayal niya, dili kabalong manudlay. Kaya siguro si Mila, murag mauna yung ungo, kaya nga nung magsigi man po siya nagpamantay ni mong kung sa ibang buhaton ni Mika Tabi. Alimot ng kaso bukoy, ako ganit, nagpaboy ka't magganit ko ron.
0: Ganun mo yan?
1: Ganaan lang ko, alimot man, kapoy sa laybaga makubo.
0: Ito summer, manggood food. Nya katong part nya kanang kagigidaot naman yang pagkatao kanang chismis ba so
1: na iki ha
0: kana iki ha
1: na ba si evidence
0: nya kay guan pagyud lantaran pagyud nga ginakuan siya ginas ginasinggit-singgit nga ungo siya di ba
1: mo gani makabayad na danyo sa ipagpakauaw man na
0: mo na ay nako mo na
1: ako pa na,
0: kiha
1: ko na
0: eh. Atong atong tabangag kiha, oy, kumaumang galing. Mora to dai paminaw diha, dina ha, paminaw ni ko ano.
1: Paputol na imong buhok.
0: Pwede sa kay gangan sige kag reklamong ikan. Sige sa reklamo.
1: Imong buhok eh, mahal kay nang buhok ron, ibalik ya.
0: Ay mahal din na di ay.
1: Oh, himoon man nilang way. Paliton man sa mga bayo.
0: Sige, sige, sige, sige, sige. Kana, ganahan ko, ay na. Ako sa naibaligi ako, kaya ka ba? Ay, nakakita ka sa ako sa live ka ng Miss M? Wala kita, ano?
1: Wala pa ako ni follow ni mo kay...
0: Ayos,
1: sa... Kung inimay na nasulot rin na...
0: Ayoko i-follow, tanawa lang ang live sa XFM.
1: Okay.
0: Kaya akong buhok, mabaligya, ni?
1: Okay, mamani mong buhok, di man taas, di buhok.
0: Oo, mabaligya ba, ni? Kaya murag nang warata, kung mga nagnanginan lang kung kwarta ba?
1: Alanganin pa,
0: uy. Ano ipakulang pa? Sige, patuloy.
1: Ayun, nakpakuhay kay Engayan, mong kaana.
0: Ah, sige din. Na lang. Abay na kung makakwarta na ko. Sige, thank you, kaayo. This M. Ayan.
1: Ah,
0: sige, go.
1: Igreet ay ako ka pa birthday akong yan nga si Tia Gloria Ihati na nag-birthday rin lawa.
0: Moina, happy birthday sa imong iyaan. Ayan. Yes.
1: Salamat kayo. May napo ni Doc Deji.
0: Ayan. Thank you, Miss M. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Exciting.
0: Sabi ko sa si Miss M, muna yung mga kugihan, ganyan mo, tambag na to, diri on air. Salamat kay Miss M. Busy ba na si Miss M sa iyahang negosyo? Pero mo higayon gid na siya gyud. Mo higayon gid na siya sa pagpaningkamot. Nga mahimamat. DJ nangutana daw si Tiboy katong bayot daw nga iyang gipatuwad ungo ba daw to? Ba o? Ikaw may nagpatuwad, dili ikaw, dili ito ungo kay ikaw may nagpatuwag. Tuwa, sabay. Kapuyan ni mo eh. Hello po! Magandang chinita!
3: May hapon.
0: Uy, murag bag-uni nga. Murag bag-ung balik ni.
2: O dito masaya, bete. Kaya na kung muntag di balik, di kang kong Manila.
0: Gani, usok kag Manila na, atin kagkwan, impeachment trial?
3: Ayaw!
0: O kumusta magyahe? Baka... baka ano, alam mo, galing kang Luzon eh. Baka biglang nagbago ka, tsaka nagsasalita ka na ng Tagalog.
2: Ano eh.
0: Ano na pa naman kung mag-Tagalog, kinugay na ko waka-stroke Tagalog. Ano lang di ay, oy?
2: Ano good pa?
0: Di siya kunyo, taga-ag chance ay ipakita sa base di mabalhin kong Manila.
2: Ay, kanano, nung mabalhin kong Manila. May opportunity na nang imo makitagalogi ka.
0: Anyways. Nga usa may machika ni mo ani ato ang letter sender nga si Dina nga naalaan man igungo ato kumari. Pwede ba daw niya kasuhan?
2: Pwede kayo. Kung hindi naman kayo SM, palabuan ko pa na.
0: O ka na. Ah, pabilibay gino ha. Kisi.
2: Palabuan pero maurotin ka pa ng tumoy.
0: Sige. Sige Dobby. Arapa mina diha, Dina. Liso ang radyo ka nang mawang dibong signal. Sige, go.
2: Ako sige, muna doon din ako. Naminaw ka man gito ron. Nangyapan din mo diha.
0: Kana.
2: Pahita niyo mo, no? Naanaan mo niyo sa kaubo.
0: Isuda po dano.
2: Hey, God, look.
0: Isuda, maalaag ungo.
3: Ay, ay.
0: Okay.
2: Mala, Dina, usara yung solusyon na lang kanan. Ay, kaso na. Kaya pagpaka-uha mo na yung hindi mo. Kaya kung sana lang mga ebidensya ngayon gayon na may hindi mo niyang kapasihan, hindi mo na, mao. Kasi pa, why ungo nag-ipailan o gasto sa korte? Na-inaran na lang ko, padawang naman po sa kong katiguan mo, pero why? Yoy, tao nga nanunggan ako, kagiriklamo, tungod, sayang, pagka,
0: oh, libao. Buot pa sa buot!
2: Mana?
0: Dili na kung sala ang pagkaungo, dili ka ilhong kriminal.
2: Para yun nga makusana na, para mga mukalma na siya, o mahilo na na siya. Buhata ang gusto ni mong buhatan. Sa legal lang nga po dito. Ay, ligaso na. Para maangkuhan niya, para makutulan na niya ang kuhan niya.
0: Ayan.
2: Huwag na ibo eh, o lagi tinuod na ungo, eh ha, niya tapos. Dito yun na pagkuhan, niya ikaw ang madakdakan.
0: Mao, talkasiha ba?
2: Ikagawa po na kung tambak ni mo, usba nang imuhang kwan, usba nang imang image sa iyong pagtigi o ganang gawa sa tungang gabi eh. Kaya usasab na sa kwan niya kadudahan ka. Labi na giyod nga kay kagbuhok.
0: Correct. Ako ani, ako kay taas magkuog buhok, medyo taas kuog buhok. Tapos...
2: Adi, mas taas mag itong iya kay, asa na tama itong iya?
0: Oo.
2: Para sangko ba ito sa lubot o lampas pas lubot?
0: Abi na kong maapil na ko sa mga listahan sa mga ungo.
2: Ah, dali pa.
0: Kita mo na yung...
2: Listahan lang sa mga diwata lang.
0: Ay, nabitaw. Same.
2: Mula, nga, buhata ang gusto nyo buhata para mahunong na ng isyo na nag-control ni
0: Mata. Para mahuma na kaana.
2: Para mahuma na kaana. Huwag sabihin po kung manamigit lingkot kay DJ Rina. Kumusta naman tayo ang tanan akong mga katropa niya ang ipaginaw ka ron?
0: Bitaw.
2: Sabi na nasab sa katumbag o lang kong amigo nga si Bay Mok. Anong di naman kamutubag sa kong tawag, Bay? Naunsa naman ka.
0: No.
2: Mula naman ka naunsa.
0: Bitaw. Isa pa sa mga imok!
3: Ayaw!
2: Kung nagigaw ka nato, isa mo yung tayo kung sa lagi mo. Ano, hindi mo magkulimoy hindi.
0: Tinoon.
2: Bitaw. Sa mga katrupa nga naminaw, nabinagin sa katong mga nakadumog na o nakailanan ako sa kanginan.
0: Ayan.
2: Kasi luha lang ko ninyo nga huwag ko manangin ninyo. Kaya biglaan gano'n nga akong paglakaw nga kas Manila.
0: O kasama itong kuhan, nanawag nga, nagpaila nga imong kuhan. Kisa ito?
2: Si Clark.
0: Si?
2: Clark.
0: Clark?
2: Si Clark ba? Ako mangod.
0: Ah, okay. Kaya, asa naman ito siya, oy?
2: Ito na, may ulit ito sa panayin ko ni Mama. Kaya ako naman ito siyang ipabantay ko sa panayin.
0: Alright, patay may mo.
2: Ano, gikuha na ako, gilili na.

0: walang gidili na ko nga ang akong sente. Buhag na manawag. Eh, para ma-intervene po ni Crowd Court.
1: Alright, bitawasan. Anyway, thank you kaayo, katropang James, and welcome back!
0: Takot ako.
1: Takot. Wala man.
0: Tukat.
1: Undaw. Ayan. Sige. Samtang wala pa nanawag. Ato sa i-play ni katropang James ang imong song request nga. Ukat. By Parokya ni Edgar. Katropang James. Katropa mo.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: wa naman din ni soda kung adlib. Ukat-ukat man din dito. So, ukat-ukat yan. Anyways, it's 2:29 in the afternoon. Ang oras, hatun sa inyo, sa mga produkto sa Yes to Health, naguna di ha, ang atong produktong Santone Vitamin C. Agarun natin colors, because linya, ato nang i-entertain, kinsa siya, kinsa ug nganong nanawag ka. Hello!
1: Arnel po, ito na Kapalong.
0: Ayan, Kapalong, hello Arnel! All the way from Kapalong, Davao del Norte! Tama ba? Ha?
1: Ito kay Kadari.
0: Malamang. Ayan! Malamang.
1: Bisan asa ra gyud kamulupad.
0: Munang nay moingon nga kanang atik-atikon ko, di ko nyo mailad. Pawawa ra ko, pero bisan asa na ko naabot. Di ko mailad, kaya ako may mangingilad. Oh, Davao del Norte na sa Kapalong. Musang Kapalong, oh. Ron?
1: Oo, na ako Kapalong, baby.
0: Naka na, sige, sige, sige. Diyan na ka, oy, di na ako Cebu. Oo, bitaw, tinood, nakatong na ako. Naka diri sa Cebu, naapo kong Davao di Oro. Muna ang giingon nga, hindi talaga tayo. Ano ba talaga ta? O, ni kanta. Dili mo ta-apil. Anyway. Alvin!
1: Arnel.
0: Sorry. Sorry, happy pa ko giubo na. Anyway. Arnel. O, sa may machika ni mo sa itong sender nga, alaan mo siyang, ungo. Tama, inaana diya sa Kapalong. Murag uso po na diha ba?
1: Ayaw! Nadari.
0: Kagatong na akong Davao di Oro sa una, ang uso man nito kay manghiluay. Yan, yan, yan, yan.
1: Ako'y nailhan, pero mako ko sila, magdupa man sila.
0: Magunsa?
1: Magdupa.
0: Ah, magdupa.
2: Ayaw!
0: Litaw na, bitaw. Sina, kwaknit? Pero usap ay buhaton niya, ay, paminaw ni mo, dapat ba niyang kasuhan?
1: Oo, kay pamasangil ba yan na?
0: Gataw niyo, ang pagpandaot sa imuhang...
1: Pandaot ba yan na?
0: Daot.
1: Ang nakakuan po niya ba kay mukawas ka awas po siya. Alas lusis, gabi, eh, nyataas po kay siya buhok. No, malahan po ba?
0: Na.
1: Malahan, pero di man tinood. Eh. Malinisod. Matangil, tamanggap po. Hindi nga, ba, pa, paano? Ang saman di siya mahagi sa barangay o porok tao na.
0: Pwede na po dirisko ah.
2: Ayaw!
0: Pero agi kita barangay. Dito sa barangay. Ngayon, anak, pwede naman ang ipadulog sa barangay actually.
1: Dito?
0: So, may paminaw niya dahi ha? Paminaw.
1: Ginapakata, ganyan yung istorya na lang. Ayaw po kayo nainanak.
0: Oo. Ikaw, mahimo na kang...
1: Ulaw kayo ba? Ulaw.
0: Yan ang mga tao. Ay, namugduhula na niya, oy.
1: Ay, magpinood lagi. Kinako na ilhan. Pero Rickman, kawata mo sa manok mo.
0: O, lahat ito si Rickman.
1: Ito nga.
0: Oo.
1: Ito?
0: Saka man ni Ron?
1: Di, magkuhan lang po siya sa mga kagalingan niya. Sa matawad lang ang barangay nga. Diba, magkuhan ba nga, ibigin siya? Malaan lang siya. Reklamo na, eh.
0: No.
1: Sama din, Jim.

0: Pabarang kayo na to?
1: Ubanan na lang na to. Ubanan na to, ubanan na to. Pero ako manggaling.
0: Balik mo, DJ.
1: Alright. Anyway. Betaw, Dina. Tumana to. Oh, gingo ni Arnel nga. Pwede lagi ka mudulog barangay. Labi na ka ng mahog na mga gidautan ng imuhang...
0: Nakubaya, nagdamit ang napatangin ko
1: na. Oh. Ado na siya ikuan. Ado na nasa balaod na siya. Ang pagpangdaot sa inyuhang... sa itawag ano sa Bisaya. Uy, di ko ka ba mong gamit sa Bisaya ba? Mm-mm.
0: Bisaya? Uy, kataga bisdak na ba yan ka?
1: Ay, usah ka ba? Usah ay magpapiling-piling. Be, punta nga ka ng kuan.
0: O, ganin o.
1: Matik-atik. Oo. Paninirang puri. Ana. So, kuaba na ko.
0: Ana ba?
1: Mm-mm. Muna siya'y kuan. Paninirang puri. Nanay siya'y balaod nga. Pwede nga... labi na yun, Ana? Mm. Moto siya diha dai.
0: Pwede.
1: Oo.
0: Kana siguro ba.
1: Ano naman to ebidensya kay mahug man ang kuan. Ginasinggit na gud sa tanang mga sa mga kuan sa.
0: Diba nga masangil di ba wa ba ebidensya nga.
1: Ungo siya. Tinuod. Kitkiton ko ning microphone ron. Ay. Lagot su ko ba.
0: Dili na ko gibton. Ibton imong mga wire ha. Kitkiton.
1: Ah, gamay bikil ani sa puton ko aning namasangil nga ungo akong amigang si Dina sa puton su ko ron.
0: Nalagay ko kay ila pero di man to kawatan na itong manok si Rickma.
1: Mm, ayo to pas ay na to pila si Rickma lo isa kong Rickma nang inabuhi ra man.
0: Ngani.
1: Ay. O pwede ang kasuhan niya.
0: Idol na ko.
1: Idol ni mo si Rickmar. Oh, shout out Rickmar. Oo, ganahan po ganahan po ko ni Rickmar. Oy. Kay dili toxic na kuan ba kanang wala lang kawat-kawat lang tunanan tanya mga utog manok. Ara simple lang. Simple lang.
0: Pero kuwat-kuwat.
1: Simi, ano ni? Simi legal, simi illegal. Ay, pwede naman siya maingon nga, legal man eh, kagikontent na ako. Pero simi illegal, kaya takabawag tinuod nga na nga, what? Meta, ang hinding gyapon ani, ikurakot lang gyapon ta.
2: Ay,
1: bitasal. Salamat kay Arnel, hana kay kuan Arnel, na kay shout out Arnel.
0: Na, in taon ay,
1: prebuyag. Uy, kapuya ka istorya ng Arnel, oy. Inani gini taga Kapalong?
2: Ay,
0: si Bo, di ba?
1: Ha?
0: Istorya, bitaw nila nga. Nakatuon ko dyan si Bo.
1: Oh, bitaw no? Kani gini taga si Bo?
0: Makatuon, maging?
1: Kani gini taga si Bo ba? Bisag kung sarang ipanodlo. May nalang gani ning isa kaubano ko spikas lawa kay Bulanon ni.
2: Ay,
1: ay, punik tirada. Ikaw, kaya naman. Agad, alkansi ka.
0: Ito na ako, kahati DJ nga, sila butuan na karoon. Hindi ka silang tibo po ba?
1: Ah, okay, sige.
0: Inipahigin ko daw, kari malinaw po niya. Buhat daw silang balay daw niya po.
1: Mm-hmm. Nagbuhat silang balay?
0: Oo, so, kaya katigo man sila.
1: Oy, hoyong. Kasi pangalan?
0: Massage po sila diya, si Buba.
1: Kasi pangalan?
0: Pareha po na ako. Jennifer po.
1: Jennifer. Shout out, Jennifer. Yeah, yung Jennifer, eh.
2: Ay!
0: Kinakupigyan ako na magulang ko.
1: Shout out si Ma'am Jennifer. Congratulations. Salamat sa imo, Arnel.
0: Tengah,
1: salamat. Uyan na kay hapon man.
0: Ugma
1: na lang. Salamat, ha?
0: Sige. Salamat. Yeah. Kayo, salamat.
1: Ulit ako. Yeah, katropa mo.
2: Exciting!
1: Puya. Puya ka istoras taga Kapalong, eh. Puya siya gamay. Hinay na mong istorya, pero kapoy. DJ Reyna, ungu ako. Onsa? Ungu ka? Paaka ko, B. Pwede, ay! Ako'y paaka, B. Ang ungo, Sunod gani, magtambay kas gawas, pagsuot na lang og puti, aron mura na kag white lady, dili ungo. Kapuyas mga tambag sa kong mga kahigalaan. Sa makaingon sa taninyo, bag-asa may usapay tinuod ani. Ano tayo caller? Isa ka caller? Last caller na to. Hello!
3: Hello!
1: Kinsaman.
3: Ayong hapon.
1: Kinsaman ka.
3: Ayaw ko na si Boy.
1: Boy?
3: Boy.
1: Boy?
3: Ay.
1: Boy?
3: Boy? Ayo. Also, this dinner, ni mo naman yung umod of silya man tayo. Ay!
1: So, may luya po sa akong mads, oy. So, may maingon ni mo niya, boy. Sabay, kaso...
3: Really, boy, boy, ba, boy?
1: Papuyan ni mo, oy, boy, di ay? No. Sorry, boy.
3: Good pa.
1: Ay! Nag-sorry na ko, ha?
3: Oo, oh, nasa ibi din sa itong silyan siya, ha?
1: Di gipatinta si boy. Gihaw ka na na ko. Sugi siya sa advice.
3: Ay! Igna siya, nga. Nakaibig din siya kay ipatawag tingag parang kayo ay maulawan ko ni mo.
1: Kana, sumbagay, kini mo igsuon. Sa paman?
3: Igna na nga. Kuhan. Kahit di, pagkabos parang kayo wala, mapirma na siya nga, dito siya mong ilabot siya.
1: Tinoon?
3: Oo. Oh. Silingar man sila, mapo di ayahagi. Kasi nasi allergy, mga tol na mong itong ibig, di ba?
1: Mataw. Sama sa si Mila, oy. Ay, nga.
3: Importante dia, Dina. Huwag kayo ibuhat nga natamaka rin mo sila.
1: Waka kang kakit-kit og tao.
3: Wala na, wa. Uy, unsa mo, hayop man to. Dino mo, pagkit-kit.
1: Ay, nga. Hayop di. Tama.
3: So, ana lang, ano lang yung matambang nungusin mo, ha? Kung mag-agwanta pa ka, agwanta. Oh, pero hindi ka agwanta,
1: unsa man? Kit-kita.
3: Hindi man ko ungo.
1: Kung kagwanta, anak siya, anak si Poy nga, kung kagwanta pa ka din na, agwanta. Pero hindi ka nga agwanta, hala, kit-kita na na.
3: Ay! Ana na lang. So si Logi siya at may siya. Bari may, kamaro ito yung matambag na ko si Hakim.
1: Baso mi, asa nang baso? Dok JJ!
3: Ay!
1: Murag ako kay istorya, murag ikag tagay.
3: Yung sa tang midri sa mga blabo ni Uro mi.
1: Uy, ano ba? Sige, hunat. Labi. Sige na. Murato? Asa ba kasi dabo di oro?
3: Mawab.
1: Oh, mawab. Mga gwapo na bang taga mawab?
3: Ay, buyag ka rin, mabuyag ka rin.
1: Totohan mi. Ay! Oh, shout out diri sa taga Mawab di ay. Ming pagpaminaw, salamat kaayo Poy, ha. Poy, katropa mo.
3: Exciting.
1: Ayan. Kung daghan kita tiba minawan sa Mindanao, Doc CJ. No, halos taga dito na minawan. Asa ang Bisayas?
3: Ay!
1: Kari taga Cebu mong busy kay diri ang city. Naning orasa ba? Manang wala. Instead, saan pagtawag-tawag nila. Ito mo ko sa Mindanao, ting kape ron. Oh, lahi pa sa to. Kaya mo higayon yun na sila maglingkod-lingkod. Tokong-tokong, tagay-tagay. Abang, paminsar. Alas 2:41 naman di ay katropa. Wala ko yung oras para mag-dawat pa og color. Ugma na mapod. Adi, day, ugma. May Friday naman di ay. Sa sunod na punta si Mana magdungganay. Ayaw kagool ha, kay magdunggan ay ramang gihapon. Diba sa di lang ninyo palungon ang inyong mga radyo. Ako ni Basawa na naa din ni Bill. Lio na to, bias to. Ayan, DJ Reyna. Oh, DJ Reyna. Ungo ng sender ni mo. Bisan ungo na siya, chulao na ko ng mga ungo na. Ano na ba tag-chula din ni NDP? Nagpatambag na gani si Dina. Imo naman ang chulaon. Puya ni mo, oy. Puya yun. Ay, may gani, huwag ka na nawag. Talimang kag mo na yung iingon. Ayan. Sunod gani, magtambay kas gawas. Pag soo, ilang muna ako gibasa na rin gani ha. Patambaga ko, crush. Wali ka kasulod ko. Ayan, kanang tawag ani, DJ Leonard. Karong, ganihara ko si paabot ang mga tawang. Ay, matay ikong oras. Oo. Nagahan nilang tagnanawag ron, kinaunahan man ka. Ano sa DJ Reyna pa, shoutout ni Dirita Kan Ibo, especially to Dwight, nga sipat kaayo. Oo, Ace Money from Ron Rex. Isa pa sabot, ani, oe. I don't even know what you're talking about. DJ, kung ikaw daw ang mag-ungo, okay kay Lamion. Ingon ni Tiboy. Swerte ha, rabot sa kong makit-kita kayo. Anyway, alas 2:42 na. makahilo pa no tuod. Ay, Luya sa. At ganin ko anan be, mag final breakdown na taan niya tong tambag sa atong kumari nga naalaag ungo diya sa may kuan Toledo City. Ay, adunay pira, adunay kuan, adunay basihan ang atong tinatawag nga paguba sa ato ang dignidad. Diri sa Pilipinas, ginatawag na ito ng defamation. Magresulta niya o sa criminal o civil liability. Pero didepende na siya sa sitwasyon, ha? Adunay mga nag-unang sakop ni ini, anata sa Article 353-362, Revised Penal Code. Kung gihimo ni online, pwede niya siyang ma-appeal sa Republic Act No. 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Libel, oral defamation, kanang slander. Ani, oral defamation ning gibuhat niya sa imuha, ha? Kuya, wadi akong programa. Ay, kung dili palami, abutag abogado. Oo, gabi naman gid ko ka-talented, ani. Kabugadohon. Kaunsaon, kaartistahon, kadirektoron. Sabi kamudilon. Nabi naman yun. Pero bitaw, di na, kani, nangutaan naman kagid unsay may himuon ni mo. Batok nga to ani ni Mila nga, nagpataka naman ni siya og yawit. Akong maingon sa imuha, muduol ka sa abogado, una duol ka sa barangay, kung di madaa, duol abogado. Ako na ginimubato na niya, ako na ginimasuda niya sa iyang gibot sa imuha, oral defamation or slander. O paninirang, puri, na binibigkas, nagyagba, verbal ba? Dahil po ng cyber libel kasi internet man na siya. So, posting, mga digital publication. Una ha? Para ko maingon sa imuha ron, mas maayong nga muduol ka sa barangay. Aron matagaan kanila kung sa isulbad ni Ana. Ano man yung ako ang tingog-tingog man. dito ha, mura ko maingon sa imuha. Sa karon gyud, anang imong problema ang giigang ka, bantay mangukuna sa imong suwat nga giigang ka. Normal gaya dahil, kaya di man ka magpatupi. Igangon jug ka. Oh, nya kada mga tol pug ka basig sa abog ng dasay mo kuan, amo ko nang hilabot no, imong manang kinabuhi pero basi dai. Oh, yali kay na pud namang kuan og gabi iha ipaglihok-lihok og gabi kay basig ka ninyong lugar ba dili pa open sa daghang tawo nga kanang gani maka. May magsyudad kay bahalag na magpasupasok ka nang gawas, di man ka mainang ugo adik noon. Oh, das bukid, nakas kuan. Kitaw-kitaw, kisaw-kisaw ka anang gawas ng gabiing dako, may inang kagungo, dili syudad, inang kang adik. Payong likay na lang. Pero kato mo kung buhat manggod, murag ipagawas mo ganyang istorya ngayon, anak ka, murag, okay, lahi na po na siya ang istorya. Kinahangla na gid nga ka na ang kuan. Kinahangla na nga, puksaon. Kung na ka, basta. Nanagi kay buhato na anak, kaya murag lisod dyan na siya dahi kay pwede na ka muna hinungdan nga maka-apekto sa inyong pagpanginabuhi. Pwede kayo po na maka-apekto sa inyong relasyon isip mag-asawa. O nang wala lagi sayop kung mubuhat ka o doon na kay lakang nga buhato. O naman kung igong oras, 4 minutos una mo tungtong ang alas 2:50 sa kahaponon katropa. Ayaw kalimot nga magdungga na ilang gihapon sa sunod simana sa programang X-Rated o Wanted Kilig. Muna ng perming pagpaminaw katropa. Sa Wanted Kilig, ganunay kung anaag na lang ato mga ninot nga mga tukar kundi lami sa dunggan apan sakit sa dughan. Anapo na nga ito ang programang X-Rated, kundi in at tumadungan ang mga kinabuhi sa tao nga wamantay apil sa sinugdanan, pero kita'y musulban. Kundi in at tumadungog ang kasakit, kalipay o kalami. Ubanan sa mga hagit sa kinabuhi, sa atong mga kahigalaan sa lain-laing dapit. Ito mga suking tigpaminaw nga nakadesisyon nga diri na lang mudagan sa atong programa. Gihimo na kun yung abogado / mananabang / love advisor. Tanan na lang. Sabi na sa akong kontrata. Anyway, mga katropa, I have to say goodbye. Thank you sa ato mga kaubanan. Nasa Pikas Lawak, si katropang Doc JJ sa ato ang master in control, ang atong head technician, o nga ato ang mga kaubanan dito sa station. And of course, amping mga katropa ha. So far, wala naman siguro ang ashfall nga grabe kagahapon yun. Pero ayun lang gyapon, huwag ka nang ayaw maging complacent ba. Oo, padayon lang gyapon sa pagproteksyon sa iyong kaugalingon. Always drink water, stay hydrated katropa ha. Tips sa inyuhang mga katropa. Kung gusto mo nga makontrol ang inyong timbang sa lawat, lawas, isa sa mga tips nga buhaton nato, kanang gusto nga di manambok ha, kabawa mo sa tips. Kita man ko itong lawas, usahay mo signal nga gutom ta, pero actually, usahay po na nga to ang pagkauhaw, ato siyang buhaton nga, i-interpret na to nga gigutom ta. Mo nang bisag, wag gigutom yung lawas, mukaon ka, pero actually, giuhaw ra ka. Oo. Mo na akong natunan recently. Bisa giuhaw ra ko halakaon. Ayaw! Una, nimbus ok. Maglisod og papayat. Anyway, wala na siya. Chika lang. Kaya wala naman ko igong aras. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dahil salamat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ugma po. Hindi, ugma po. Lunes po. Dili sa programang X-Rated sa 88.3. XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Yes, the house!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay. Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
7: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Hoy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan ninyong mga balatian.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, on top alas 3. Nagatong time check, katod ka na kanato sa itong Sunthone Plus Cafe Mix. Siguro do agi ninyo ha nga way mga kape ninyo diyang mapalit ga piki mga higala. Kaya usa sa ko mga amigo, mga kaigsona ni pahibaw nako kaganing udto nga naka-order sila online og Sunthone Plus Cafe Mix mga kaigsona nga medyo lain magtimplas original. Daw mo na nga ako mo maghihigala nga gi-discourage sa kanang usaba pagpamalit anang mga fake nga mga products nato. Make sure lang yun, gano'n ay tatak, magiga lang yes to health, no? Onya, kinini ang kung pwede, ari lang yun ta sa tong clinic, magiga lang mo order, kaya di amantay contact number sa 0915-389-5430. So, ato magiga lang auhagon ang ato mga kaubanan o mga katropa nga palihog, no? Magbabinantayon sa pag-order online. Aning mga produkto na to, gumikan kay doon na mga fake, mga kaigsunan nga mga kape o niya, ang gidang pangan, santon. Da? Ato ganin ni masakpan, ato ginulusi, umboga na yung inampak na ko. Noon sa mga punitao ni mga tawahan na paggama mo inyong kape, diha, ay mo panondo ka ng amo. No? Gipang sundog mo yung taon, maghihiga lang sus, probida, na ikog yung taon ta. No, so, katong mga kaigsuna na to diya, pwede kayo mong magigalang mo contact sa 0915-389-5430 or bisita mo sa ato magigalang clinic diri sa may Yes to Health Wellness Center sa may Z Plaza Building. Or bisag ka na magabutika, magigalang ilado kayo, di man na mamaligyang fake, no? Mga kaigsuna na diya, magigalang mga produkto sa Yes to Health na to. Ang Sunthone Plus Cafe Mix, mga kaigsunan, doon ay soya powder, mangosteen, doon ang pag-ibaghihigala ay kamunggay. Ang atong kape, makatabang pagwagtang sa mga bad cholesterol sa lawas, makatabang pagpakusog sa cognitive function sa atong utok. Tamis, di man igong tamis, pero sakto-sakto rin ang timpla. Dili ka ngay mabalaka kung ikaw diabetikon, maghihigala, taas kang sugar. Sakto king atong kape, no, mga kaigsunan, para ni lulog ni lola. Sunthone Plus Cafe Mix, mga igsoon, aprobado sa FDA. Kapi na, gamot pa. Alas tres, tres na.
2: Eric Serras Malait. Sintado. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas non isteos adid quadi volumos. Sed facera quod ios domes.
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan o sa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsay husto.
3: Asintado!
1: Eric Manait mo-intro gyud kog malipayon, gumikan kay buhi man ta. Kanya, way mga sakit-sakit nga na tagamtaman, magigala, taliwa nining mga hagit nga wag to aning kalibutan. So, malipayong hapon kaninyong tanan. Kumusta man mo? Sa gihapon ako sa katropang Eric Serras Manait. Makiguban ka rin nyo, hangtod ta sa alas 5, manginaot kong namos mayong panglawas, mayong dagan sa inyong pangunauna. Kapiskay, kadasig ug kamaya. Grasya o kalinaos kay tasan manaa kanatong tanan.
3: Asintado!
4: Exciting! Ah!
1: Ating kusugas bundaks uwan kaganihang mga alas 12 pasado, no? Sabi ko ba magigalag, di naging tumuundang kipirteg yung kusugang uwan dito sa babaw. Ha? Di ko makita, magigalang tibok sugbo. Pastilan. O naga, pasalamat ha, kay murag warakabot ang uras, warakabot ang uras ang uwan. Pero dito sa Mandawi, gabaha naman dito sa Rolling Hills, mga kaigsuunan. Kining Mandawi, no, purbida, sa una paginis panahon, magigalang tidi uwan, no, hangtod ron, naagya po ng problema ha. Daghan ang mga mayor nga nang labay o mga kongresista niining siyudad sa Mandawi. Pero hangtod ron ka nang dias may Rolling Hills o may Tipolo sa may Inudita. Wa kita mag-iigala pamahibaw o kinsa kay may laking padumalao na to ang siyudara. No, onya at the same time, musuporta nga kongresista aron nga mga motorista di na intawon mapirwisyo panahon sting uwan mga higala. Ang bundaks uwan kaganiha. Nagamugda ginig pipila ka mga pagbaha sa nagkadaiyang lugar sa ato. Dito ka sila pulapo, murag so far okay dito. Why baha magigala? Atong i-congratulate ning mga taga-open kay so far. Why mga nakit-anak ko nga mga post diri nga diin kininga dunay mga pagbagulbols mga upunganon gumikan kay di sila kaagis kalsada magiigsoon. So, praise the Lord, at least magigala ni Salir ang mga proyekto ni Congressman Ahong. So, at least magigala ni Salir yun, no? Ni function, magigala ng mga retention pan di akong sabah. Giuwan ba po mo diha? Pangutan na lang po magigala o giuwan ba mo? Kaya huwag mo uwan na, natural, huwag baha. Pero, pertibang kusugang uwan, dres dakbayang sugbo, kamunas lapu-lapu, giuwan ba po? May baki ko noko na may mga pipila kabuok nga maminaw na to des open. So far, okay na ba? Wabay mga problema nga nasugatan ninyo sa danga niuwan kaganiya sa Madre sa Sugbo? Hinaot pa unta. Edris Mandawi, wag yun kaugpo. Erting baha, Edris, may Dan E.S. Fortuna. No, Edris Dakbayan Sugbo. Baga kaigsunan, as usual, maghihigala, naagya po din mga pagbaha. No, kaya sa unta man ni maghihigala nga kining numero uno, kining kahugawan baga kaigsunas ubang mga tao. Wa pa maghihapon maundang, no? Kining pagpatakag labas basura. No, wa paghihapon ni maundang, mauna nga ni clog up nis atong mga drainage mga higala. Mauna nga, wala in po ditong mabasur basta doon na ingon-ining nga mga masinati.

0: Ol kusog mapunguan diha kaganiang utok. Ay pagpaminaw sa mga naas tubigon, Clarin, Inabanga, Buena Vista, Hitapi, Talibon. Di Asagbayan, Carmen, Batuan, Bilar, Lubok. Katigbian, Balilihan, Cortes, Tagbilaran.
1: Asintalo.
0: Kalapi, Loon, Maribuhok. Kumusta? Nakakita na ba mo maghihigal ang isda nga mubalor og 7 million ang kantidad? Matay por vida, maghihigala ako din ito karong i-insert una ning balita kay dito maghihigala skison. Di a maghihigsooy, ignon tatulo ka mga empleyado sa usa ka resort. Dito skison, ila man dito ang gikawat kining isda nga mo kantidad og 7 million o nga ila dito karong ga ignon ta maghihigalagi tagod-tagod mga igsoon. Kay gusto siguro nilang isunan?
1: Asintado!
0: Astilan! Kining isda, atong ipakita diyan ninyo, gidagit ni stolo ka mga trabahante sa Osaka Resort, mga higala, ang botong nahibawa ba kasi lang perting mahala ng isda, daw mga kaigsunan, kinesya. Ang nga si isda, arapay ma mga kaigsunan. 7 million pesos ang kantidad ni ining isda. Da? Karon pa ko nahibaw nga ingon ini di maghihigala ang kantidad baga kaigsunan aning arapay ma fish, no? Nakitaan ko ron tulo, no? Or sa investigasyon, nakitaan ko ron tulo nga naga tinabangay sa pag-alsa aning 25 katuig na maghihigala ang isda nga arapay ma, no? Oh, kini da tanawa. O sa mapon maghihigala ila dito nga tuyo nga ila man ang gitagod-tagod. I mean, ilang gihiwa ba, no? Gihiwa, maghihigala ang isda, kiring 7 million, tanawa. Ang isda, maghihigala, dunay gitason nga 6.7 feet o dunay timbang nga 90 kakilos. No? Kinigi, atiman kini sa ka-fish pan, sa Osaka Leisure Park Resort dito sa Barangay Bantigi, sa lungsod sa Pagbilao, Quezon. No? Gidako no sa mga suspe kining isda, ah. Dito silang gipuyan, sodra po sa resort, kung din dito maghihigala, patay o gihiwa. Plano unta ko nun nila, nga ilang tungaon, kining maong karne, kay ilang dadon pauli dito sila ha. Wa, di kisigiri sodra ni mga tawana. Nagplanong mga suspek nga ilang lutoon o ila ditong isuwa ang maong mahal nga isda, sigon pas kapulisan. Sus pastilan. Naon sa bayang taon ng mga tawahan na mag-iigala? Grabe, 25 years na dining maong isda ang mga igsoon nga arapay ma. No, pretty nakuha ako kay 6.7 feet. Taas pa rin ako. 6.7 feet mga higala ang gidakon. O niya, maoni ang kantidad ni balor mag-iigala 7 million.
1: Asintado!
0: Atay, labaw pa man islang cruiser.
2: Exciting!
0: Noon sa na ba yung tao ni maghihigala ang mga tawahan ang ilaman nito? Wa naging siguro na sila makaon. Nagtrabaho man ang taniwa siguro ni sulduin ni mga tawahan na maghihigala ang ipatay man nila ning maong dako kay isda nga nagkatidad og 7 million. Tanawar ko, no? Wa ko kakita og ingunin ni maghihigala nga naades carbon. No? Oh, wa matakakita doon na ingunin ng klaseng isda ang display. Pero por vida, di a maghihigala, sus, Mariusip, noon sa bintay, sons, utok, aning mga tawahan nga ila magipatay, hinooning maongga isda nga. Pirtim, intaw, sayangan ni 7 million ang kantidad. Niyabag maghihigala, purbida. Ambotog, kininiang, kasi tawag, ani mga kaiksuran, kiniba maghihigala ang mga, kuan? Mga tao maghihigala ang gipanggutom diha, muraba oga. Wa na bagay dito karon ka baga kaigsunay ma kuan ba kanang wa na bitaw ma sudan pa ba unya kinilang isda nga dako kayo ato lang dito tungaon patyon tani okay tanaw siguro nila ng manuli sila madakpan po sila nga kini kay dito man ni maghihigala sa kining fish pan baga kaigsunay nagtuo po siguro sila nga di sa ang pagpangawat ng isda sa fish pan. Adi ay ila dito gidagit kay igsunan o igipatay kay plano nilang isunan. Dito ra sila na iba, mangigala nga kining isda, ang presyo 7 million di ay.

0: Θα Σαλάμα το μπολτζί, αλλά τρες, αλλά στρες, τρες είναι. Σε μια μοτορίστα για να εκπαμείνω, κάνω να πω να άντω να μπαγκέγγα, αλλά ίσως να πω μάλλον μπαλέτα παρά σώρου τσιμάνα και πέρτιν να ακούω αν παγξάκας δίζελ. Σα κρόντο, κουάτρο πέσος, αν πίνα κανακό. Ήρω, μάτων πα μίξ πον κορονέ, καί αν γασολίνα, αίντερ μπαγκέγγα, αλλά μου κόνχο όρμακα μουσακά. Και ναι, μπαγκέγγα, αλλά αν μπαλέτα δρέγγα, αν γασολίν πράσεις, αίντερ... Doon na ipagsakang piso or doon na ba kayo pag-rollback na piso? Kung ikaw dito'y negosyante, asa may pilioni mo? Ang pag-rollback or ang pagsaka? Naturalmente, yung pagsaka.
1: Exciting!
0: Huwag yung negosyante magpalkansi, mga katropa. Muna, mga kaeksonan nga. Kineng, pangandam lang mong daan di asunod si mana kay. Naon sa ba ni mga tingpaminaw, mura magdi maayon ng ingon-ining, nagsunod-sunod naman pagsaka, mag-iigal ang precious mga petroleum products. Kanya, okay naman ang ta, mag-iigala dito sa Middle East. Aplin man ang Street of Hormuz. Maglibog lang ta, kay kusiradaan mo saka. Kanya, kung pananglit, mag-iigala dito karong ablihan, maurag hiyapon magkakeksyo ng presyo. Unsa pa yun eh? So, kining mga motorista karon mas mayo magpatubil na mong daan, siguro tingali. No? Kaya ron sa mag-iigala, nga di kayo mo dito karong bugatan. Sa bago na pong presyo sa krudo gasolina sunod simana, magkakaigsunan kaya ang diesel karon di na mas mga 70. No? 70, 80 ang litro. Murag ba ko siguro ni pinakabarato, 70, 80. Ang uban di siguro tingali, tag 72. No? Dungaga na po ni 4 karong Martes, maabot na po ni 76. 74 nga to 76. Or 75. So, kita diri maghihiga lang mga motorista, mga naggamit, wagin in taon ta mga kaiksuri kapadulgan, kayang tubig, di pa maghihapon matubil sa makina. Alas 3:16 na sa atong pagpadayo ni nga itong tulumanon. Kanya sa mga nagpaminaw karong hapon ha, no? Ako di maghihiga lang inadlawon, kagahapon nagpakita matas Mino of the Day. Ato sa ipakita ng Mino of the Day, una sa nang maga-picture double J palihog. Kay karong adlawa, adlaw Biyernes, gipahibaw na pod sa DSWD, sa ila dito karong walang gutom kitchen nga maoning sudan.
2: Asintado!
0: So, sa mga wa pa kasuway, pasinsya ay, kay daghanan na kasuway, ano, niya kamo, wa pa. Ang Mino of the Day, magigalas DSWD, di ara. Tanawan ninyo, magigalag unsay sudan sa ato mga pobre nga mga katropa. Kawa gidintay ikapalit og pagkaon pero di ay libre dito sa per 4 tanawag unsay sud and resibo Filipino style fish stick, stir fry string beans, egg drop soap, onya rice ikalima punkan. Ang uba mga taxi driver niya usa ra ka bug sud an dito sa per 4 di abagigala tolo ka bug sud ano niya do na pagi protas. Ako nang gipangtan-aw bagigalag unsa ni kay di man okay. Ila lang tani dito binisayon pero gin English man. Ang sa Cebu nga sudan Mino of the Day karong adlaw mangigala Friday. Tanawa niyo. Filipino style fish stick, stir fry string beans, egg drop soap. Sunod mangigala kanon, sunod mangigala punkan. Asa ka? Asa ka mangita na? Tanawa ninyo sa mga naminaw ron kay kini programa man is gobyerno para ninyo. No, para ninyo kini mangigala welcome ang tanang mga subuano na ni. Nga moadto dito onya murag ila lang dito karong ilhon lang yun kung kisa tong mga pobre. Kay moadto ka dito magigala onya naka Louis Vuitton po ka, di siguro ka magigala hukara. So ato ibakita Double J ang mga pagkaon para karong adlaw sa mga nagpaminaw, mga tigpaminaw sa atong tulumanon dara. Ha. Tanawa magigala dara. Kede, na? Mauni mga kaigsunan ang egg, mauni ang sudan nga kinini ang Filipino style fish steak, dara? Nya, rice. Oh, kede. Mauni, ang kinideng fish steak, no? Murag, igsoon nas beef steak, pero isda man eh. So, kung imong tanawon, kalamis klasis isda, gikaon, di magigala nila dito sa berkwatro, no? Tanawa rin nyo ba, na? Oh, di man basta-basta rin mag-iiga lang gi tanyag na pagkaon sunan dito mag-iigsos per 4, na? Filipino style fish stick. Nga sunod, arita sa Batong Double J. kini ang gitawag og stir fry string beans. Oh, tarawa. Tarawa. Tarawa ninyo aron magigal ang ganahan mo modto per 4. Kini morning line sudan sunod egg drop soap. Tarawa magigal ang egg drop soap nila. Itlog mga kaigsoonan nga adara, dara, dara. Tarawa. Morning ang egg drop soap nga kun pananglit kay kining sudan magigal ang giandam ron is kining batong onya isda. No, onya, kinangla manig nun ay sabaw. So, di ay egg drop soap. Layo oras sa sundaan na ni Magigalang Bandox Imarja Taxi. Imarja Taxi, oy. Huwag ni Brad Norman Ibarli, kay mga taga RF Taxi. Huwag ting bitay ganig, minus kay pasero. At doon yung tao sila mangigso sa boss munggos. Pero spear 4, di ay, egg drop soap. Filipino style fish steak. Stir fry string beans onya punkan. Aha, di punkan. At least manghihiga lang ang mga mangaon dito per 4, mga kaigsoonan, busog, onya healthy kayo. Ha? Maoni, manghihigala ang menu of the day diha sa Walang Gutom Kitchen sa per 4, Karong Adlawa. Ha? Nindutas klase si Sida o sa mga isda manghihigala. Dumoje, kining yun na ning klase ng hiwa din siya. Tuna? Murag tuna ba ng isda or di po ni mamsa? Kusa man ni klase ang isda sa tanaw ninyo. No, mga kaigsoonan, Ma'am Dana Cristina Factoran. No, kaila ka ni Madam Tarawa. Si Nani Morales, ang iya ko nung gisunan magigala pansitra. O niya, jis kanon. Lopi, Casper 4. Kamu gani nga mga medyo kanang di paigong kwarta, no, sa paniudtos pamahaw, at tumos per 4, oh. Ayaw mo dito karong antos lang ng pansit. Eh, tarawa, oh. Ang sudan ako gipakita karong adlaw magigala menu of the day sa DSWD dito per 4 sa Walang Gutom Kitchen nila. Eh, tarawa, oh. Kanindo dito ang magigalas batong? No? O niya doon na pag-iisda magigala ang gitawag dito Filipino style fish steak. Eh? Oh, oh. Nisa Tampipi. Oh, naka, o sa may sudan ninyo pamahaw ganina. No, kanon lang. O niya pagkauman sunny side up.
1: Exciting!
0: Pero ang gipakaog libre dito sa per 4, ingon aning sudan, doon na pa'y prutas, mga amigo.
1: Exciting!
0: Tangigi ko nun eh. Ah, tangigi din ko nun eh. Ah, tangigi, salamat. Matod pa din Felix Rumagira. So, tanawa, oh, tangigi. O niya, ato ka magigala spasil. Ato ka as carbon. Tagpilang kilos, tangigi. Pero dito sa per 4, libre ra. Tungod sa DSWD. Pagpaka na itong DSWD. Ha? Kanya si Flor Dicante, Lon, ingo man siya, mauwaw ta idol, oy. Ngano mauwaw man mo manghihiga lang nga kwarta man sa gobyerno? Ayaw mo ka ito, ayaw mo kawang ito spear 4, oy. Anto mo dito kung pananglit gani manghihiga lang, wag mo'y makaon, kay kinigituyo ni, para manghihiga lang sa lahat ng mga Pilipino. Gawas lang siguro tingalig insik na mo.
1: Exciting!
0: Pagklaro mo diya, kay kini manghihiga lang balita, adila niingon nga, kananaang usaba, ha? Ang nabasa na ko diri magigala from DSWD, kining ilang programa mga kaigsoonan nga Walang Gutom program para gini natong tanan. Matod pa diri mga kaigsoonan. So, di angay ikawaw. Bukas ang Walang Gutom Kitchen para sa lahat ng Pinoy. Ha? Money press release magigala sa DSWD. Di ang magkita magigalay basya direk, ibasig mo ingon po mo dito karon o ga, binuang mo ng kang Eric Manait. No, dili. Ipakita ko double G, kanang screenshot ako coming from the Facebook page of DSWD. Kiniha para na yung manghigalas tanan. Matod pa bukas ang Walang Gutom Walang Gutom Kitchen. So, abli kini para manghigalas sa tanan. So, ayaw magkawo diya, Brad Norman Ibarli, o guay kita manghigalas pag-taxi. Tanang RF Taxi magigala at 2x4. Tumauwaman mo. Ha? Anong mauwaman mo magigala nga di agipang... ito ipakita ha, kadali lang. Okay. Basig magduwa-duha mo diya magkakaigsunan. O tarawa. Tarawa ang press release magigala sa DSWD 1 hour ago. Ako ba na magigala ang screenshot diri? So meaning 1 hour ago... kaganihan ni maghihigala mga alas dos, ila ditong gipost, ingon pa diri bukas ang Walang Gutom Kitchen para sa lahat ng Pinoy. So wa na ni magila murag ila na sigurong giundang dito ang kanang pagpili-pili. Kay tan-aw na ko magigala kining laki nga Dias Lamisa nga nagitom og puwag t-shirt mga kaigso na murag di man ni badyaw. Nya na libre man. So kamong tanan diha manghigala nga naglisod sa pagpamahaw og paniod to adto mo spir 4 kay di abagahigala libreng kaon dito. No, pohon-pohon mga kaigsunan og makadalik yata dito musuway pong kukaon na nang walang gutom kitchen spir 4.
2: Asintado!
0: Kuyong Tasiranik at spir 4 magsabot ah. No? Gikang Willie Gitoro sa Suarez Brothers si Felix Rumagira 450 kilo anabos. O tiaw mo na. Oh, nya kinini ang si Rinante Cabile sa Facebook Live. Mayuntag ka ng ilang programa, walang gutom, ilapod-apod sa tanang city o municipality. Aron patas ang tanam, loob itapod, no? Ang mga taga-probinsya ni, kaya maglaway lang mga kaigso ng taga-tuburan.
1: Exciting!
0: Murag, tinuod po rin giingon, mag-ihigala din rin ni Kwan. May punto po rin si Rinante Cabile. What about kaming Dias Probinsya? Mag-unsa ba yung tao may diristo nila nga tabukunon pa magdagat ng Pier 4. Kadiya may mas kabotis. Mag-unsa ba yung tao maghihigala ang uban nga mga kaigsunan ta dito sa daan bantayan. Maunid akong pangutahan na po. Pero nakita mag-un nila nga mas daghang pobre aning syudad. No? Ibao ba mo maghihigala nga diri sa syudad daghan kay mga tog da plis kalsada. Maunid mga kaigsunan nga giprioritize ang pagbutang ani diri. Ha? So, dito sa probinsya, minus magkainang ingunana nga to ay mga tog magigalas na piskalsada. No? Tagsa naman kayo na magigala mahitabo. Huwag na maganis. Merkado siguro matog. Pero mga merkado siguro na sirado naman po. Close naman po siguro na. So, ang Cebu City, good. Kaya daghan man kayo. No? So, kining gituyo ni Butang de Spir 4. So, huwag mo katol Spir 4. Pagkutahan na lang mo na may mutudlo magigala ka sa napitan ng Pier 4. Naana diha ang kining walang gutom kitchen. Tanawa niya. Tanawa, mangigalang gi-screenshot ako from the DSWD. Bukas ang walang gutom kitchen para sa lahat. Ha? Oh, sa tanawa, mangigipang gutom. Gipaniguro kini ni Secretary Rix Gatchalian na nananatiling bukas araw-araw. So, ugma, pohon. Ugma na mo'y maloto di halaan Tomas Mercuatro.
2: Asintado!
0: Bukas araw-araw ang walang gutom kitchen sa Pasay City, Cebu City at Zamboanga City bilang agarang mapagkukunan ng mainit at masustansyang pagkain para sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. Mula sa kauna-unahang walang gutom kitchen sa Pasay City noong 2024, pinalawak na ng DSWD ang inisyatiba sa Visayas at Mindanao para mas maraming Pilipino ang maabot ng serbisyong naghahatid ng pagkalinga, dignidad at pag-asa para sa kanila. Kung sinanggol lang po kayo ni maghigalang uba mga netizens, kaya mo ingon po nito, sagas mga nangaon, DDS man.
1: Exciting!
0: Kung sinanggol ng uba mga DDS kay ila po sigurong gikilatis maghigala dito pagkaon, bin, onya pagkaon, so, mura magka ng saga nangaon, DDS na, onya programa man ang bongbong. Ay po rin tao ninyo Hindi niya karawag o sabay apil-apil ang politika. Kaya kana araba mag-iiga lagi panggutom in tao na sila. No? So kini, why gipili? Madidiis ka man, mapinklawan ka man, or mabibiim ka man. Ala, welcome mo dito Spir 4 walang gutom kitchen. Adlaw-adlaw nga tanan, abli na. Ugma pohon. Wag okay ba mag-iiga lang unsay sunda na po nila mga kaigsunan ugma. Ay, kagahapon magigala ang ilang sudan was kuan man pork hamunado. Pork hamunado. Onya dunay mangga. No? Onya dunay magigala stir fried mixed vegetables. Kinega murag pinakbit siguro yun ana or katong lain pa nga mixed vegetables, no? Onya kay kagahapon pork man karon isda. Ispoko mo na. Nya ang mga driver magigala sa habal-habal, ang mga driver sa kinini ang Grab Taxi. Mao mo adto magigala sa Pier 4. Antos lang taon magigala sa kilid-kilid. Kaon na dito mga kaigsunag. Duha ka puso nya pagkahuman mga kaigsunan. Sudan magigala o sa kabuk manok, awa na kumbati na, ta? Masada na. Pero ting alkansiya magigala to libre dito, mauwa mo.
2: Ayaw!
0: Kahit tinuwa dito, Brad, kay Moantos Dotske. Matod pang Brad Norman Ibarles. Ay, ah! Onya, kineng Dana Cristina Factoran, yami, sos, tangigi. Mahalon yun ang bihod. Mahalon yun ang buhod na na. Okay? Kadto na nga tag 7 million nga isda si Rick. Okay? Alvin Bunghanoy, Michael Magalios, Barilis Gadagko, Fish Steak, Egg Crab Soap, like it much, but our lunch is utan bisaya with piniritong isda and fresh saging lakatan. Nisa Tampipi, Lorna Margarita, Jewel Badayo, si Rick, kasalikwaot bayaan ang programaha. Oy, diin manag budget. Ay na nag-question na ang budget. Kaya ilan tumong dito karon ang pagpakaon mas mga gipanggutom. Ato lang tanaw, nag-sustainer ba ng programa ha? Kinahibaw ba yung kita? Nga kitang tanan, mga on kita? No? Kaya ba kas gobyerno magigal ang pag-sustainer ang programa ha? Kung panalit mo samot o dagsa ang mga tao, labi nagdaghan ang mahibaw nini nga naay libreng kaon di aspir 4 mga tigpaminaw.
2: Asintado!
0: Ha? Mauna, kini mga pasayros taxi karon nga nakadungog, pwede kayo mo manghihigal ang mga ato dito. Pilipino, magamo. Bukas ang walang gutom kitchen para sa lahat ng Pinoy. So, kinanglan manghihigal ang atong barugan, ang atong pagka-Pilipino, onya, ato ta dito, kaya at least manghihigal ang makakaon putas ato ditong buhis. Kaya gigamit nini manghihigal ang kwartas mga-Pilipino. Sige, adobong batong na. Gika ni Nisa Tampipi. Alright, o niya. Sir Goodpain, para sa Suna sa Presidente, para na ay istorya. Iniguman sa Suna, wa na na. Fernando Maki. Wala po takibaw, anak. Di lang tayo mag-una. At wala na tanawon kay Kumpalita mag-iigalag. Human sa Suna, mawag tangananib. Banatan tagmaayo ni Presidente, ha? Sige. Sir Rick, katulo na sa Osaka Adlaw, pamahop. Dili, kaduha na. Pamahop paniuntura. Willie Gitoro. Kamu din ang taga-Suarez Brothers. Tanaw na ko, gipangguto mo. Alaanto mo dito. Sinerio Maluran or Maturan, shout out sa DepEd Philippines. Bakit ganito pa rin ang sistema? Students pa rin ang mag-ambag-ambag sa electric fan at TV? Uy, shout out ko no sa DepEd Philippines. Okay, nga no ko no nga magsigi ko no gihapon amot-amot ang estudyante pagpalit og electric fan og TV. Naadag gihapon nene. Pitiin na po magigalay suspekan Pitiin. Wala na magini mamaong programa ha siguro. Oy, makainas ni sa daghang magtinapol. Muadto na lang dito. Magtaksi pa sir kay layo man. Muna, no, depende na ni magigalas inyong pangunauna. Kung sa'y tanaw ninyo anong programa ha. Musalir ba ni? Kay murag si Madam Dana Cristina Factoran, wakao yun ani. Kanya, may pagpaminaw ko ng Michael Baki Manuel Adres Lapu-Lapu gikang Chero Brabaya. Si Rinaldo Sinoy, si Rick, i-evaluate nila siguro kay Taga Arellano, Hangtod Pirono, dagang mas quarter niya. Dili ka na mahurot. Well, tungod kay Wapapugukaan to, nagbasi lang ko sa press release nila. O niya silang press release, nagkanayon diri. Basahan ninyo, tarawa o. Nami resibo. Ako ba na mangigal ang screenshot niya from DSWD? Bukas ang walang gutom kitchen para sa lahat ng mga Pinoy. So, gikas mga nagpuyo, mga igala, daspirono, pwede kayo. Mga badyaw, abot-abot ka. No, usapan na diha. Huwag i-evaluate, pwede po. No? Mga kaigsuran, pero maulagi na. Ang usag yun, mga igala, nga na, sunaw na, usauban. Nga no ba nga ato maning bibibibiho ni mga tawhana? No? Nga, kining mga tawhana, mao man ibusog kays ayuda. O nga karon, librihon pas pakaon. Mao gina, maghihigala ila dito karong giistorya. Hinao pa untang undango na ning ingon ini. Nya sa unta man nga mao may nanonoon sa gobyerno. Gusto man maghihigala sa presidente. I don't talk, baka pahumot, baka niniya. Okay, kini nga itong presidente ron, perti na magyong batia. Perti na magyong batia, maghihigala. Gikan diris Luzon, Visayas, Mindanao, apil pa dito sa gawas sa nasod, mga tigpaminaong presidente na to. So, perti na magyong bahua.
2: Asintado!
0: So, nangita, siguro siyang paagi nga mahumot-humot ng to karos pananaos mga Pilipino. And, usa dito karos iyang gibuhat, kining mga nangaon. By the way, Kamu mga nangaon ani maghihiga lang libre pagkaon des per 4. Onsa may na feel ninyo? Dako ba mong pasalamat katong Bongbong Marcos? Ha? Or naas inyo na una nga ako ni i-grab ning opportunity ha? No? Bahala dito karog di ko ganahang Bongbong basta mukaon ko ning iyang programa kay para man to ni tanan. Ha? Oh. Kay dabi ingon na maghihiga lang una una nga. Uy, nga doon ko yung taon nga magduwa-duha magkukaon ano nga in the first place ato man yung kwarta. Bahalag, naglagot kong bongbong. Basta, di may libreng pagkaon na mukaon kong kapil.
3: Aya!
0: Si Glenn Condrado, taxi driver man ang nagkaon si Rarek. Hawak ko kay bawag taxi driver man eh. Si Rarek, ang Palawan, ilan na sagdi ang consigna. Okay. Mag-isgota na karong taon-taon. Pwede ma, pwede mi anang walang gutong program? Mga Move It Boss Eric, gikang Rani Mihido. Swayin ninyo, kamo mga Move It driver, ha? Maxim, uguban pa. Ingos, hot bend, pag, sus, pagka, los, ana, di na magdugay, pustaan ay pa, di na maabtag 1 year. Okay? Si Eric, gikawat dito sa Quezon, okay? Quezon province, katinang 7 million, gilarang sa mga trabante, rasan nila. Aha, sige, sige. O niya, si Flor Decante Loan, insya, di palang taho karan. Mawota rito, di pala takwaran.
3: Ayaw!
0: Pero sa itong pagbalik, mag-iigala, is go taglaing topic. Kana, at least naalagi mo yung idea, ha? Wa na ko'y giingon dito nga pinili lang kay base sa press release sa DSWD. Bukas ito sa lahat ng mga Pinoy. So, meaning, why gipili? Madatog ba pobre? La attack mo, Spear 4, taga-adlaw na. Lunes, Santo, mag-iigala, Domingo. Oras, mag-iigala sa XFM Cebu. Alas 3.35 na mag-iigala sa kapon na itong time check. Hatod ka na kanato sa Santhon Vitamin C.
2: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: Buwan ng Santhon Plus Herbal Capsule.
5: Darling Masulap po. Nasakit po yung aking chan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santhon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, nasiyok akong bumiyong piging nasiyok. Nang buwa ko babimog, binom ako Santhon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santhon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may Santhon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Nagkape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Botch, unsa kini to'y apelyido nimo?
10: Kada bang pirmi nimo kapitan mga basis tir ba? O niya, gamito nimo, igdahin nimo ang katog.
9: Sabi pa aming apelyido, ang palaya.
10: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
9: Ay,
11: ah!
2: sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, El Bonbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, Osaka, Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumarna ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka efektibo kayo ang Sister Pain. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
8: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
15: Mga katrupa, exciting!
0: Oras sa XFM Cebu, alas 3.41 na. Atong time check, atong ka na ka na to sa atong Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, magigala, magkatabang ni pagpaubos sa blood pressure sa lawas. Pagwagtang sa mga toxins, free radicals sa itong kalawasan. Kini nga itong mga pagkaon, mga kaigsunan. Sabi nagkahilig kay kanya, bukaon, magigala ang mga barbecue. No? Sus. O niya kanto po, magigala ang hilig kay mga on, mga kaigsunan o mga lamang loob. Sus. Mga toxins din ang mga free radicals, guban pa, magigala niya. Apil pang kolesterol. Panikamutan ang wagtangon sa atong produktong Santon Plus Gold. Gumikan magigala kay Nani Palia na po ni Ahos, mga kaigsunan ang atong produkto. Gawas niya na doon na pagigkamunggay. Nay Mangustin, Spirulina. Tunguban pa magigala. Limani ka mga natural herbal extract. Proventista niya, mga kaigsunan ang atong Santon Plus Gold. Magkapaubos Guinness blood pressure magigala. Sa itong mga katropa ni Alibinax, mga high blood. Patasan na lagi ninyo ang pag-inom. Ayalagin mo magigalang kapalyas pag-inoman ito Santon Plus Gold. Kahit ang 14.50 rambok din eh. No, magigala para sa atong kahimsog. Santon Plus Gold, it supports your health.
2: Seras Malait, Asim Dado.
0: Resultas King Dragon, alas 3, Gabula, 893. 893. May pagpaminaw ni Ma'am Lornag Titing Rimorosa. Dias Batinao, Carmen Buhol. May pagpaminaw sab ni Mother Ilma Reserva ng Nisi Lamoste, Noy Arsenio Lamoste ng Basyon Aligrado. Mga silingan sa silangan.
13: Exciting!
0: Ni Boss Always Boss Joffring. Kaya magigalas Plaza Housing Cap Yudi Sanchez. May pagpaminaw. Yes, Barangay Busay. Soban pa mga katropa na to, Naomi Alfici sa Suman, Agaonchi Inopique Sumapoy sa 1201 Laundry Shop, Arlene Plasibi, Francisco Bihagan. May pagpaminaw sa magigalang Orly Ilaya Lopez. Ha? Ang hapon niya sir, biyahe-gya puntani, paabot na ay musulod, booking sa Maxim, nag-headset na minaw, pawas kalaay. Susintaon po, no? Manuel Rivera Gualberto, may pagpaminaw na nag-gya po bagyo, huay bagyo, no? Shoutout CTC Taxi 563. Kini mag-iiga lang ato na sinati is Habagat Regionesia. Ha? Joey Torino, Randy Ran Santisas, Brenda Cabunilas, from Kim Batalisay, Raul Mendero. Ang hapon si Rick, Hinerang Andres Lapu-Lapu. Okay. Anyway, derita mag-iigala sa ubantong mag-hisgutanan karong puna. Kidding, ang kongresistas Batanes, katropang Jubin, in the name of Congressman Sir Yaco Gato Jr. from the Lone District of Batanes, no? May reject aning claim maghihigala nga giangko na sa China ang iyang probinsya. Hastang buhang daon sa mapunintaw ni pagkaunsaan. No? Pero anyway, di maghihigala. Nitingog ang congressman. Actually, daghan kayong nang react nini after sa atong gisgutan kagahapong adlaw. Daon nga, kinini ang di maghihigala yung Chinese academics mga kaigsunan. Nagpagawas dito karon ilang research nga ang kinidi ko ng Batanes magigala na sakop China through Taiwan. So after ani, naningog na magigala ang National Security Council, naningog magigala ang National Security Council, ang National Historical Commission of the Philippines, ilan ang gipangkondinar. Same with DND Secretary Gibo Chodoro. Mga kaigsunan o uban pa, magigala kining gipagawas mga kaigsunan propaganda sa mga taga-China. Murag kining ila, no? Testing the water ba? Nga, ato ko nung testingan og ang kuning Batanes og di ba muriak ni mga Pilipino? Nakaroon si Congressman Sir Yaco Gato Jr. strongly rejected nining pangangkon sa Chinese academics nga kining Batanes na bilong kini dito sa China. Stressing that the northernmost Philippine province is an integral part of the country and that any attempt to question Philippine sovereignty over the islands is unacceptable.
2: Asintado!
0: Wapata mga tao siguro mag-iigala purbida diha naman ang Batanes apil naman as mapas Pilipinas. No? O nga karon mag-iigala purbida, di ana may ingon-ining klaseng balita nga makapagugang kayo. Si Congressman Gato nagpagawas ani mong statement karong adlaw. Human nga mga researchers gikan sa nagkadaiya nga mga Chinese universities and research institutes argued during an academic symposium that the Philippines' control over Batanes allegedly lacks historical and legal basis.
2: Asintado!
0: Tanawa na gumkalaki mag-iigsoon sa mga insik? Atol silang academic symposium? Wa ko na'y control ang nasod ng Pilipinas sa Batanes kay kuwang ko na'y mag-iigala sa historical o legal basis. Ang mga scholars niingon that the islands are a geographical extension of Taiwan and that sovereignty over them belongs to China. Si Congressman Gato miingon, I view with grave concern recent claims made during an academic symposium in China asserting that Batanes is a natural geographical extension of Taiwan with sovereignty belongs or belonging to China. Ang Batanes is a province of the Republic of the Philippines. Ang mga Ibatans are Filipinos. These are enduring truths established by history, affirmed by our constitution and laws, and embodied in the identity and collective experience of our people. Gipakaubos, mangigalas, magbabalaod, o iyang gipakagamay any attempt to cast doubt on the country's sovereignty over Batanes is more than just a geopolitical issue. So di ko na tangay magpadaan eh. Kay drama lang ni mga exons, mga insek. Ha? Ah? Gitestingan lang mga higala o kita muriak ba?
2: Asintado!
0: No? Gitestingan lang ba? Kay kundita muriak ni ni, mugara man ni sila. Ha? Oh. Huwag di na to mga higala sopakon o magpakahilom lang taan eh. No? Ang mahitabo mga kaigsunan si Kwati ta. Looy kay mga ibatans mga kaigsunan. We view any insinuation that seeks to question or undermine the absolute sovereignty of the Republic of the Philippines over our islands with utmost gravity. Any challenge to our status is not merely a geopolitical provocation. It is an affront to our identity that we will not tolerate. Matod pang Congressman Gato. Natural. Eh? We have always known who we are. Our allegiance is to the Republic of the Philippines now and always. Ha? Sige bo, Chodoro, mangihigala sa Defense Department also dismissed the assertions describing them as baseless and ludicrous. Ha? Iyag gipasidanan against allowing such claims to gain traction sa kanilang close society, sa tao nila. Naniniwala ang mga tao nila dito. Brainwash eh ang mga tao nila. So ito ay concerning kaso ito'y dapat labanan. No? He urged the international academic community to reject what he described as unfounded theory. We should not allow this to go unresponded to. All academics in the world should douse cold water already on this theory. Kalokohan yan. No? Mga kaigsunan. And sino ang sisisihin dito kapag nagkaroon ng anti-China feeling? Sila lang dahil sa ginagawa nila. Matod pang tsururo. So, kininiang matod pa diri magigala ni Gibo, mga kaeksyonan, gipang brainwash lang ang mga batanon dito sa China. Aron nga, patuon nga kining batani, sakop na dito sila.
2: Asintado!
0: Mga kaeksyonan, so kining... So ay ko na po dito ga angkon atong ingnon magigala ang China, no? Ay lang ko na magtotox Pilipinas kanang uban dito karon nga mga gagmay probinsya nga naa dito sa Japan or bakag Singapore, Japan, South Korea or uban pa Malaysia baka. So ay ko nog angkon tanaw na tong asa ni sila kutob. Idris Pilipinas magigala mo giyano-yano ra magutas China. No? Mga kaigsunan, although mo admitir kita, no, nga halos tanan mga kaigsunan gikag China di asa tua. Oh. Mo admit ana. Pero di na pud maayo, foul na pud na kun pananglit og ang atong maghihigalang soberanya, no? Mga kaigsunan hilabtan pa nila. Pwede ra man silang makigdegosyo diri sa Pilipinas. Pero kanang moabot sa punto nga ilang ang pangangkono ning ubang probinsya, di na pud ni mao. Ha? Mga kaigsunan, giangko na maganin lang West Philippine Sea. Bisag doon na na'y ruling, mga kaigsunan. At doon 2016, arbitral ruling, magigala nga kana diha karos West Philippine Sea. At doon gina diha, di yun maminaw China kasi sila to apoy lang kagalingong mapa. Mara nga diha, naningog ang National Historical Commission of the Philippines. Nindot po ni at least nitingog sila. Diyo, onya, ang National Security Council, may kondinar usab ni ining maong pagpangangkon sa China. At the same time, magigala ang kongresista mismo. Onya, main to, magigala, i-deliberate ni dito karong mga ka-exonance Congress. Magpagawa sila dito strong condemnation. No? Coming from the House of Representatives. Nga, kining ang mga kongresista sa Pilipinas, nitingog. Aging pagsopak aning pangangkos China nga ila dito karon mga kaigsunang sakop ang Batanes.
2: Asintado!
0: Ha? Kay baliko na ko, sukad pa sa una, elementary pa ta, padruingon ta sa itong mga maestra, i-appel mga ng Batanes. Ha? Wa magita mga igala mo, doso dito ga drawing sa itong maestras elementary nga ma'am. Maura nang amo dito kuhan mga kung niya asa mga Batanes, ani, ang Babuyan Group of Islands. Oh, question nun ta. So, sa drawing na itong mapa, Mangigalas Pilipinas, apil yung Batanes. Og uban pa di ang naa sa ato, Mangigalang mapa.
13: No?
0: Sakop na sa Pilipinas. Pero karon di egi palutaw mga keksyon ng propaganda ang China. Kinulukoy nga propaganda kay tiaw mo ng probinsya sa Batanes ang kuno nila. Ha? Huh? So, ayun yung ato rito. Tanaw na ito, Mangigalang, di ba mo panitas mga ibatans? Atong oras, 6 minuto sa dipa, Mangigala ang alas 4. By the way, sa mga nagpaminaw karong hapuna, di man kita mag-isgot, Mangigalang Entertainment, pero tungod kay Dirinis Ato, nakaila ba mong bini? No? Kining mga batanon, mga kaigsonan nga mga chika babes, no? Kining mag-concert ni sila aning bag-o lang gibuksan nga Arenas SM diha sa may Seaside. Unya, nahibawa ba mo maghigala nga ang taga CCTO ni pahibaw nga gikan sa alas 6 sa buntag gantos alas 4 sa hapon. Doon na manghigala dito karoy ingnon ta ipatuman nga rerouting pagsira sa mga kalsada, no? Tungod maghigala aning concert sa Bini Ugmang Adlawa.
2: Asintado!
0: No? Kining, unsa ba ning mga kantas Bini gani? Sa mga fanatics sa maghigala aning Bini at turugunin tanahon resyutso bugong sa ilang mga kanta diri kay di magkita maghigala tigpaminaw aning mga kanta nila Bini songs. Kining, basta nakadunggan ako is taga diri ni nay uban ani taga diri napoy taga Bohol gani ani, no? So na ani sila rondre maghigala sa Cebu, no? Ang mga motorista mo biyahe paminaw mo ha, labi na di karon sa south area, ang mga motorista traveling along the south road properties sa F Vistel Street, Church Avenue, bypass road and nearby roads are advised to expect heavier than normal traffic and are encouraged to allow extra travel time or take alternative routes. Kay doon ay i-implement nga Code Orange traffic scheme around SM Seaside City Cebu and SM Arena ugma Hulyo 11 alas 6 sa buntag ngadto sa alas 4. So attention sa mga motorista labi nag moingon mo agi dito sa kwan south sa may SM Seaside. Okay, di ang maghihigalay concert ko nung Bini Ugma. No, mga kaigsunan. Unsa man ning adla, unsa man ning orasan nilang concert? Kay ang pagsira, di man ingon pagsira, kundi ang ingon ta advisory is alas 6 buntag sa Yuha man eh. Alas 6 buntag, gato sa alas 4. Da, Code Orange, oh. Dahil ipakita na mo maghihigala sa kuan. Facebook Live na mo, Tro Jubin, mga kaigsunan. So, si Ma'am Raquel Arsira dito karoy mo pa-explain nyo niya ani. No, mga kaigsoonan kay kinini ang basig makugang ning uban diha maghihigala nga kining naunsa ning diring dapita sa ingnon ta bagay tigpaminaw if Bistel or unsa pa ni diring mga lugar nga 13 trapika, so palihog lang gipahibaw na tumong daan ug mapuhon ni diri Cebu City. Na concert ang Bini, mga kaimao dito, nakakita ako sa kuan. Naghinumdum ko, nakakita ako nga si Congressman Idorama, murag nagpa-raffle to maghihigalag tickets Bini. Kaimao din eh. No? Mananaw po na ni maghihigalag, kaya ganto rin po mga batanon, kaya kining mga idaran, pareha na mong jobin. Mag-concert din rin maghihigalag ng mga naabtan po na mo sa una. Like for example, maghihigalag Michael Rensurak, mga po niya mo to. Michael Rensurak, o niya, di gani maghihigala, pralipo-lipi. Pero kining Bini, paranis mga batanon. So, lah, good luck ninyo di ha. Motorists are advised that a Code Orange traffic scheme will be implemented in the vicinity of SM Seaside City Cebu and SM Arena to accommodate the expected influx of concert goers. Tagpila kay ticket, ani? No? Kisikat man kayo ng bini, niabot naman is gawas. Ingress traffic management measures will be enforced before the event to facilitate the orderly entry of vehicles into the venue and minimize congestion. So ingon ani na din, kung palitag doon na mag-iigalay mga concert niya si Marina. No? Mauna ni Mahitabo, mag-iigala, magsigita dito karong advice, mga kaigsunan nga, kinanglan, likayan una ng kapalibot niya. Minimize congestions in surrounding roads. Motorists traveling within the SMC side and South Road properties area are encouraged to expect increased traffic volume. So, kamong mga gikag south, og mas buntag, no? Alas 6 man is buntag hantong alas 4, aral na mo daan agis in Bacalso. Kay, og ari mo sa SRP, abtang yung magsiyam-siyam di siguro. Pagita lang mo dito ang alternate route. Pero madali mo sa inyong mga lakaw. Si Corazon Pleto Lirit, ako si Rick, air supply. Sige. Alangan mo sayon-sayon ramanta. Alangan mo sayon-sayonon rata China. Kay tanaw China nga ang Pilipinas, giuna mang kawat. Bisig pangawat politika. Bang walay budget sa panggubat ang Pilipinas pagkaloon na itong ordinaryong tao. Gikang hot bin kisis, K6G. Salamin, pantropiko. Gikang Corazon Pleto Lirit. Kaya maulis. Mao ba? Sila'y una magkagamit ang bini sa Fresh Open SM Indoor Coliseum. Tagpila may kuha na ni? Ina mo yung idea? Tagpila ni? Ang ticket. Ari kay Basir mag-iigala o barato na ni? Nahiba pa lang kuha ni. Pero asa mo ni napita kuha ang ticket? May pa nagparapulta na sa programa na. Ano ko ka batikod aning bini-bini nga concert? Ang ako na mag-iigala na sunaw na. Basta bini gani. Bini-birutsa kang Andrew eh. Sir Rick, wala pa maosong kwarta. Barter style pa oso daw sa una. China man daw traveler para barter. Diyos ato, basin sila ang founder aning mga lugar. Sige, maing hapon. Sir Rick, wala man gani nangangkon ang Taiwan nga dool nilang Batanes. Ag, uyapunin kang evil. Sige. Maing pagpaminaw ninyo di, ah. Paitag tinodon nila ni sir, no? Eric, dool mangut sa Taiwan. Makita rin ang bukis Taiwan. Sige. Tatong oras, mag-iigala dere sa XFM Cebu. Alas 4:01 na. Ato time check, mga kaigsunan. Hatod ka na ka na to sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malino na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
13: XFM.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
16: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuni, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Sandown Plus Coffee Mix.
17: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin nako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit nako ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na healthy ta.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
18: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins ug panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
2: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. D. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
13: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
10: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
13: Katuli ay, gibayra naman di ka.
10: Kanus aman, kanus aman.
13: Oh, katong hubog sa kay ka.
10: Ay,

0: Aligrim din ang gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kinsa bang bayutan nga tumakusugay mo siyagit?
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ay,

0: Supplement for men.
1: Ako isa ka-confident agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-create time with extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa consumer sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM.
6: XFM. Oras sa XFM Cebu, alas 4:06 na magigalas ka po noon. Atong time check, hatod ka na ka nato sa atong Santon Gold Coffee Mix. Nagluta tayo doon na pag-ikula dyan, mga katropa. Magkatabang pagpainan sa mental focus ta. O na yung ginainom. Sa ito, mga Taylor's Das Asia United Bank, AUB, Das May Keep Wealth Building sa May Ayala Business Park. Ma'am Aubrey Gomera, Sir Gani Gomera, doon DJ. And may manghapon usab ni Boss Ricker Mark Albarico, Ma'am Sheila Albarico's Ma'am Spitsa. May pagpaminaw. Karong adlaw, nagpagawas og statement magigala si Sandigan Bayan Associate Justice Ronald Moreno. Og iya magigala dito karon nga pangutana mga kaigsunan ang taga PNP, no? Og naon sa maning pagkaunsaa nga nibisita dito magigala si BP Sara, no? O niya pagkahuman dito po si Ruben Padilla sa naimutangan mga kaigsunan og diin dito gibutang ni Senador Rodante Marcolita. Ang PNP Health Service General Hospital mo'y gipunterya ron sa Sandigan Bayan. Nga nung gitugutan si Vice President Sara Duterte o Senador Ruben Padilla makabisita ni Senador Rodante Marcolita when it reported nga kining atong senador nga si Marcolita nagkinahanglan nga i-isolate tungod kay dunay gibating mild pneumonia.
0: Asintado!
6: Og maingon ganita maghigalag i-isolate, meaning, di gani pabisitaan. Inomdo mo mag-iigala diyang day COVID? To? Tanaw gani mga ka-exonas taga DOH nga murag doon na kay symptoms COVID? I-isolate ka? Prisohon ka dito mag-iigala sa kwarto o niya wagi kaoba ni mo hat na rin kang pagkaon. No? O niya, di kagpagawas o mag-iigala tagpila ka adlaw? Maupunin kang Marcolita kay maulang gina doon na magkukunoy mild pneumonia. So, karon, gi-isolate mga kaigsoonan sa Marcolita. Karon ni

0: allowed him to be visited when, according to your recommendation, he should be in isolation. Si Lieutenant Colonel Binali Bayani, ang Chief of the Internal Medicine Department of the Hospital, mitugan magigalang di ko po masagot. Di ko no siya magigala katubag.
1: Asintado!
0: Tungod baka kay Donay, di patigbabaw ang kaikog nining atong kapulisan ngang nibisita magigala Vice Presidente o Senador. Now, karon ugun siya may tabo ni Marcolita. Da? Og simbakog mo grabe iyang pneumonia. Ha? Inomdo mo mag-iigala sa tos COVID? No? Baga maghihapon mag-iigala ay ig-on ato? Baga kaigsuunan? Bisag asawa, di mag-iigala paduulon. Bisag anak, di paduulon kay giasulit kay delikadong matakdan. Matakdan baka mo bisita or matakdan baka dito mag-iigala ang pasyente, vice versa. Karon di agipiga baga kaigsunan ang taga PNP Health Service General Hospital. Ah? Gi-question karon magigsoon ni Sandigan Bayan Associate Justice Ronald Moreno kisay nagtugot nga makabisita si Vice President Sara o si Senador Rubin Padilla. Kamo mismo dias PNP Hospital ni ingon mo nga need nga i-isolate si Marcolita tungod sa pneumonia. Onya karon inyo na hinoon dito karon di panawatag bisita. Ningon diri magigalas Lieutenant Colonel Binali Bayani nga di ko katubag ana, Your Honor. Ha? When asked if Duterte was wearing a face mask during her visit to the Senator, Brigadier General Porcia Manalad, ang Director of the PNP Health Service General Hospital, ningon, I believe, wala.
1: Asintado!
0: Oh, SOP man na. Ha? SOP manunta na nga kung doon ay mga pasyente diha, bisag musuod ganita mag-iigalag mga hospital diha, or any kinds of clinic, no? Kinanglan mo gina-required ka mag-iigsoon nga mag-face mask ka. Samot na ani mag-iigalag doon ay pasyente nga doon ay pneumonia, mag-face mask ginunta. Pero karon mag-iigalag anong wa man ipa-face mask sa si Padilla si Duterte. Matod pa mag-iigalag diri karon Brigadier General Porcia Manalad, I believe wala. Da? Ingon po si Lieutenant Colonel Binali Bayani, di ko po masagot yan. After the hearing, Manalad acknowledged lapses in enforcing the hospital's face mask protocol. We apologize, ngayon silang pasaylo, that there are some lapses na nakita and we will comply with the requirement of the Sandigan Bayan. Naunit tugan magigalang Manalad at los ambos interview mga kaigsunan. I don't know with the security kasi it's with the CIDG. I'm just saying about the lapses that we forgot to say na kailangang nakamask sila because of the condition of the senator. Pagklaro gin mo dias PNP, unsa magini magigalas Marcolita na isakit o wala? Taga-hospital mo, unyawa mo kay boss protocol.
2: Exciting!
0: Ang sabading ato, mag-iigalang gipang deploy there is PNP Health Service General Hospital. Naibaw ni sila dito sa protocol. Numero uno, mag-iigalang doon na ganyan mo bisita, face mask ni Cho. Anya, karon mag-iigalang, naingon siya, kining, doon na may lapses ane, kaya nalimot may nga, gikinanglan din ito mag-face mask, tungod mag-iigalas kondisyon sa mong senador, bago pa si, o sa man yung mag-iigalas Manalad, no? Bago pa rin nasayan mag-iigala das PNP Hospital. Hindi man eh sila mo protect mag-iigala ang Marcolita nga. Si Marcolita, 72 anyos na rabaunta ni. O niya, doon na pa yung pneumonia, peligro kayo. Wow, man ninyo na dipinsa eh. Ha? Yun lang ang hiningi ko na apology kasi yun lang ang covered ko. Pero about the arresting, kung anong nangyari, sinong papayagan, it will be for the CIDG to decide. Bayani said she will coordinate with the CIDG to restrict visits to Marcolita. Karon osmo na nila dito karon pamaagi. Kinatagam. Human nga gi-question kini karon sila sa Sandigan Bayan.
1: Asintado.
0: Ang Sandigan Bayan concerned pod sila. Dili ni sa ingon nga nag-restrict to ingon ana di pa bisita as Marcolita.

0: kita, wa mingon ang sadingan bayan. Ang ila lang dito is to protect the senator tungod kay dunay sakit, dunay pneumonia. Gawas lang siguro tingali, magigilag drama-drama rin eh. Pero kung pananglit og tinood guning dunay sakit based on the findings sa ato mga PNP doktor, now we need to protect Marcolita. O kay ato mang protektaran sa Marcolita, any person nga ganahang mo bisita, automatic magsolob yung face mask mga higala. Yung nga nang wak man ipa, sonob ang face mask si Padilliag Duterte. Nakapiso hinoon sila sa Digan Bayan. Ang pagkutahan na karoon kisay ni approve aning mong bisita. No? Kisay ni approve mga kaeksonan kay si Vice President Sara Duterte, dito man mag-iigala pagka Tuesday morning, o niya pagkahapon yan na mag-iigala or odto ba to dito Senado. No? Mga kaeksonan si Padilla, di adto po mag-iigala kagahapon at the same hospital. Now, gipangutahan na dito sila sa Associate Justice on the basis of allowing Duterte and Padilla to visit the senator. Si Colonel Jan Giagi, ang chief of the PNP-CIDG-REFU-NCR niingon, the visits were granted at Marcolita's request. Yun yung request mismo ni Senador Marcolita and his family. And then of course, yung legal team niya, kailangan nila mag-usap, kailangan nilang puntahan para sa legal remedies nila. Ang daming gumus, ang daming gustong pumasok pero dalawa lang ang napayagan. Ang daming gustong pumunta, friends, relatives, supporters niya, but again, on the part of CIDG, we see it or we see to it na may restriction sa visitation niya at limited time lang. He said, wa siya dito mahibaw why Duterte and Padilla visited the senator but insisted that both wore face mask during the visit. Naingon po dito si Colonel Jan Giagi nga nagsulob mag-face mask. No? Pero naingon din daan mag-iigala dito si Brigadier General Porcia Manalad nga mga yung ipasaylo kaya nagtuo kung wag gini magsulob face mask. Naingon po dito mag-iigala si kinini ang Lieutenant Colonel Binali Bayani nga kaysa man dito karoy nagpasood ani dito ang Vice President Sara o ni Senador Padilla. Gipasulob ng face mask wa? Ingon po dito si Colonel Binali ba na yan? Di ko katubag, ana. Karon si Colonel Jan Giagi ni ingon mga kaeksonan nga, di pa face mask man na sila. Di, doon naman sa pagpasok nila, may face mask naman sa pagpasok nila. Sa labas lang naman yung walang face mask. Sa pagpasok, syempre, with the medical condition, matod pa ni ining Colonel Jan Giagi. He added that it was the CIDG director ni approve mag-iigala sa maong pagbisita. Following the Sandigan Bayan's concerns, si Giagi niingon the CIDG would further tighten access to the senator, limiting visitors primarily to his immediate family and legal team because of medical condition. Nire-restrict na natin kasi may pneumonia. Mababa na yung immune system niya, kaya nililimitahan natin yung visitors niya. At the same time, yung tagal ng pagbisita doon sa kwarto niya so as not to endanger or mapalala pa yung kanyang kondisyon. Ogwa pa ni Masakpi, mag-iigala sa Sandigan Bayan, di po na sila mag-inistrikto. Wala naman po tayong favoritism. Again, it is restricted given his medical condition. Luya maguning, yun ini, 72 anyos na. O niya, pagkahuman mag-iigala, napag-inito yung pneumonia. No? Weak ng immune system. Ang iyang gininhawa mag-iigala, luya na. So, di, yun ini, di na ni Mistel mag-iigala, dugayon pag-istorya na. Na magani mo bisita mga kaeksyon ng Marcolita, pangumusta lang, ana, ay kabalaka, iampo ka na mo, ingon ani, ingon ini. After that, mga 5 minutes, biya. Ha? Mga kaeksyonan. Now, si Marcolita sa update, dere mag-iigala sa nakuha na itong kasayuran, mga kaeksyonan, si Senador Marcolita is now fit to travel. Second Padres PNP physician, no? Nga mi sulti nini karong adlawa dito sa Sandigan Bayan 3rd Division mga kaigsuunan. O niya, ang kining misita, ang Sandigan Bayan Associate Justice Ronald Moreno. Okay? Now, the Anti-Grabs Court's Third Division, no? Niingon nga, fit to travel na maghihigala sa Marcolita. So, usap-usap siguro maghihigala ang iya dito karong panglawas, usahay Mulagsik, usahay maghihigala dito Maluya, ana, basta. Kung sa may tabo ani maghihigala, manubag ani ang PNP. No? Mga tigpaminaw. Now, karon kay fit to travel na magani. Ang dako po pangutana na maghihigala, fit na baka po sa Marcolita nga ibalog dito silda yun. Sama kauban dito karon nilang defensor, nilang espiritu og ni Biray.
1: Asintado!
0: Ha? Okay. Kung fit to travel na sa Marcolita, pwede na rin ibalhin mga kaigsunan dito karon sa Quezon City, sa Quezon Payatas. Ha? Kay, gi-admit man is PNP General Hospital. Kaya nag-nihuot mang dughan, doon na may chest pain maghihigala. Nga saka pong dugo. No? Now, karon maghihigala, niingon dito karon si Bayani nga si Marcolita is already fit to travel. Sa pangutana, maghihigala ni Associate Justice Carl Miranda. No? Mauni, ingon pas Lieutenant Colonel Binali Bayani, ang Chief of Internal Medicine sa PNP General Hospital, Your Honor, fit to travel na po ito si Senador Marcolita. Ni-improve na kunong kondisyon and is now fit to travel as long as the senator wears a face mask. Kay occasional na lang kuno ang iyang gibating chest pain o wa na kuno siya difficulty sa pag-breath mga kaigsuunan. Now, karon mag-iigala kay ingon-ini naman ka dito kahimta ni Marcolita. So, kung may tabo ni ni mga kaigsuunan, adto na ni mag-iigala oban kang Depensor Espiritu Biray sa New Quezon City Jail dito sa Barangay Payatas, mga kaigsuunan.
1: Asintado!
0: Di naman ikabalik dito Senado. No? Mga tigpaminaw. So, I don't know. Og, kininiang, di ba ka intawon mag-iigala mo reklamo ni Inis Marcolita nga, matay por vida, basig mo saka na po ni noon ang akong dugo aning adto ko dito sa ordinaryo silda. Mabita na nga kaganihang buntag or kagahapon ba to's buntag sa atong programang Solid Impact mga kaigsoonan dito sa atong sister station. Ni-suggest ko nga kung pwede puhon sa sunod nga eleksyon, mamutar na ta magigalag batanon o niya ikaduha magigala ato yung ipaubo siguro check-up kay Simbako magigalag balambigi itong kontrobersiya. Dili dahil magpasikit-sakit ni mga batanon magigala. Ha? Oh, kanabang dritso-dritso yun mga tigpaminaw dritso sa presuhan. In a way, di mapong ka mapreso kung di ka manghilabot mga kaigsunas pundos katawan. O sa may imong kabalakan. Kung ganahan yun kang manirbisyo, hala sige lansar. No? Pero dili ka ngayong musopak kung pananglit maghihigala o simbakog doon ay mahitabo sa imong karyer na lambigit kang korupsyon, no? O niya mapamatod ang guilty ka, dili na yun magpasakit-sakit, mga igsoon.
2: Ayaw!
0: Sini si Marcolita, 72 anyos naman eh. Ah, o niya nagsige ko mag-iigalag, analyze, bahin ko nga, mas maayo masiguro tingalig inganyoho na to ni mga bagong butante nga puhon o kinsa ni mga batanong malansar. Di rin lang tas mga batanong, kagini mga batanong, minus pamanagsakit. Ha? Ah? Minus pagsakit? O niyag makadaog ni mga batanon na ito mag-iigalas ilang tagsa-tagsa ka mga posisyon nga ginaganan o doon ay mga kontrobersiya nga ilang mahimo. O niya mapamatodan mag-iigalang sadan, at least mag-iigala dito makaingon nga ah, drama na. No? Or bakag mo konsideral ta kaya ha, tiguang manggod. Hindi na ta mamilig tiguang.
2: Ayaw!
3: Exciting!
0: Okay, Diribitaw, Cebu City, mag-iigala. Tanawa, nagsigitag balik-balik o butar ni mga politiko din sa ato. O saman mga kaigsuna, dito'y nakuha na ito, mag-iigalang kalambuan. Ah, oh. Na, hinoy gamay kalambuan ka na mga kaigsuna ng BRT. Pero, ang gwapo ba, visionary? No? Visionary. Kanang ang hunahuna, di lang bitaw kutom sa ayuda. nga manglansar sila mga igala nga og pananlit og ako'y padag-on ninyo na agay libreng lungon og mga matay mo.
2: Kaita
0: na programa ha, iswagi ayo. O pananlit gani dito karog mga matay mo na ay libreng lungon. Padag-alang ko. Isos, kawag ilami, anak. Ha? Kanang mga politiko, congressman, madagag senador, kay sila mag-idol-dol dito sa luwag. No? Mag-invite o mga investors. Although, mag-invite man pong investors din nga to, mga local chief executive. Pero, prepare mag-good mag-igalas pundo ang dito sa Congress. No? Magka-exonan. So, kini bang puhon og naa magani manghigala mo abot magyuning adlaw nga mangampanya ni sila. No? Duha ka tuig gikan karon. Ang filing sa COC sunod tuig naman. By October maghigala filing na sa COC. So di na ta mamutar og mga politiko eh, nga kana bang moingon dito nga og kining ako inyo dito nga ingnon ta butaran, ha? Ah? Na ay daghang libreng panghatag mga keksyon ng bugas.
2: Ayaw!
0: Ha? Di na magsilbi na na. Undang na tayo ng iyon na ng klaseng saan. Uy, muli build up po tas pagpili na to. Kay, maawahay kita sa mga nasod sa Asia. O kita diri sa Pilipinas, ang magsigil ang tagbutar sa mga politiko nga diya nagsigil panghambog o ayuda. Ha? Arita sa mga politiko nga mga visionary nga ang ilang vision kanto mga dagkong proyekto. Ha? Kanto mga politiko mga higala nga nang hingosog nga kanabitong ilag yung hingosgan nga kung kinsa ning mga kawatan ilag yung itong patubagon. Dito sokmanan kang ilang kausa kanang tinud anay gyud nga korupsyon, anti-corruption mga higala. Pero problema mga gudpod kay kining mga trapo, traditional politicians, mao mo po dito ilang kampanya po nga ako butaran ko ninyo, gokno na to mga kawatan. Otro na pong kawatan dako. Sao man nimo? Ha? Lingo-lingo mga igalas mo Ricker Mark Albrico. Di man magsilbi. Muna nga, undango na nato ng mga estilo bas pagbutar o mga politikong ako gani padag-o ninyo bas tag-fiesta, sigig disco. Oh, sus, ang ginoo ko. Ako gani dito'y padag-o ninyo mayor or gobernador basta kining atong probinsya or kining atong siyudad. No? Puno gini dito sa sirkos kay daghan kay parapaligaw ninyo. Uy, kabati po ang tao ng inuna ng klasiyas, plataforma, oy. Ang gusto na itong madunggan, magigala labi na gudris ato, sugbo. Kaya pwerte man tagdaghan ng kongresista, ang tanan na itong mga kongresista ang manlansar karong 2028, ilang hingosgan nga, kanang ila dito karong plataforma, apil ning paghimo dito dugang kalsada. Ni mga higala dito karoy gusto na to nga kinibitong madunggan ba nga magkahiusan ni mga congressman sa pagpaninguha nga ang sugbo aduna na dito karoy makabot nga bagong kalsada o dunay dugang pang mga infrastructure project. Ako nagsigo kagabi mga higala sigo gunahon na yung kumatay. Kung saan ka, namay tayo daghan ng mga urban planner nga matapgo na to. Naatay daghan ng mga manglaking engineer pod. Pwede man na mag-iigalang nga mahangyo na to nga. Kinibang mga kalsada diri sa ato nga di na pwede itong palapdan. Ato lang nito, tukuran ka dito mag-iigalang mga expressway or kining mga susama dito mga exhaust pasay? Ha? Susama mga igala dito sa Quezon o uban pang mga lugar dito nga makita nimo mga igsoon. Ang mga kalsada dito sa Metro Manila nga nagsapaw-sapaw na tag-upa takabok. Ang diri sa ato wag yun. Hinoon diri sa Ayala na i-play over o sa Bantal Banilad na usa. Mambaling na usa. Oh. Anya usa pay lain. Wa na. Napabay lain play Uber. Queen City of the South. No, naata mangigalay tunnel. Oh. Na tunnel mo bo, napoy tunnel taas.
2: Aya.
0: Pero aside from that, usa na may ito, usa pa may lain na ito, ikapanghambog. Wa na. Ang panahon, mga igalag doon ay mga dagkong kalihukan. Sus, ang mga ordinaryong katawhan diri sa Sugbo, mao'y mga ipit sa traffic, kay mga kalsada panghawanan, kay ito ay mga diligadong mga agi kay igsoon ng kaluoy yung tao na to.
2: Ayaw!
0: Ah, di ba? Mawito na nga kagabi, mga igala, nagsigi ko dito before ko natoy ko. Saan ka pagsulba ng traffic diri sa Cebu, no? Gorordo, pretty trapika yun. Iskaryo. Sos, maglumbaan ay ang kana ditong Latrasco. Maglumbaan ay ang Sibas. Maglumbaan ay pang jeep. Naapay daghang mga motor. Naapay daghang magigalang private vehicles. Sos, grabe kayo. No? Mga sakyanan diri sa Birama. Lapos o Giscario, sakyanan gikan diri sa Osminya Boulevard. Sakyanan mangigala nga gikan diri karon sa Kilis DYHP. Ab, tapoy uban mo lapos dito sa Opera. Ang diri pas Gorodo sa General Maximum Avenue, no? Naapod bagay iso tek wa libuga gid kon usaon man taon ni pagdrawing aron masolba din trapika oy.
2: Ay.
0: Pero naa magipaagi ani ba? Tanaw gyud kon ako nagipaagi ani. Ang ako lang dito mga kaigsoonan is dunay politiko nga seryoso nga magtuon ani. Kay na po katuig 20 katuig gikan karon og wa gad idugang magigalang kalsada ning Sodara Perte nagyud ning piuta. Ha? Gikan karon 2026. Kaluyan sa Ginoo magigalang paboton patas 2036 og mao ra gyud ni hitsura. O niya ang mga motorcycle dealers o ang mga car dealers maglumbaan na lang dito baligyag mga sakyanan o sa piso down payment ra matay purbida amot lang. Napay mga taxi mangigalang sige dogan dito yunis o niyang kalsada perti ng gamaya. Cebu City Police Office giawag ang mga Cebuano nga i-download ang One Button SMS apps alang sa dali nga mensahe atol sa emergency. The reports Eric Amaro ani.
4: XFM Police Report. Police Report.
5: Pag-arik ka, magkakagaling gawag ka ron no? Sa karikuan po sa itong Cebu City Police Office, CCPO. Pinungalan usap ni Police Colonel Ricky Sumaldi. Kining ato ka mga Cebuano na, na mag-download aning One Button SMS application. So sa ilang mga cellphone, katong pag-arik, ma-Android man o di ba ka, ma-Apple phones or iPhones. No? Diin ang tingwaan ni katong pag-arik, mga kaigilaan, aron dali nga ma-report ang mga, matumaw ba ka ang kibin sa ilang mga lugar o di ba ka, katong mga manginhanglan o police assistance.
0: Ngano man day ang 911 ngay? Ngano man day ang 911? Nganong ari pa matas lain na po dito mga isa? What about ang 911? What na mo exist?
5: Na aman ngay, pero kani more on tawag ni ang kinipong 911 niya hotline siya katong Eric DC oh. Pugay kani siya ang one SMS one button SMS application imura ni nga ako mong yun yung isuwayan katong okay. Eric mga higalan po da yeah. Na kinipong download ko ngay niya tayon imura ni hang ibutang ang imong message ibabaw nga bahin no? Oh. Ay kinhanglan nga load na no?
0: Oh, okay.
5: Kining imo ibutang ito yung message pila ka mga tao contacts baga ni mo isend to mini ni mo one click away send dayon katapang why delay so mo ni nga panahon si Merinja palitan makaka mingon ka ganina akong iswain ko ganina appeal gito si SM John Lee nga anak ko emergency pag usak ka tindot ako sa button ngay send to katong mga gipambutan na ko nga mga
0: numbers ito yung gano'n mamigi-appealin mong jobin ane
5: busy mo mong duha niya mo ingon niya mo unsa mo ni makuan mo ba may ikog tanin niya
0: wagitahan na klas niya. Pero ni salir ba? Ni salir ba?
5: Ni salir gud ngay no. One kanang imo diyang i-prog kanang bang ibutang nimo imong message baka dia. Nya kanang pila ka tawo ang imong sindan. Tawagan ni click away, send dayon putin dali ah paspasa ma send katong Eric pag kaigalan kining pinagi aning one
0: pero need nga i-download nimo, need nimong i-download ang mga Diaz phone book nimo. Ana.
5: Oh, imo siyang ina may butang dito nga mga numbers nga or pila ka mga kinahanglan ni mga numbers diha nga butangan na nimo.
0: Nga may makadawat in case of emergency.
5: in case of emergency kita bang Eric. So imo na nang i-program dito daan. One kana bang chat one
0: click away lagi. One click away lang. Ma-receive na
5: rin. Simultaneously ila tong mas madawat tanan ang mga message kita bang Eric
0: mga sa text niya. Sa text. No? Okay.
5: Oh, text nga bisag wa kay load katro bang Eric no maka chat ka ditso sa kini pinagi aning one button SMS katro bang Eric kay tinguha ni sa kini pong atong nga kapulisan sa Cebu City Police Office para panahon sa emerhensya ang uban katro bang Eric mo text pa unya walay load so kanang task kilang text di ba dawat mo tawag pa sila walay load di ka pa sila makatawag katro bang Eric itawag lang 999 busy ang hotline di dahil sila ka contact sa kini pong emergency katro bang Eric mga emergency numbers kini sa atong mga kapulisan o di ba ka mga responders kung baga katro bang Eric mga higala ka ni one kining usal kapislit send to all kumbaga katro bang Eric sa naa sa imong program dito nga mga contacts nga masindan panahon usab sa emerhensya nga ino so mo ni nga ang tinguha matud pa sa ato sa mga kapulisan dali nga ma-report yung mga insidente dali ma-hatod ang tabang sa authorities ngadto na usab sa mga nanginahanglan.
0: So bag-o na ang programa ang ipatuman sa bag-o pod nga hipi kay sa una dito karon kang ilanan wa man na siya.
5: Sakto na nga no? Panahon ni karon ni Police Colonel Ricky Sumalde ang ato usab nga kining bag-o nga kini pong kwan pod nangu diri sa Cebu City Police Office CCPO katubang Eric mga kaigalaan pod. So mao ni ang tinguha gyud nga kini pong paspas ang kini pong response dakong tabang ni for safer community matun pas atong Cebu City Police Office CCPO Inungdan ilang giyawag katong mga kining kaiso na natin sa Dakben Sugbo mo download na sa mga one button apps for quick and easy access to emergency assistance matun pas sa CCPO so super ngayon mo ito kasi kasigikan sa Cebu City Police Office CCPO mga katropa para firming update lang si kusab kondisyon panahon sa emergencya pangapi mo santong plasa coffee mix kay kani mga kigilan nga kapini nga dunay soya powder kamunggay og kining mangustin nangapi na mo nanambal pagyud mo mga katropa alang sa tigos ang Pilipino para sa Pilipinas ang katropa Eric Amaro XFM News
1: XFM report
0: samtang di ay nangubkob og bas magigalan na pusas ni Reports Benji Talisin
1: XFM Police report
2: imbis na kwarta na labag ang pakinuman na maragpan sa mga polis og dalagpan kining nangubkob o gabalas dito sa Barangay Santa Lucia sa Luzon, Asturias. Dalagpan ni alas 2:30 ng taknas sa hapon niya itong Julio 8, 2016 si Bernie Simbahon Perez 36 anyos nga taga Puloxete, Barangay Santa Lucia lang gihapon sa nasigot ng lungsod ang nagbosasin sa mga polis humang kini maabdan. Mato pa ni Police Captain Jesse Daniola ang hepe sa Asturias Police nga nahinabi sa XFM Cebu 8.3 ni Butyag nga usag ka konsumsinisin ang nanawag ito lang kanila. Kini human nga, nakitan kining si Perez nga nangubkob og balas. Naghakot diha sa David og human sa maong nga sama. Diyang gibrespon niya sa mga polis na abdog ikini. Si Perez nagip na ang mga sako o sinako nga mabalas nga iyang nga nagubkuman mabot sa bindi ka mga sako ang ningon nga na humana ni Perez. Madulitan nyo na nga sagad sa mga balas nga nahakot ini sa mga lugar ibaligya o paliton sa kining mamaligay haluplak nga tag 40 pesos ang sako. Apan, ang gibuhat ni Perez tungkol ilegal makini, maong gipriso sa mga polis. Matulitan nyo lang nga nagkato makini mga suspek o kalapasan sa Section 103 of Republic Act 7942 o kalapasan sa Philippine Mining Act of 1995. Mga balita nga nahipo sa Asturias PNP. Alas sa Giyosan Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa. Benji Talisik, action.
1: XFM Report.
0: Magkapuyo nga HVI, gibayba sa dalagit PNP, babae na dagpan samtang lalaki na kaiskapo. May reports June 14.
1: XFM Police Report. Police Report.
6: Yes, tadakpan sa bypass operations sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 o PDEA 7 o sa dalagit PNP kininga usa ka babae nga giila nilang high value target sa gipasangin lang nga drug pusher samtang nakaikyas ni kining ihag ang kauban nga lalaki iyang kapuyo at tuloy sa operasyon dito sa may sitio Upper Balod, Barangay Balod, dalagit at kagabi ni Julio 9, 2026 ang nadakpan giila nga si Marivec Lozano Cairo 40 anyos, residente ni Sbolo, Cebu samtang kining iyang kaipon nga lalaki pinaagi nga nakaiskapo gila usab ni nga si Nicanor Hirauda na ilan usab ni nga sa angga nga unik nakaikyas ug parehin pagipangita sa mga otoridad. Na-recover sa operasyon kining kapin 50 gramos sa kinadahang shabu nga doon nagibanapana ang street value nga 340 mil pesos gawas sa illegal nga druga na sakmit usab ang usa ka puwa nga shoulder bag, digital weighing scale, usa ka Android cellphone ug identification card. Ingon man bayad money nga gigamit sa mga operasyon ang nadakpan nga tubang kini karong kasong kalapasan sa section 5 and 11 sa article 2 sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang ibanayon pas mga otoridad ang manhunt operation batok sa nakalingkawas nga suspect. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Katorex.
1: XFM Report.
0: Kaso sa giakusahan nga driver sa getaway vehicle sa tuli sa Oro, Sugbo, gidismis sa korte tungod sa kahuyang sa ebidensya. The reports John Levin Chavez, Viking.
1: Live Report. Live Report.
7: Gibasura sa korte ang kaso sa giakusahang driver sa getaway vehicle atol sa pagpanuli sa Oro, Sugbo. Gumikan sa giingong kahuyang sa ebidensya bato kaniya. Sa desisyon nga gibitsahan ni atong Hulyo 8 tuig 2026, nakita sa korte nga adunay reasonable doubt sa kaso bato kang Dan Carlo Heverola Flores nga gipasakaan og kasong robbery in bond human mapakyas ang prosekusyon sa pagpakita og igo og ligon nga ebidensya aron mapamatud-an ang iyang pagkalambigit sa maong krimen. Kahinumduman nga nasikop sa kapulisan si Flores atol sa checkpoint sa Barangay Lamaca, Sibunga niadtong Nobyembre 27 tuig 2023, human ang gimaneho ni ining puwa nga Honda Civic mao'y gidudahang getaway vehicle atol sa nisgutang pagpanulis. Sa susamang operasyon, giingong na-recover usab sa kapulisan ang usa ka KG-49 nga giingong adunay unom ka live rounds, 45 nga pistol, hand grenade, grenade rifle, mga t-shirt, baseball caps og usa ka sling bag. Bisan pa man og nalakip sa desisyon ang pagpagawas kang Flores gikan sa bilangguan, human sa pagkabasura sa maong kaso, nakadetain gihapon kini sanglit aduna pa man siya ilaing pending nga kaso tungod sa giingong mga nakuha nga arma sa gubang butang nga giingong diha sa iyang posesyon atol sa pagdakop sa mga otoridad. Mga katropa, aron mas mulig-on ang immune system, pagtumar og Santhone Vitamin C, ang non-acidic alkaline-based nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Baiking, XFM News.
1: XFM Report.
0: 94 ka mga pasahero stranded tungkol sa bagyong Inday samta mga flight sa Mactan Airport apektado usab. The reports Crystal Joy Filerca.
1: Live Report. Live Report.
8: Nakatala ang Philippine Coast Guard 7 og 94 ka mga pasahero nga na-stranded sa Cebu ug Bohol alas 12 kaganihang udto gumikan sa pagsuspenso sa biyahe karong adlawa Hulyo 10 tungod sa bagyong Inday. Dugang paniana, stranded usab ang 97 ka rolling cargoes, 30 ka motorbangka ug 6 ka vessels. Samtang ang nagkadaiyang substation nakatala usab og kanselado sa biyahe sa ilang mga lugar. 6 ka trip ang natala sa Coast Guard Substation Tinago, tagduha ka trip sa Coast Guard Substation Lapu-Lapu, Toledo ug Olango, ug tagsa ka trip ang nakanselar sa Coast Guard Substation Cordova ug Danao. Sa ubang mga lugar sa probinsya sa Sugbo, wa usab gitugutang makabiyahe ang mga gagmayng sakyanang pangdagat. Sa Camotes, Bugos City ug Danbantayan, wa gipabiyahe ang mga sakyanang pangdagat nga adunay 35 gross tonnage paubos, samtang wa usab gipabiyahe ang 15 gross tonnage paubos sa Asturias. Ug sa lungsod sa Madridejos ug Tabugon, wagi pa biyahe ang 3 gross tonnage paubos. Samtang sa Malapasco Island, gisuspenso usab ang tanan biyahe sa motorbangka. Gisuspenso na usab sa Coast Guard Station Southern Cebu ang biyahe sa mainit port sa Oslob paingon sa Dipolog. Subay sa mong balita, 5 usab ka mga international flight sa Mactan Cebu International Airport ang kanselado karon ug ugmang adlaw tungod gihapon sa bagyong Inday. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C mao'y haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghay-usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Mga mag-uumagiawag sa pagpa-insure sa ilang mga pananom, nunot sana sinating asphalt, the reports Griggy Magdadaro.
1: Live Report. Live Report.
9: Yes, nunot karon sa pag-abot sa asphalt sa Bulkang Canlaon sa pabila kabahin sa probinsya Sugbo, ang Cebu Provincial Agriculture Office, CONPAO, miawag karon sa mga mag-uma sa pagproteher sa ilang mga pananom ug itaw dayon kini aron makapahimulos sa insurance sa Kapitolyo. Ang provincial agriculturist nga si Roldan Sarhina mibutyag nga mga kwalipikadong mag-uma mahimo makadawat og insurance sa ilang pananom nga way gasto gumikan kay gamhanan sa probinsya Sugbo, may mubayad sa premium. Magdepende niya sa gilapdon o gidakon sa danyos assessment sa insurance ang madawat sa mga mag-uma. Sa mapananglit sa usa ka mag-uma og humay mahimo makadawat og hangtod sa 25,000 pesos matag ektarya, samtang tagiya og insured nga punuan sa mangga makadawat og tag 5,000 pesos matag ektarya matag punuan. Ang mga mag-uuma sa mapitadong lugar giawag usab sa pagtaho sa danyos sa ilang nadaot nga mga pananom sa nagkadiyang municipal og city agriculture office o baka direkta sa provincial agriculture office kun PAO aron matagaan og higayunan ang mga appraiser sa pag-assess sa mga kadaot og makafacilitate sa pagproseso sa insurance. Giawag usab ni Sarhina ang mga mag-uuma nga wa pa maka-enroll sa insurance program sa pag-apply pinaagi sa ilang mga municipal og city agriculture office og may pasalig nga kagamhanan sa probinsya Sugbo para ang mobayad sa premium sa ilang insurance aron protektahan ang ilang panginabuhian sa katalagman. Gibutyag ni Sarhina nga ang Sugbo panagsara makasinati og ashfall ngayon ani ka grabe nga makapiktar sa mga pananom. Hinungdan nga doble karon ang ilang himong monitoring sa impact niya niini sa mga mag-uma lokop probinsya sa Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og nakanap ang pananaw, inom karon nai og Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopiktar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa Greggy Magdaro, XFM News.
10: XFM Report.
0: Report ni katropa Greggy. May nagtapos atong tulabanon karong hapuna. Adlong Biyernes, mga katropa. Trip kaoban ako sa Master Controls, Juven Jimenez. Sa News Rooms, Almi Mata, Manager John Lemin Chavez Biking. Tung tagbalik sa Lunes, Pohon. Samantak ng samang istasyon. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Akos katropang Eric Siras Manait manamilit og magpasalamat sa inyong magkanunayon nga pagpaminaw. Happy weekend, katropa mo! Exciting!
10: Asintado!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Lex, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala kong nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
7: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5:01 na mga katropa, ginigatong Dime Check, headed ganito ni sa Vision X. Okay, gala, ay nagkumpiyan sa inyo mga matahaki mo ni pinaka-importante na itong kapartis itong lawas. Ang atong mga pananaw, ang klaro og tataw, no? Ay sabon ba, no? Ito mga katropa din hanggang doon na nagipang mo, ano na yung mag-problema sila mga mata. Tumar mo, ani, Vision X mga katropa, ha? Para klaro og tataw itong pananaw, tinaw, nagkitapot na sa itong mga loved ones, no? Wala yung problema. Sa mga magluha-luha din ang matalabin na sa mga kininiang abusado po kayo sa lawas. No? Nung ikay matugong mga gabiin niya, ang cellphone, grabe kataas yung brightness. Yan na, nagkong chance ka madaot yun yung iyong mga mata niya na mga trapabag. Vision X na gama sa Yes to Health.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.

0: Sa XFM sa Philippines Standard Time, minas na 5:33. Mga katropa, si Kapuno na itong time check na. At ang gilato ni sa Premium D3 sa mga luyhon, hindi na awa na igong kusog. Alas, sa Pandora ba ba? Ay, gid mo, luya-luya. Bahala, ang musingit mo, tapar na sa... Ay, mo kalimot hang ating laag na punugma, ha? Sa Pandora, ugma, day off. Yan, mga tropa mo na gaginhang lang gano'n na kita'y igong gusto. Gano'n natin igong inerhiya pag Premium D3 na. Kasi katawa na ni G-Turbo. Premium D3, mga higala, mapalikon sa toang gabukugaan. Mapabalik si ganas tong kaon. No? Yan, ipagpagawas ni sa mga mapagawas sa mga sobrang tambog sa toang lawas. Okay? Premium D3 ang instant energy! Yes, hello! Thank God it's Friday. Happy Friday, mga katropa. Ano pa akong lagi na digital ba? Nakuwi ka kumagko, ano? Para maniganahan. Maniganahan sa mga babae. Uban ka ng sa dipas lang matanaw sa naong ang kumagko. Mukha na sila nga, kasong magluluya ka doon, at least na ikay kumagko. Ay, sige ba, wala pa akong nangyang kuha. Napisitan siyang kumagod ako kayo. Happy Friday, mga katropa! July 10, 2026. Saan siya katropa? O saan rin ka oras sabi sa Friday? O saan rin siya ka oras kay... kung ano siya, ganang ka-BMCM ka ba yan? Ako ito pala, sunset mga katropa, alas 6. Yan, alas 6, Jess man ang sunset. So alas 6 na tayo, dito na mabutog, Jess. Ay ka, ginaram mas doon ninyo. Amo tao, naga pa. Ato ni Green to. Ato mga katropa din rin hago kita ng islang types. Ano? Nagko-nagko sa islang kumagko. Shout out ni katropa Mark Mimio Duran. Ay, sige katawa ba? Shout out mi din rin sa may barangay Paho, Lapu-Lapu, Suri, Cebu. Yeah, salamat DJ Butch. May isa pa yan. Ni Carl Jake Minyosa. Diyan ko sa may Binaliw, 12 Boss, Saray! Katrapang Richard Ariha, mayog tugnaw, kung kayo kuno. Matugnaw, hapon ng DJ Butch, DJ Turbo, iminami din rin sa may Lower La Playa, Macaas, Katmon. Napunta si Katmon diyan, no? Yan, salamat sa mga taga-Norte, taga-Katmon. Ilam rin ni Kwan, si Tigato DJ to, DJ Will! Oh, dito na pita. Maribel Villegas, shout out sa kong ipanang Risayo, there is my sitio, Husati, Inayawain. Salamat sa pagsasayo din ha. O niya, naminaw na to ron si DJ Auric, no? Nag-drive. O niya, kauban sila ni Bus Edo. Lika sila south. O niya, padung ko na sila sa may Mandawi. Yan! Boss Edo, Teda, o ni DJ Auric. No? Amping ha. Gusto ko na magkinapadaga sa Auric, boss, basta magpatugtog ka. Thank you, guys. Sari-sari-ayari na siya. Kahit tanaw niya siyang kaupan nga to, ka? Yatak sa lumayo.
1: Exciting!
0: Anya, Nikoan. Charlene. Hello, Charlene. May hapon, mga DJ. Shoutout po. Thank you. Oh, sabi yan, nakatrabay, Charlene. Tristan Wyatt Gulay, may hapon po. Rinaldo Sinoy. Shoutout sa mga taga-Mabuli Norte. Sad-sad sila dito. Rinaldo Sinoy, ang mga unika kanina. Jenny! Hello, Jenny! Kapis nun! Yes, katropang Eugenio Boy Tagsip, no? Diha sa may kininiang kinasangan, no? Kamay kaman si kinasangan, si Bosere. May hapon po ni Maricar Santa Ana. Shout-out ko sa mga taga-tagaytay, puro kalubihan. Kanunay kay naminaw sa sad-sad sa katropa. Ayan, that's my Tubod Badyan Sabo. Lisha Rachel Chem, may hapon, Jesse James Lirino. Mayroon ka hapon niya, greet ko ni Dave Lirino, Ginonoy Ricoya, certified XFM listener, sad sa katropa. Salamat kaya. DJ Tams, Tami Frota, hindi katropang Lorda Margarita, may hapon niyo tanan. Arto DJ Turbo.
2: Yes, may hapon din sa akong family, this may barangay Tisang, ang paminaw karon ron, o nagtanaw sa itong live, labi na gina sa akong mga silingan, dinas ubus, sa may sityo Tana, o nga muhun-unog. Shoutout sa reko ni DJ Chris Scorpion, o sa iyang beloved wife, nga si DJ Kisses, yang anak si Mavi og si Dongjin o si Nanay Lita dai hinarian nagwamin na karon sa may sitio Liberty Tower ang cute cute, cute, cute Cebu City. Og shout out po din ko sa akong mga uyuan day diha sa may sa Taro sa Tinggo, sa mga pakibot na family na diha. Shout out din ko ni Kuan ni DJ Oric og ni Boss Ido Utida nga nagbiyahe karon na namino sa atong istasyon. Amping mo diha boss, amping.
0: Sige kuan ba, sige do kay mo mga boss inyo ha. Sige na ba uli mo mga alas 12 sa Sunsina.
2: Basta ay lang yung maghapit sa Juan Osminya. Balang mo din ha.
0: Biglang liko din.
2: Liko na din nga daan. Huwag nga bito ng daan na bito. No? Labay ko deskwan baka ng General Maxilo Mabinyo. Ganang padong ko tisa. Aw, ano ay murag magnito nung padong pati.
0: Okay. Masig kuhaan ka rin. Nakayong mga suki niya.
2: Nakagid ka itong naging ko na itong may gate niya blue. Chabihon. Oh, joke lang na. Naminor pa ako sa awa. What? Kaya ako nagito yun. Para di ko kauli. Rumbir Nisa. Ganun, yeah. Meron. Joke lang na mga katropa. Baka din yung nabutong kita sa lahat. Porto, DJ Boots.
0: Hello, din ni Kwan. Ronnie Ponsica. May hapon, DJ. There is my great winner. There is my sitio poso. Buisan. Jenjun Maloloy on. Namina. There is my Mactan Lapu-Lapu. Sari. Salamat kayo.
2: Yeah. Kumpunin si Kwan. DJ.
0: Ha?
2: Jubin Sao. Sa message yung pusuan.
0: Oo.
2: Oh. O sila si Paring Bert na to. Nala, DJ Bert. Okay.
0: Yan na pinaghan rin. Ay, isang lang kasi yan. Ang isang tao kayo. Hello ni Chris Angel. Apan sa Kala. May hapon DJ Butch, DJ Turbo. Shoutout sa kuwag daughter. Angel Ababa Pian Polanco. Dari sa may Zamboanga del Norte. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Tanawa ko niya. Dinan mo i-greet. Layo kayo ng Minaw. Yan. Shoutout ko sa Gamma Phi Sigma. Trahedron sa City of Naga. Ako din yung silingan eh. At sa komersyalan mga katrabaha. Komersyal, tamo palik pa ito ang programa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 5.40 na. At ang time check, hatid ka na ito sa Sunthone Plus. Gold ang bulawan nun ka proteksyon gama sa Yes to Health.
1: XFM. XFM.
3: Ma, mabdos ko ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, dahil sa kanil, si congressman ang amahan. Joke ra. Ipa-check up ti ka, Ugma, ha? Ha? Ipa-check up ti ka.
4: Ayaw!
5: Exciting!
6: Sunthone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try ni mo ang Sunthone Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suabi Georgia Tutunlan. Lami siya. Karon, Sunthone Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended yun ako ang Sunthone Plus Coffee Mix.
6: Sunthone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sunthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sunthone Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Sunthone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthone Vitamin C.
9: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: para sa lig-on nga bukog. Premium D3, lig-on nga immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: XFM.
0: Oras sa XFM sa Philippines. Today time, it is the 5:44. Mga katropa, si Kapuno na itong time check. No, doon ka na doon sa Sis de Pay, no? So mga doon na karoon din ay bughat, doon ay pasmo, doon ay gibati nga sakit, gigkaayo na ba ng ulo? No? Di ay pain reliever, mga katropa, safe, unya, effective. May po ni sa kuan, katong doon ay mga kay, doon na bitay baga, sipon, sa ilong, adunay ubo, mga katropa, dagod kay dili ni pain reliever, kung dili, usapon ni siya kuan, paracetamol ni siya, o pain reliever, mga katropa. Yan, ay nagagotahan, gabal si mong ulo, kaya basig mausap, imong mood, no? Basig imong makusnitan, imong uyab, sa padoro ba ugma. Pag-seize the pain, mga katropa, tanggal ang pain, fast and safe.

Neil Mayor Mita, no? Good afternoon. Marco Bon, kinagtanaw din sa Bol Bol. Shoutout ko sa kong mama. Nga nagpakaon ko na sa baboy o sa kuang baby. Abi ko sa kuang baboy po. Sa kuang baby nga si Kaya Asi. Geisler Gabriel. Salamat DJ Butch. Ayan, sa mga tiga Bol Bol din ha. Gikan ni katropang Marco.

San Roque Fiesta ika August 8 Porok Sambag Uno Kandingan Naluginsan powered by JLP Lights and Sounds sila ko doon DJ Tolitz and DJ Russell Chem no? Ayan kita kiss mo ha sa mga ex-spinner na to dito sa XFM sila mga sad-sad sa katropa schedules. May hapon po ni Gail, no? Gail Mikay, Civilin. May hapon.

0: Gonzales tau, pasal kuno kita di nasamai asli yang gigon. Inaya Wan Sebo. Yang sa mga nag-wood crab din hanong. Sa mga wood crab po yung sila. Igi ka ni Jan Gonzales.
1: Bali to GJ ko.
0: Sa tugnawa din rin. Boss, oy, tagay yung tagkapi din na bi. Pero shoutout sa amo na ko din rin nga nangapi ko no. Pohon boss na akong kapitos balay.

怎么办？谁

0: Oras sa XFM sa Buffalo Pines Standard Time. Untop ng alas 6, mga katropa, wala tayo igong panahon. O, kanina itong time check, hatod ka nato ni sa Santhone Plus Gold sa mga katropa nato din, hagad doon itang kasupresyon sa dugo. Dari sa kit nga diabetes, higil mga problema sa kasing-kasing imo kumpiyansa, mga katropa. Pag Santhone Plus Gold mo din, ha? Sila pinagin sa mga doon mga bukol-bukol sa lawas. Santhone Plus Gold, ang bulawanan ng proteksyon, gama sa yes to health. Tapos ang final greetings, DJ Turbo. Yeah, katropang Lorna Magrita sa CEO, yun din yun doon, DJ Turbo. Yeah, si katropang Kevin sa Vinil. Shoutout ko sa kuwaga mama Lola, Imelda, Celos Cubo, Mayor Mita, og ni Papa Lo. Lindbergh, kasi kiko nung cellphone. Kevin Marianito. Shoutout ko ni Jibuch, ni Abay Haji. Ikaw, Popoy, nga nagsayo sa ayaw sa iyong nindot ka to car. Ikaw, napakalita?
1: Okay na ko.
0: Malamigong panahon, mga katropa. Salamat kaya. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa.
2: DJ Boots.
1: DJ Turbo.
0: Katropa mo.
1: Exciting!

0: Ready Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Kuya, sa Axel Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usag ka trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, look, kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung kopi dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong kayo paguli is tingin yung inom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Butch! Ngayon ko ang mali ko sa kanil ba yung sirdo? Imong gihatag siguro sa imong kumare, no?
9: Oday?
8: Ngayon ka mo, no? Si kumpare, huwa mang gani kahatag. Bisa ko sa kadako? Ayaw!

0: anytime.
1: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Babyco Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Complicado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
2: Herbal Oil, Sister Pain.
5: Ako si Ricky, and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungo o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nag-ingon, gawas kung mong tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa ginhariyan ni sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ngang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ngang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpanaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi, o unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, dimug na kining tulumanon ang Dino sa sagutan ng mga tagna nga naisulat sa Biblia, o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang Tingo sa Reformasyon. Ang Tingo nga muhatag o pasinaan, muhatag o katinawan, mudanag sa imong dalan, o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Tingo sa Reformasyon.
2: Ang Tingo sa Reformasyon.
1: O karon, aniya ang inyong alagad.
3: Maayong gabi alan sa atong mga higalang mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw din hinining atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Sa gihapon kininyong alagad, Brother Aldrin Romo, magapakiguban usab diha kaninyo. Sulod sa usa ka takna nga tulumanon sa paghisgot mga higala sa mga unas tanan, no, sa inyong mga pagtimbaya o mga pagpasalamat, then mga pagtimbaya o ingon man usab pagtuon o pagpaminaw sa mga or sa mensahe sa awit, dayon na sunod niya na mga kaigsunan ang pagtuon usab nato sa pagpadayon sa mga pulong sa Dios nining kagabion, no, sa ato ang mga higalang mga kaigsunan diha na pahilo na ta alang usab sa ato ang padayon nga pagpamalandong nining gabion na, no. O dili ta malimot mga higalas, pagpasalamat sa atong labawng makagagahom tungod sa kahigayunan nga gihatag usab dinhi kanato. Labi na usab na sa mga mayong panglawas, although dunay mga kanani ang insidente mga kaigsoonan, no, nga nahiabot usab dinhi sa ato ang lugar, pero sa gihapon ang Dios nagprotection sa matag usa nato. Munay atong dako kayong pagpasalamat sa iya o pasalamatan tungod kay iya. Kung wala ang iya nga langit nun nga grasya mga kaigalaan, imposible sa usa ka tawo nga makahimo sab sa pagpadayon, no, sa iyang pagkinabuhi nining kalibutan na. Okay, bisan hangin lamang mga kaigalaan, mo iyang wagtangon ang tao di mabuhi, no, bisag siguro dunay makautong ngadto sa usa ka minuto, pero lapas ni ana mga higala, dunay may mga siguro makakaya, pero sa mga ordinaryo nga tao mga kaigsunan mahimo nga magka problema gyud, no, ingon ni ana mga kaigsunan. Muna nga di kita malimot, no, sa pagpasalamat sa atong labawng makagagahom tungod sa iyahang kaayo dinhi nato, sa iyahang mga panalangin nga gibubo sab dinhi sa matag usa kanato, ha. Og di nato sab kalimtan mga igala ang pagpasalamat sa giyan ini mga istasyon, si Doc Remilito oy. Og in man sab sa mga nagadumala nini mga istasyon, pinangunahan sab sa ato ang station manager si Sir John Lee Baiking. Og in man sab sa ato ang kauban sa Picas Lawak, ato ang chief technician Sir Joven Jimenez. Og pasalamatan usab nato si Sir Romelo Nobinario, kauban sab ni Ma'am Milona Nobinario. Unya sa ato ang mga higalag mga kaigsunan, pada pag comment lang mo mga kaigalan kung buot ninyo nga usab mo paabot sa inyo ang mga pagtimbaya ngadto sa inyong mga higala, Na comment lang mo sa atong Facebook Live sa XFM Cebu 88.3. Araw na sab atong matagaan og pagtagad nining magabyo na mga kaigsunan ang inyo hanga mga pagtimbayan, ha? Nya sa atong mga kahiganaan nga gusto sab mo paabot ro sa atong cellphone number 09765551008. Mo na nga ito ang numero mga kaigalaan. Usbo na ko 09765551008. Na kung gusto ninyo gamo paabot sa inyo ang mga pagtimbaya o sa inyo ang mga pangutana, may tungod usab sa atong pag-isgutan din sa kahanginan o sa mga gisgutan usab na ito o ingon man usab na sa doktrina nga gihuptan sa Seventh-day Adventist Reform Movement mga kaigalaan. Sa ato ang mga higala nga anaalang sab sa dool, pwede ka mong mabisita no sa ato sab nga simbahan dias may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Ciudad sa Talisay. Usbo na ko no sa ato ang mga higala mga kaigsunan nga naalamang sa dool. Di ta malimot mga kaigsunan sa address no kung ugaling wala kamoy kadangpan nga simbahan or walay ka simbahan no sa inyo ang lugar o gusto sab ninyo nga mo observe mga kaigsunan sa mo nga pagsimba, bisita halamang ang ato ang simbahan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Ciudad sa Talisay, no? Unya sa atong mga kaigsunan nga gusto sab mo paabot sa ilahang mga pagtimbaya or ingnon nato mga pangutana, terus sa atong Facebook page i-search lang ninyo ang SDARM Central Philippine Union Conference, ha. Mo nang kinatibukan nga sa atong Facebook page SDARM, ha. Gi-shorten mga kaigsunan ang Seventh-day Adventist Reform Movement or SDARM Central Philippine Union Conference. Na mo na siya mga higala kung gusto ninyo nga mo paabot sa inyo hanga mga pangutana dinhi sa atoa mga kaigsunan o sa atoa nga mga pastor usab no, gusto ninyo nga mangutana maitungod usab sa doktrina nga gihuptan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, no. Sa ato ang mga higalag mga kaigsunan, Happy Sabbath no sa ato ang mga kaigsunang Adventista. Mayong pagpaminaw kaninyo nining gabyo na. Usbo na ko, Happy Sabbath no sa tanan nato nga mga kaigsunan nga Adventista. Salamat kayo sa inyo sab nga padayon nga pagpaminaw. Mayong gabi diha kang aritas pagtimbaya mga kaigalaan. Maying gabi diha kang Sir Tristan Wyeth V. Golay. Maying gabi, Brother Aldrin. Sa iyang comment, mga kaigsunan. O, gingan manusab si Roland Pialago. Usbon ako, Roland Pialago. Mayong gabi, Sir. Great lang ko sa akong mga anak nga mga buutan. Salamat, Sir. Uy, salamat kayo no, sa pag... paabot sa imuhang pagtimbaya sa imuhang mga kabataan nga mga buutan, no? May mong malipayon si Sir Roland Pialagaw, no? Tungod kay mga buutan ang iyahang mga anak, mga kaigalaan, no? So ato nang pasalamatan sa Ginoo tungod kay gitagaan usab si Sir og maayo ang mga buutan nga mga anak, no? So namunay usa ka handoms ginikanan mga higala, no? Nga ang ilahang mga anak mahimong magtubo nga mahinadlokon sa Dios, magtubo nga kanana ang mutahod ngatos mga ginikanan. Alang sa mga kabataan, no? Maunay ato usab nga katungdanan ngatos atong mga ginikanan ang pagsunod, no? Sa ilahang usab nga kabubuton, no? Ilabi na kana kung naghisgot nga tos ikaayo mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Mo naghisgotan sa Biblia, no? obey your parents in the Lord, na, for this is right, na. Pero kung di nasabma o, wala sad na natumong dito sa gisgutan mga higala, no? Kaya gisgutan sa maong versikulo, obey your parents o tahoron mo ang imong amahan o ang imong inahan, no? In the Lord, no? So mo na gisgutan diha mga kaigalaan, ha? Mayong gabi, og happy Sabbath diha kang Brother Bernie, no, diha sa may karkar, no, possible na sila sab sa opisina karon. O diha sa tong simbahan sa may Talisay mga higala. Mayong gabi diha kaninyo og ingon man sab sa Terra family diha sa may Libron San Fernando, Alingalan family, Lopez family, no. Mayong gabi kaninyo. Ingon man usab sa Alpichi family diha sa may Libron San Fernando. Usbon ako, no, mayong gabi sa atong mga kaigsunan diha sa may Libron San Fernando, sa tanan natong mga kaigalan mga kaigsunan nga na diha. Mayong gabi, happy Sabbath kaninyong tanan, no. Sa pamilya usab ni Pastor Di Costa diha sa may San Fernando. Mayong gabi, no, basin wa sab diha, no, si Pastor Napoleon Di Costa, possible to asya sab sa chaong mga kaigalaan og mga kaigsunan bansa iya sab nga misis. Mayong gabi sab, no, sa atong mga kaigsunan diha sa may Malabuyok, no, labi na sa pamilya Lisera, Brother Rogelio og sa iya nga misis Sister Mera Flor, og ingon man sab Sister Mariel, Sister Maribel, no, mayong pagpaminaw kaninyo. Ingon man sab sa Brenica family, mayong gabi, happy Sabbath kaninyong tanan diha sa Uslob. Di sab day nato kalimtan, no, Sister Juanita diha sa may Malabuyok mga kaigalaan, no. Bansab sa iyang ginikanan nga na diha og sa iya sab nga mga kaubanan. Mayong pagpaminaw kaninyo. Happy Sabbath kaninyong tanan. Ha? Pamilya Tan, diha sab sa may Uslob mga kaigalaan. Mayong gabi. O happy Sabbath kaninyong tanan. Ha? O sa ato ang mga kaigsunan usab, diris mingla nilya Sir Nathan Flores, o bansaya nga misis, si Ma'am Hasmen. Payong pagpaminaw, o mayong gabi kaninyo. Sa ato ang mga kaigsunan usab, sa opisina, no, na diha usab ang pamilya ni Brother Richard Sinadhan, mayong gabi ikaninyo, uban sab sa mga kabataan. O gingan man usab, kang Brother Carlito Banlag, kauban sa iyang misis Sister Joyce Banlag, mayong pagpaminaw, uban sab sa mga kabataan. O gingan man usab, na, sa ato ang mga kaigsunan, na sa dinhi sa may Lapu-Lapu, no? Brother Felix Sombilon, Brother o Sister Vicky, uban sa iyang mister Paran, no, Paran family diha sab sa Basak Lapu-Lapu mga kaigalaan. Mayong gabi kaninyo. Happy Sabbath kaninyong tanan, ha? Mayong gabi usab diha, no, sa ato nga viewer si Alicia Delbo Losada, mayong gabi. Watching from Giholngan, Negros. Mayong pagpaminaw, no, sa ato mga kaigsunan diha sa Giholngan, no? Abot na diha ato ang live, no, Facebook mga higala, tibuok kalibutan ang makakita, no. As long as labi na gayod, no, kung ato pag yung i-share mga kaigala ng ato ang Facebook live. Aron usab ang inyo hag mga higala, maabtan usab nining ato ang program, na makadungog usab sila sa ato ang pag-aisgutan dinhi, ilabi na sa mga pulong sa Dios. Mayong gabi, no, sa ato ang mga kaigsunan diri sa Bandas Consolacion, no, pamilya Payaw, no, kaban Sister Filipa uban sa iyang mister Brother Boy Buli-Buli, no, sa iyang tibuok nga panimalay, no, Sister Sinaida ug sa mga kabataan ngadto sab sa mga apo, mayong pagpaminaw kaninyo og mayong gabi kaninyo diha, no, happy Sabbath, no, sa ato mga kaigsunan diha nga ana sab, ha, kauban sa panimalay ni Brother Boy, no, sa ato mga kaigsunan ayaw mo kalimot mga kaigalaan, no, sa pag-comment, pag-share sa atong program. Mayang gabi usab diha kang Brother Mando Laudi, no. Mayang pagpaminaw kanimo si Brother Mark Jan Pernia, no, diha sab sa Bandas Masbati mga kaigalaan. Sa atong mga kaigsunan sa nagkalain-lain nga dapit, mga silingan nga mga isla, mayang gabi ug happy Sabbath kaninyong tanan, o ginaot ko nga na ang Dios nagauban o gaga protections matag usa kanato, ilabi na sa atong mga kaigsunan diha sa kanlaon, no. Medyo tungod sab sa tragedia or sa kinini ang pagbuto sa bulkan mga kaigalaan, no. Hinaot ko nga ang matag usa mihiklin o niya naka nahimutang sab sa safety nga lugar mga kaigalaan. Maying gabi sab kang Charlene. Maying gabi sab diha kanimo. Maying pag-view sa atong Facebook Live. O sa atong mga kaigalaan, usbon ako, no, sa mga kaigalaan nato, mga kaigsunan, sa mga silingan nga mga isla. Mayong pagpaminaw o happy Sabbath kaninyong tanan. Nini nga kagabihon mga higala, ato na nga paminawan, no? Ang usa ka mensahe sa awit, sa dili pata mo padayon sa unahan, no, sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Ato na nga pamalandungan ang mensahe sa awit nga giandam sab sa ato ang partner speakers lawak nining gabihon na.

manalangin nini nga mahimong ma itisok sa mga kasing-kasing o gunauna o sa kauliang mga adlaw kini mahimong magamit, ilabi na usab sa pagpangita sa tinuod nga dalan o sa pagsusi sa pagpadayon, ilabi na sa pagpangalaga diya kanimo. Ikaw na sayod sa among mga kaluyahon, tabangi lamang kami makahimos pagbarog nga maligon o mahimong madaog namo kini o mahimo nga makaplagan mo kami nga nagabuhat uyon sa imong kabubuton o mahimong takos yan ang gingharian nga imong gitagana alang sa imong katawhan. O yan manusab, ikaw magapanalangin sa tagiyan ining mga istasyon o ilabi na usab sa mga nagadumala niini. Sa tanan ng mga katawhan, ng mga tigpaminaw, ikaw usab magapanalangin labi na sa ilang mga panginabuhian nga kini usab mahimo nga mapanalanginan o dili mahimong babag labi na sa pagpangalaga diha kanimo. Kining tanan akong gisalig og gitugyan gilawmang madawat sa ngalan ni Jesus kamo naluwas. Amen. Usbon nako no sa atong mga higalag mga kaigsunan nga baguhay lamang naka-tune in no sa atong mga kaigsunan ang ato ang numero. Ayaw mo kalimot mga kaigsunan kung doon na mo ipangutana 0976 no, i-text lang ni 0976-555-1008 no? Din sa ato nga program ang tingog sa reformasyon. Kung galing higala ikaw nag-view sa ato ang sub nga Facebook Live, ayaw kalimot pag-share, pag-like sa ato ang program aron sab makaabot nga to sa inyo hanggang mga higala. Now, nining kagabion mga kaigsunan, balik ta sa atong pagtuon no? Tungod kay last time nasugdan naman nato niyang pagtuon mga kaigsunan, ato ning tapuson as possible kining topiko ang giuluhag Jehovah's Modern City of Refuge na no? Last time atong naisgutan may tungod sa makasa mga kaigalaan labi na ang pagkutlos kinabuhi ngadto siyang isigkatao sa dili tinuyo nga pamaagi mga kaigsunan siya mamahimong mudagan ngadto sa City of Refuge. Doon ay unom ka mga syudad, mga kaigsunan, nga giandam ang Diyos alang sa katawang Israel. Sumala pa 30 minutos lamang nga biyahe. Padoong nga to, makaabot na ang usak ino na to, akusado, nga nahimong nakahimog krimen, no? Ilabi na sa pagkotlos, kinabuhi sa iyang isigkatao, sa dili tinuyo nga pamagi. No, pwede siya. No, even katong mga tinuyo usab mga kaigsunan, pwede man sila magkangadto. Pero later on mugawas lang gihapon ang tinuod. Hukman gihapon siya ngadto sa hukmanan no, sa congregation mga kaigalaan. So ingon na ang balaod provision nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan mao nga although ino nato ang Dios wala mangyud unta o ang iyaha kaniadto sa diha nga ikaw makasa makakutlo kinabuhi pagapat yon usab no ang usa ka tao pero kini nga special provision mga kaigalaan ug mga kaigsunan gihatag sa Dios ngadto sa iyaha nga katawhan so kuhi ngadto nagapalibot nga mga nasod no kaniadto no, sa pagkakaron mga kaigalaan do na may balaod no nya do na may hukmanan usab no nga mahimo nga mo decide sa ato ang matag kaso. Pero in comparison mga kaigsunan, kining mga panghitabo kaniadto sa ato no aduna sila panahon o sa ilaha nga panahon mga kaigalaan aduna gitawag og City of Refuge or syudad nga dalangpanan mga kaigsunan kung ugaling makahimo magsalaod ang usa ka tao. Pero sa ato usab karon mga kaigsunan wala tay lain nga gitawag og City of Refuge no sa atong nga naisgutan sa miagi Deuteronomy 33 versikulo 27 nagingon dito the eternal God is thy refuge and underneath the everlasting arms he shall thrust out the enemy from before thee and shall say destroy them. Mo nay assurance mga kaigalaan kanato no presenting City of Refuge or sa ilaha kaniadto mo nay giingon sa Dios no ngadto kanila
Sa ingon man sab sa ato karon, ha? Sila ha mahimo nga ang Israel mga kaigsoonan will dwell in safety alone, no? 33 versikulo 28 sa Deuteronomio. Ha? Sa ato sab, no? The Lord also will be a refuge for the oppressed. Moy dalang panan ngatos mga kinini ang gina o kanang gina lotos ba or oppress, no, gi kana na ang gidaog-daog mga kaigalaan, a refuge in times of trouble, no, usa kadalang panan sa panahon sa kasamok. And they that know thy name will put their trust in thee, for thou Lord hast not forsaken them that seek thee. Muna nga ang kanta ganiha mga kahigalaan, no? Nindot ka ito, no? Ato siyang pangitaon, no, mamtoy minsahis kanta. Atong pangitaon siya, no? Samtang hikaplagan pa sang pito nato siya, samtang anaa pa siya sa duol, no? So unsa may atong kadlukan mga kaigsoonan, no? Bisan si Salmista David, no? Sa diha nga siya sa iyahang pagkalagiw mga kaigalaan, tungod kay gigukod siya ni King Saul, wala siya'y kahadlok tungod kay nahibaw siya sa iyang dalangpanan. Nahibaw siya, kinini ang nagproteksyon kaniya mo ang Diyos. No? So, munang nakaingon siya nga, mantod pa sa Salmo 59, versikulo 16, but I will sing for thy power, yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning, for thou hast been my defense and refuge in the day of trouble. So, ingon niya na mga kaigsoonan, ha? Ang Diyos mo'y ato ang dalangpanan. So, dinhi, ato sa ma-differentiate mga kaigsoonan, unlike sa mga kinini ang mga drama nga ginahimo nga dunaw imatod pag lucky charm, no? Pero kini siya, dili ni siya gitawag og lucky charm mga kaigsoonan. Tungod kay kini usa ka tinuod gayod, no, nga ang Dios may magproteksyon nato, no? Kung atong last time atong nisgutan ang Psalms 91 versikulo 3 ngadto sa 16, sa taas man siya mga kaigsoonan. Bisan pag mga pukan ang napulo kalibo sa imong kiliran, o linibo sa imong kiliran og ang napulo sa tuong kamot, di ta mabalaka magkaigsoonan tungod kay ang Dios mao'y atong dalangpanan, no? Sumala pas mao nga bersikulo, even matod pa, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. So walay kadautan nga moabot kanimo, and walay hampak nga magpaduol sa imong puloyanan. For he shall give his angels charge over thee. May gabi diha kang Ma'am Lorna Margarita, mayong pagpaminaw. Og happy Sabbath kanimo diha, Ma'am. Og dinhi, no, atong padayonon mga kaigsoonan. Sa Proverbs 14 verse 26 and 27, nagisgot diha mga kaigsoonan, the fear of the Lord is the fountain of life, to depart from the snares of death. So kini siya mga kaigsoonan nga pagkahadlok, dili ni samas pagkahadlok sa uban nga kanana ang murag di na kita maduol kon dili kini nga pagkahadlok mga kaigsoonan, morning pagtuman sa kabubuton sa Dios. Salamat kayo sa comment, no, Sir Roland Pialago. Guwapo gyud sir nga mintras may panahon ang atong pagkatao, atong ihatag sa atong buhing Dios. Salamat kayo sir, no. Yes, munay usa sa punto mga kaigsoonan tungod kay mula gini atong iskutan, dili mo guni siya gitawag og lucky charm, no? Ang protection nga ihatag sa Ginoo is sigurado lamang ang ato
musalig tang ato niya, niya atong ihatag atong kinabuhi ng ato niya. Salamat kay Sir Rolando Pialago. Dogang komentaryo mga kaigsunan. The cities of refuge for God's appointed or God's ancient people were a symbol of the refuge provided in Christ. So katodeng gihimo nila kaniadto mga kaigsunan nagsimbolo sa gitawag og dalangpanan nga gi-provide diya kang Kristo ni Kristo mga kaigsunan. The same merciful Savior who appointed those temporal cities of refuge has by the shedding of His own blood provided for the transgressors of God's law a sure retreat into which they may flee for safety from the second death. So, usas mga rason mga kaigsunan, kaniadto, ang tao sa diha nga makakutlo siya sa kinabuhi sa iyang isigataw nga di tinuyo, mo kalagiw siya ngadto sa syudad nga dalangpanan. So, sa ato sab, no? The same or the symbol mga kaigsunan, simbolo sa dalangpanan nga gi-provide ni Kristo. Pinaagis pag-ula niya sa iyang dugo dito sa Kalbaryo sa cross, matod pa. Nag-provide mga kaigsunan sa makasasala. Kinuod kay kita makasasala man sa balaod sa Dios, usa ka siguro nga dalangpanan mga kaigsunan ato, no? Aron nga kita mahimong safety gikan sa gitawag og second death. Kay kaniadto mga kaigsunan, ang tao sa diyang makasa, musibat man siya dito. Mudangop siya sa gitawag og city of refuge. Aron nga mahimong mahilikay ang iyang kinabuhi ngadto sa kamatayon. No? Kay possible mga kaigsunan sa diha nga makasa siya. Patyon or donagyoy mangita niya katong manog panimalos o pariente baron atong iyahang nasadaan. So aron nga mahimong makalikay siya niini, mo ngadto siya sa gitawag og syudad nga dalangpanan. Sa ato usab mga kaigsunan isip mga makasasala, pinaagi sa gi-provide ni Kristo nga provision mga kaigsunan or pinaagi sa iyahang dogo mga kaigalaan, kita usab mahimong makalingkawas or mosibat, makasibat mga kaigsunan gikan sa gitawag og ikaduhang kamatayon. No power can take out of His hands the soul that go to Him for pardon. No, muna'y nakanindot mga kaigalaan. Sa diha nga muduol ta kang Kristo, walay bisan usa kagaho mga kaigsunan nga makakuha ka na to gikan sa mga kamot ni Kristo mga kaigsunan. So it is Christ that died, yea rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us, that we might have strong consolation, who have fled for refuge, so lay hold upon the hope set before us. So kana moy assurance mga kaigsunan nganhi nato. So mo nay ato ang pamalandungan, no? Ang ato lamang nga mudangop ta. Kay kung dili ta mudangop ngadto atong gitawag og dalangpanan mga kaigsunan, there's a possibility the second death, no, kanang kamatayon sa atong kalag mga kaigsunan mahimo nga mahitabo, no, sa matag-usa nato. So our only safety is asa man ta sama kani adto mga kaigsunan aron mahilikay sila sa manig panimalos nila, mga to sila sa city of refuge kanato sab moadto ta kang Kristo. Muna nga angay nato nga pamalandungan mga kaigsunan. Hebrewanon 6 bersikulo 18 ngatos 19. Hebrews 6 verse 18 to 19, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled
for refuge to lay hold upon the hope set before us, which hope we have. Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, which entereth into that within the veil. So muna yung nakanindot mga kaigalaan o mga kaisunan. No? Ang ato lamang, we will lay hold upon the hope set before us. So mahimo nga, dili kita mubuhi mga kaisunan. Ha? Kana naabang paglaom nga gibutang sa atong atubangan? Sa maning paglaom? Paglaom nga maluwas kita gikan sa gitawag og ikaduhang kamatayon. Kining kamatayon nga i-experience sa tao nining kalibutan na mga kaigsunan, no, ini karon. Ganang na say atong mga minars kinabuhi mo taliwan mga kaigalaan. Kana siya nga kamatayon is temporary lamang. Ang gisgutan natong ikaduhang kamatayon kadto ang sa diha nga mo anhi pag-usab, no, sa diha nga human sa usa ka libo ka tuig mga kaigalaan, sa dihang buuan na sa kalayo ug asopre ang mga dautan, kana nga kamatayon mo nay atong malikayan mga higala, sa diha nga kita maunsa man mudangop ngadto sa kang Kristo. Isip siya mao ang ato ang dalang panan. Dugang mga higala, no? Tumala pa dali. The Sinner, no? Sa usa ka libro nga Patriarchs and Prophets page 517 paragraph 2, doon ay nindot kayo nga kanina ang hisgutanan dinhi. The sinner is exposed to eternal death. Muna niya itong gisgutan, no? Kana na ang walay katapusan nga kamatayan. Actually, kanang gisgutan di ang eternal death, mga kaigsunan. As long as there is a particle, mga kaigsunan, nga i-consume sa gitawag o kalayo, or nighulog na niya sa layo nga sopre, padayon ang kalayo, no? Pero once nga mahurot na, mundang naman na siya pang kaigsoon, kaya wala na may kaunon sa gitawag o kalayo. No? So, itong balikon. The sinner is exposed to eternal death until he finds a hiding place in Christ, and as loitering and carelessness might rob the fugitive of his only chance for life, so delays and indifference may prove the ruin of the soul. So unsa di ay mahimong nga maka padaot sa atong gitawag og kalag mga kaigalaan sa diha nga kita maglangan-langan o kining indifference, kaning pagkatamhangan. Pero sa sakit nga mga sinultian mga kaigsunan nga magtinanga ta. sakit na, no. Pero sa arita, no, indifference o kanini ang pagkatamhangan nato, no, mahimo nga malaglag ang atong gitawag og kalag mga kaigalaan, no? Sa diha nga with carelessness mga kaigsunan, delikado kayo mo na nga kita sumala pa isip mga makasasala, exposed as gitawag og eternal death until nga makaplagan nato si Kristo mga kaigsunan. Sama ba sa kaniadto, no? Ang tao, once nga makasa siya, sa iyahang pagsibat, mga kaigsunan, exposed pa siya sa gitawag o kamatayon sa manimalos niya. The same sa ato karon, isip makasasala, mga kaigsunan, sa diha nga kita nagalakaw pa nining kalibutan na nga walay kasigaruhan, na watay dalang panan, we are exposed matod pa to eternal death until nga atong makaplagan ang gitawag og hiding place nga mao si Kristo. Lamang ang atong himuon is dili ta mag kuan lang, no, murag way gihimo mga kaigsoon nga paninguha,
or carelessness. Tungod kay matod pa, might rob the fugitive of his own chance for life. Muna'y mahitabo na ito, mga kaigsunan, na mawala ang chance na ito nga mabuhi. Once nga kita maglangan-langan sa atong kinabuhi nining kalibutan na, dili ta mo dangop ngadto kang Kristo. So delays and indifference may prove the ruin of the soul. Satan, the great adversary, is on the track of every transgressors of God's holy law, and he who is not sensible of his danger and does not earnestly seek shelter in the eternal refuge will fall a prey to the destroyer. Muna'y delikado, mga higala. Once nga kita nining kalibutan na kanana ang murag nahi sa laag, no? Di na to makaplagan ang gitawag og hiding place diha kang Kristo. Delikado kaayo, mga kaigsunan. Tungod kay si Satanas, ang dako nga kaaway, mga kaigsunan, naunsa man siya, nagpangita siya sa mga makasasala sa balaod sa Dios. Oh. Unya monay antong himo, no? Mahimong ug di ta makakaplag ni ini, mga kaigsunan, mahulog tas gitawag og or mahimo tang tukbonon o pray ngadtos magtutukob, mga kaigalaan, no? Wailae, no, si Satanas, mga kaigalaan. So muna atong pamalandungan sa kanunay, no, maayong gabi diha kang Brother Roberto Dakotanan, kabansa iya hausab nga misis. Magandang gabi po sa inyong lahat diyan, no, sa Mutyong Samar, no, sa mga kapatiran din natin doon sa Saragasa ba yun? No? Mayong gabi eh. Oh, magandang gabi sa inyo, sa inyong lahat dyan. Padayon ta, mga kaisunan. No? Usas mga komentaryo, no, nining gisgutan sa Hebrohanon Gis, versikulo 26 o 27, nag-ingon. As in the cities of refuge, or partly niya na, mga kaisunan, no? Gi-compare na usab din hi ang safety of refuge in ancient Israel. As in the cities of refuge in ancient Israel, it was not enough merely to arrive at the city of refuge. Dili paigo, mga kaigsunan, nga maabot lang ta dito sa gitawag og syudad nga dalangpanan. One must dwell in that refuge in order to maintain its protection. Kinahanglan nga magpabilin siya dito. Kaysa gikaingon na nato, deliberately mugawas gani siya sa gitawag og city of refuge. Once makita siya sa iyahang panimalos niya, patyon siya, wa gyud siya mahimo, no? O, dili siya maproteksyonan tungod kay nigawas man siya, no? Iyang tinuyo nga or kanana ang bisag nahibaw siya sa provision niya, mugawas gyud siya dito. Delikado kayo, mga kaigsunan. Muna'y nahitabo, muna'y sa ilaha kaniyan to. The prisoner who at any time went outside the city of refuge was abandoned to the avenger of blood. Thus, the people were told to adhere to the methods which infinite wisdom appointed for their security. Muna, gipaklaro gyud, no? Gipahibaw gyud ni sila, ana, gitudloan sila nga musunod sila ani, no? To adhere to the methods nga gihatag sa Ginoo nila. Appointed cities, mga kaisunan, of refuge for their security. Even nga sila nakahimo og sa laod, mga kaisunan, ino na to sa laod nga wala nila tuyo, ha? Even so, it is not enough. Kanato usab, mga kaisunan, ha? Even so, it is not enough that the sinner believe in Christ for the pardon of sin. Dili lang sa paigo, mga kaigsunan, nga mutuo lang ta ni Kristo aron nga mapasaylo ta sa atong mga sala. He must, sa may buhaton, by faith
and obedience, abide in Him. Mao din na siya mga kaigalaan. Kung kaniadto mo toy gihimo sa Dios nga provision alang sa mga taong makasa, dili lang simple nga makaabot siya sa City of Refuge, safety na siya, kundili kinahanglan magpabilin siya dito. Kanato usab, it is not enough mga kaigsunan, since si Kristo mao nga tong refuge, it is not enough nga mutuo lang ta ni Kristo. Maton pa, it is not enough that the sinner believe in Christ for the pardon of sin. He must, by faith and obedience, abide in Him. So, unsa di ay? Uban sa pagtuo o pagtuman, magapabilin diha kaniya. For if, diri na musulod mga kaigsunan, no? Ang gistiwutan na to si Hebrews 10, versikulo 26 o 27. For if, maton pa, for if we sin willfully after that we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sin, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries or adversaries. So muna gisgutan mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? If we sin willfully, sa mas gihimo sa usaka makasasa mga kaigsunan o nakabuno, abot na siya sa City of Refuge, nisulod na siya, nipuyo na siya dito, pero ni gawas kay balo siya nga ug mugawas siya, makita siya sa panimalos niya tong dugo nga iyang naula. Now wala na siya, wa na itulubago, no, ang Avenger anak nga tay mga kaigalaan o mga kaigsunan or manig panimalos, no? So dinhi sa ato sab, for if we sin willfully after that we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Klaro na, no, mga kaigalaan o mga kaigsunan. So angay na to ng pamalandungon mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ato nang ibutang sa atong huna-huna. So, how is God revealed to us? Whom shall we teach knowledge? And whom shall He make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast of breast. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. For with the stammering lips and another tongue will he speak to these people. To whom he said, this is the rest wherewith ye cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear. Muna delikado mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Sa ato, diha sa atong pagtuon, linya, ngadtos linya, precepts upon precepts, unya dayon sumala pa, here a little, there a little, no? Muna sa atong pagtuon mga kaigalaan, doon ay mga full context, no? Nga pwede ito na nato. Pero doon ay mga panahon mga kaigsunan, dinhi majutay, dito majutay, aron nga mahibalugan na to ang gitawag og kamatuoran. So muna itong pamaagi, ilabi na sa pag-tuon, aron itong makaplagan gayod mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ha?

0: So sana siya sa mga pamaagi, mga kahigalaan o mga kaigsunan aron atong makaplagan ang atong gitawag og Dios. Or ang ato ang refuge, atong dalangpanan, no? So diha, susiho na to ang Biblia. Ang Biblia, mga kahigalaan, mo itong gisgutan na to, precepts upon precepts, line upon line, line upon line. Nya dinhi madyutay, dito madyutay. Yun yan na, mga kahigalaan, no? Ang atong pagsusi. Dugang pa, wherefore hear the word of the Lord, ye scornful men that rule his people which is in Jerusalem, because ye have said, we have made a covenant with death and with hell, are we at agreement? When the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us, for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves. Therefore, thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for the foundation a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. So, kana siya mga kigalan, no? Ang gipresentar diha, si Kristo, usa ka gisimbolohan sa gitawag og a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. It was Jesus Christ, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Not because of falsehood, no? Ang ato ang foundation. No? Kaya once mahitabo na, delikado kaayo, mga kaigalaan. So, nga ato ang tibuok nga pagsalig ngadto sa Dios. Tungod kay delikado kaayo, mga kaigsunan, no? Judgment also. Matod pa, no? Isaiah 28 verse 9 to 22. Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet. And the hail shall sweep away the refuge of lies. Monidikado, no? And the water shall overflow the hiding place. Once we have our refuge of lies, mga kaigalan. And your covenant with death shall be disannulled. And your agreement with hell shall not stand when the overflowing scourge shall pass through. Manong portion sa atong gibasa sab ganiha. Mo nay mahitabo nato, mga kaigalaan. Once nga to ang judgment o ato ang kanana ang isalig, no, nga to ang kaugalingon dito sa mga bakak. Time will come. Di na kalingkawas, mga kaigalaan, na sa paghukom unya sa Dios. So, unsa man dai buot pasabot, mga kaigsunan, to make God our refuge. It means to accept, mga kaigsunan, sa gitawag og unadulterated truth. So, muna nga gisgutan nato ang pagsusi nato sa kamaturan, diha dinhi madyutay, dito madyutay. And even gisgutan dito sa Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So muna ang pagsusi nato, no? So pagdawat, paghimo nato sa Dios, isip ato ang dalangpanan, it means, mga kaigsunan, to accept sa gitawag og pure o putli, mga kaigsunan, o walay sagol, way simbog nga kamatuoran. Sa atong pagsusi, muna to'y mga batayan, no? Here a little, there a little. Once nga sagulan nato, mga kaigsunan, delikado kaayo, mga kaigsunan, no? Ang uno Juan 2, versikulo 21, I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth. Managingon ni Juan, mga kaigalaan, no? Kanya dugang sa komentaryo, Christ is the complete system of truth. So, diha nga bahin, may mong atong matansya, no? Arto nang makita ng mga kaigalahan o mga kaisunan ng kalainan, no? Ang Diyos, dili siya, buot niya ng kanana ang dunay bakak mga kaigalahan o mga kaisunan. Kung dili, kamatuuran. Maunay pagdangop nato mga kaisunan, pagdawat nato ni Kristo, isip mao ang ato ang refuge, no? They are not willing to exchange their own righteousness. Muna delikado kayo mga kaisunan, which is unrighteousness for the righteousness of Christ, which is pure, unadulterated truth. Muna delikado, no? Once nga dili nato i-exchange ang ato ang gitawag og righteousness, kaugalingon nato nga pagkamatarong mga kaigalaan, di nato itugyan. Delikado kayo mga kaigalaan, no? Tungod kay ang pagkamatarong ni Kristo, mao lamang ang putli og walay simbog mga kaigalaan. Which is pure and unadulterated. Dugang nga komentaryo, Jesus knew that he could do the scribes and Pharisees no good unless they would empty themselves of self-importance. Momani good ang problema, no? Hibawot ang mga kaisunan, pinaka-problema sa Pharisee, nagtuo sila nga matarong sila silang kaugalingon, no? So nakita sa Ginoo, unless, no, nga ilahang i-empty ang ilang kaugalingon, no, dili gayod mga kaisunan, no, makita ang kaayo, no? He chose new battles for his new wine of doctrine and made fishermen or fishermen and unlearned believers the herald of his truth to the world. Munay gipangita sa Ginoo, no? Imbis sila mo'y mahimong battles mga kaigsunan of wine nga gisgutan, no? Simbolo ka sa iskribag parasiyo tungod kay sila mga maalamon ng mga tao. Og nagtuo og nagserbisyo diha sa kananaang sinagoga sa Dios. Pero since nga puno man sila sa ilahang kaugalingon nga pagkamatarong mga kaigsunan, self-importance ang Ginoo mipili sa gitaw new battles. Kinsa man eh katong mga fishermen, mga walay alamag mga kaigsunan, unlearned believers and heralds of his truth to the world. And yet through his doctrine seemed new to the people, it was in fact not a new doctrine. Pero dili good bago nga doktrina. Kailang murag bagos ilaha tungod kay nga naman. Na, ginamit, ang gigamit sa Ginoo nga vessel, dili man tong mga tao nga manggialamon sa o katong mga iskriba o mga parisiyo, kung dili katong mga fisherman, mga kaigalaan. No? And yet, though his doctrine seemed new to the people, it was in fact not a new doctrine, but the revelation of the significance of that which had been taught from the beginning. It was his design that his disciples should take the plain, unadulterated truth for the guide of their life. Muna siya mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? So, ang ato lamang, so unsa man sab ang gitawag og what is the stronghold of pure unadulterated truth today? 1 Timothy chapter 3 verse 15. But if I tarry long, thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. So ang iglesia mga kaigalaan mao'y haligi, oh, and patukuranan o patukuranan sa kamatuoran mga kaigalaan o mga kaigsunan ang iglesia. Pero atong bantayan, sab, nga nagpadayag mga kaigsunan doon na sa iglesia, matod pa, what prophecy shows that Christ or that churches will not accept Christ's pure unadulterated doctrines? Doon na sa mga iglesia, ingon niya na mga kaigalaan, although giingon diha sa Timoteo nga ang iglesia mahimo siyang pillar and ground of truth. Ang Isaiah 4 verse 1 naasay gisgutan diha, and in that day 7 women shall take hold of one man saying, we will eat our own bread and wear our own apparel. Only let us be called by thy name to take away our reproach. Sa ibot pasabot mga higala, no? Mo suot lang mis among gusto nga pagasuoton, kaon lang mis kaugalingon among bread, hinganli lang mis imong ngalan. Oh, tawga lang mi Christian. Oh, basta gun sa among gusto, amo lang himuon. Tawga lang mi nga Kristohanon. Oh, mo nay delikado kayo mga higala ug mga kaigsoonan, no? So kita magbantay ta, no? Ingon ni ini tungod kay mahimong mabutang sa alanganin, no, ng atong kalag mga kaigalaan o mga kaigsunan. Wala naman tayo igong oras, no, sa pagpadayon sab sa ato ang programa tungod kay niabot naman ta, no, sa katapusan nga bahin busa ato ning tapuson mga kaigalaan pinagis pagampo. Dalay gyud og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat sa ibang mga pulong, ikaw lamang magapanalangin nini nga kini mahimo sab nga giyas patago sa kanamo, ilabi na sa mga tigpaminaw sa padayon nga pagsusis kamaturan. Ikaw lamang mag putli sa among kasing-kasing aron sab kini mahimong mabatunan o gamong makinabuyan. Ligo na lamang pagtuo, panalangin ni ang tagayan ng istasyon o sa mga nagdumala nini. Kining tanan ang kisalig itog yan, gilamong madawat sa ngalan Jesus manluwas. Amen. Hangtod sa sunod, higayon mga kaigalaan o mga kaigsunan, dinhi sa ato nga programa, ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kini inyong alagad kanginan, Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo. Mayong gabi o daghang salamat kaninyong tanan.
1: Kinihuni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong, umituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw, kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod, ikayong nasasamang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.